0: bakhanne ba makoloi mariheng ana maemo mo bibileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosetsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa khanna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao khanna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 15 emisa koloi ya hao ka poloki ya ho sebakeng se haufi sa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo e leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bona hale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchantjao tsa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
2: Kela, emu, chumratiwa, police di FM. Kanaleta tila hao hamu nati miswe tola miswa. Retowa di kalani. Mohole mzwake kachela. Emu, chumratiwa. Labone labutano kutwa hurrenya kubi. Iskela hurrenya mshanu nisu. Haha, tapwe. Police di FM.
3: Kepato, kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi, ba holwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: apile ke bona tia holo mone wa are more than you kile ka faberita pele go mohle are gugu le two tsona ka netetsa re ba metsusunga e mashume a mararo le motso ka bara go ra ya ka bara le bile go reng ya bara re motso morato ba gahlalo kwa pile di theoga dikalaneng tsebeletso ke ya la sedi u satswa bulela sa o sia le moya ke sentse kwa moela ga di atlatse mofuthu make re he ho wena ke tlo ke tlo kopa ho ngore o tle o nka dimeditsebe le pelo ya hao ka jeno ge tlotsa maleto lena le monnati le hlohonolo fetseng ho lo jwang kana go ena e ikgethile na kwa bohlokwa ha holo ya hore motho o tlotse pamisa maikutlo tabeng tsa bohlokwa tse a ha mophelo ba hao re tlo ke na se khutlaneng sa rona sa boitekolo boitlhatlhobo #introspection ka mehlala matsatsi ke ketse kgweletso thapedi sia le moyeng hore bohlokwa hore motsotso le motsotso ha o gona hora mohlomong ka nngwe letsatsing letsatsi harabeke baking e le nngwe ra kgwedi kapa kgweding e le nngwe selemong o tle o tibise maikutlo haholo o dule fatshe jwale o tle o tibise maikutlo bophelong ba hao o shebe bophelo ba hao o tlo hlaole o eketse o thuise o hole ke bona bohlokwa ba o itepola bona re bule fatshe o nke pene le pampiri o etse moralo o etse tafole o e arole ka mabokose a male tafoleng ena tla ngola lebitso lao ka hodimo o tlo ngola toro ya gao ka hodimo se o batlang o se fitlhela bophelong jalo o tlo o shebe gore na o fitlhela ga kana mohlomong o tlo le mo sena se qadile jalo ka ga re a rebile mafelong a kgwedi tjena o ikala o ipee sekaleng o tlo o tlhokomele kapa mohlomong o shebe gore naana o ntse o etsa dintho ka tsela e nepagetseng kapa o ntse o tsamaya ka mabatha na ke mo o tla tlhokomela gore ke dife dintho tse bakang tieiso tse e tsang gore le ga o ikemiseditse o fitlhela ntho tse itseng di o hulela morago jale ka jeno go bohlokwa gagolo ke tle ke o jetse gore boitekolo ba ka jeno mamedi wa tshepe tswela sedi ka nnete bo tlo o fapana le bo fetileng goba bo tlo o batla gore o be le nnete go wena ka metlhala matsatsi keketse ke le tsokwane gore ga re fitlha go tlwaneng sena sa boitekola go batla o tlo o shebe wena o le mong ka nnete ke a tsebe gore ka nako tse ding ge phela le balekane ba rona baratuwa ba rona le ge gona jwale ge mametse le bona sea le moya fela nako ena ke nako ya gago le mong batho ba babedi ga ba utlwana ba le lenyalong kapa dikamanong tsa marato gore batle ba phethagale kapa dikamano tsa bona ditle di tsamaye ka tsela e nepagetseng ke ga bobedi bo ka leka ka gotlhegotlhe go lokisa le go lwantsha dintho bonngweng ba bona gore ditle di ba tswele molemo bobeding ke rata o tlo tibise maikutlo ka jeno mamelo ya tshebeletso ya lesedi ga ebe go tlhokagala wa ganna ka ona motsotso e ba o na na monyetla ore o ko e beye ka theko mo o bolokegileng jalo o tlo mamela taba tsena tsa botlhokwa golo sea le moyeng ke tla eletsa gore o tloetse jalo go na le dintho tse e re gotlisetsang morago le go ja re rera ka gotlhegotlhe re sebetsa ka thata gore ge tle re bone ge tswetse pele empa go bile ntho tse sesane ka mehla yotlhe ga re nka bogato ba go ya pele le ga re batla go fetoga kapa go fetola tse dintsa dintho le mekgwa le ditlwaelo go bile ntho tse mmalwa bophelong ba gago mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nna ba ke ntho e le nngwe bophelong ba ka ka nna ba ke tse pedi bophelong ba e mongwe be tse tharo tse nne ke shebile kwano tsela o ke ileng ka tlhophi-tlhophisa taba tsa ka ka teng le o etsa dipatlisiso ka tlhokomela gore dintho tse re gotlhetsang morago gangata ke dintho tse batlang di le boima ka nako nngwe go di fetola bophelong ba ka le ba gago fela di batla sebete go na le di maemo a phagamelang maikutlo a gago a batlang ga o ya o a tobile kore o seke wa tlhola o nagana gore ke ikutlwa ka tsela jena o nke qeto mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka o fela ga gona leto le ne la bophelo ge na le maemo ano a fitlhang mo o tshwanetseng o nke qeto e botlhokwa bakeng sa bophelo ba gago empa o bo qetelela o kena maikutlong a batho ba bangwe gore ga nka etsa je e be ba tlo ikutlwa jwang e be ngwane so o tla ikutlwa jwang e be mme wa ka o tla ikutlwa jwang fela ha o tlo sheba yona qeto ena ka pa mohlomo maikutlo ana ke yona o tlisetsa ntshabo ka mehlala matsatsi ha o tshwanela o nka qeto ya bohloka ka bophelo ba hao e motsumo ka tio ho ba neng o bua taba tsena tse jena ka jena taba tsena ke di bua ho ba ne ke ile ka nka nako ka tibisa maikutlo ka sheba dintho ha ho le beking e fitile le beking ena ke ke re ho ena ka mehlala matsatsi ya ke tla kwano ke tlo bua taba tsena ke ke etse dipatlisiso tse keneletseng tse dibileng ho botsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka maikutlo a hae a fapafapaneng mme ke ile ka hlokomela gore bathong ba leshome be ke ileng ka buisana le bona batho ba ka bang ba tsheletseng go ba leshome ba sitwa go nka diqeto ka baka la mamela maikutlo a bona se se gobane qeto tsena tse ba di nkang di fosetse empa ka nako tse dingwe ba mamela maikutlo a bona go fitlhela maikutlo a bona a sasa sebeletse diqeto tse nepagetseng tsa bophelo ba motho e le maikutlo a tlang ka lebaka la go naganela batho ba bang jole ka jeno ke batla re ke re itekole ka mantswe ana a reng kapa re tle re shebane le taba e reng go na le ntho tse re hulelang morago le a re batla go ya pele go na le ntho tse mmalwa tse ke re hulelang morago mme wa di tseba bonngweng ba gagore ke eng ena ka mehlale matsatsi ga ke batla go tswela pele kapa motlhomong ke batla go nka qeto itseng ntho e ne nkgolela morago fela ke batla ga se ke ra iphapanyetsa ena e ka setlhotlholong ka go fetisisa ke maikutlo ke maikutlo ka nako tse dingwe re a sitwa go nka qeto tse nepagetseng bophelong ba ka le ba gago gobane ge pele ge nka qeto motho o dula fatshe ka qeto e tlo thusa wena wa tseba ke buile motlhankane mongwe a sebedisang dithetefatsi yaba ke re go wena o nana bothata bo bogologolo ba gore o tlwele dithetefatsi kapa motlhomong ke qeto ya gore o ye rehab e ka ba eng a re go nna e motshomoratua ka nako tse dingwe ga ke nagana go tlogela ke be ke nagana gona majite a tlogeng e ka shebagala e le nthokana e bobebe a gona motho wa tseba ke ke batya batla go ditloela tsona mare kapa empa ke nagana majite majita gotsa majita majita majita go tshwana le motšha ngwana monyane dilemong kapa motšha sekolong bophelong ba motho e mole mong go na le nako yo o tshwanetseng o nke qeto o tsepamisitse maikutlo bokamosong ba gago o sa nke qeto gobane o nagana gore ga qeta o nka qeto ena ke tlo latlhelwa ke metswalle batho ga ba sa tlang rata batho ba tlo nnyefola ba tlo etsa ntho tsena tse fapaneng kao fela nako e re phelang yone kotsi gagolo ka tsenang e kgethileng mme ga ngata ga o bua le batho ba batšha thaka ena ya gorona ena gagolo ga o bua taba tsena tsa qeto kapa kgetho yo motho a tshwanetseng a etse motho o tla ba nagana gore go tlo thukisiwe ke nako nthwena ya go fita ine motšha o tla bare nna fele ke tlo ba morago gagolo nakong ga re ke shebile le phapapoke tsa bana ba kena dikolo tsa poraefete le dikolo tsena tsa mmuso gore gatelelwe bana ba ba le yona kolong tsena tsa poraefete ke ene e tshosang jale ga re ke re shebe ke eng ene e gotlhetsang morago ga ngata ga o batla go ya pele bonneteng o na le ntho tse gotlhetsang morago wa tseba go fitlhelela o nka qeto ya gore wa tseba keng gonthona qeto ena ke tlo engkae ga e bonolo fela ke tshwanetse ke nke molemong wa toro yaka molemong wa bokamoso baka ka metsotso ena e setseng ena goreng ena ya pele mokgatlhelong wa pele wa ditheo dikalaneng re fitlhile nakong e tlhokolosi ya golo e bohlokwa yaka le wena beke le beke ka labone tjena re fitlhile nakong ena nna le wena re tibisa maikutlo ra itekola ka nako nngwe ke ka lapeng ke mmeleng tate ka mehla yotlhe ga lerera gore re tlo o boloka tšhelete ge batla go fitlhelela sena le sane le sane go na le ntho e le nngwe e le gotlhetsang morago ke eng ntho ena ka mehlale matsatsi e le gotlhetsang morago leano la gore le tle le tlhole ntho ena ke lefe o teng mabedi a tshebeletso le sedimo tse tshebeletso e na e golo ka jeno o re motshomogatua nna le ntate re ile ga kopana le kapa ra tobana le bothata le phepetso qholotso ya mofuta o jena moo re ileng ga tlameya gore jwang kapa jwang ge nke qeto gore re tlo tlhwa thabene kapa re tlo tswela pele gore go boima go thata go monate re tlo tlameya re nke qetoe gobaneng e motshomogatua go na le taba ke ene ya bobedi e ke ileng ka ngola kwano ke ngotse mona ka nako tse dingwe re nka qeto tse bohloko empa di le molemo
1: kana go tsholo tso bete pelo fela bete pelo fela re ga ietsa ntshina o ietse e fete ona le taba tsa bohloka tse re tla buisana ka tsona nna le wena ka jelo fela ke nye ne go tsetsa morao hangata tla me o ishebe ntshina go tsetsa morao hangata o sebe sebetsana le tso le yona wa ka mehla yo hla o regile hore ke tswela pele ke tswela pele ha e ka fihla ntshina ya o fela tsohle mabiru ya tsebele tswela sedi hashtag ga itlhahloba ga itekola hashtag introspection ga tibisa maikutlo mona ha o supimang kapa mang ka monwana o ipea o dula fatshe o nka seipone o se beya ka pela gao e be o qoqa le wena ga taba tse pedi tse re tlo di sheba gang fela ke gotlha mona se ke ntse ka letsa ke ntse tsena ke se ke ntse ka letsa ke ntse motheo wa taba tsa bona vele ke tlo o fa monyetla ke tlo bapalela velo ezakwe o tsamaya le swele ba Renkomo Black Diamond Banoi ba fike zolo masithokosi ka pina tsena tsa tharo ko fa monyetla velo gore ke o fa monyetla gore velo o tlo tle ditheuwe ha monate ditopotele o tle o thuise gore ke eng ntwena ke eng yona ntwena e le nngwe ka mehla yo hla ho nka qeto gore ke batla ho tswela pele yo gotsetsa morao re bo ditse tsela tsa ga mo tsomoga tu ke le ga ba mo bona ke fitile tsena ha re thuse ha re thuse ga itse di aga ha re thuse ngwana eso ha re thuse motho a motho ka jenore a tla nke qetwene paitseng gore na ha ibe ho le bima kana go tseding ha o shebana le tseding tsa dintho ke le yana le feng le o sebeletsa ho putsa molomo di taba sepono
2: kana le tata la ha o ha mo na ti me so e tsola me swa re tsho wa di kalani mo holem tswa ke kathela e mo tsumratu la bone la pta no go tswa go renya go bile e se la go renya bo tsamo ntso ha ha tafwe ho le sedi fm

0: Maleng Hebala Petroleum Jelly e tshekile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo. Bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata a mang a letlalo. Tshepa magaleng Hebala Petroleum Jelly hobane e ka o bolokela tšhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo hodimo. Hopola ha e se magaleng ha se yona, magaleng Hebala Petroleum Jelly.
1: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng, mme o boloka tšhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square metara. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
2: O mametse mzwake ka tshela emu tshumratiwa ho le sedi FM.
3: Watinda ba fas.
4: Watinda ke pato. Go ri ao kitika boitelo ba basadi, ba ho lwana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tla sa kgethollo. Me le sedi FM le phaimisa meho ya sebidi sa bona. Ke molelwa.

0: Mafiki Zolo bile mona tsiya go le masthoko ze ka opola mehla ya di beauty contest e motshomoratua ba nna go tshwere motho tsena ka letsogo go tsamaya ga mona tu subetse ke ntse hempe ka botlhogeng e bile metso tso re go reng ya boraro ga thewa dikalaneng pitsa na ke le ka ofa black diamond ba re ipano ye so re tsile mso a ke ka tsena e motshomoratua re se gotlhoneng sa rona sa boitekolo mme ke mana hemo ke tlotla ke nka ba ikutlwa gao 0863003084 taba bohlokwa kina e re buang ka jona ka jeno ke eng tsena e le nngwe e hulela morao ha holo jwang ha batla nka qeto tsene baitseng o sebetsana le yona jwang re tlotlolo ba ha ra tshwanela fela ho ribulla bothata ge sena tharollo nna le wena ka tshwanetse ge tse tharollo gona ka feta jwang tsolo ka haka nako tsohle re batlang ka diqeto go ya le ntho e le nngwe e kgosetsa morao taba ke ena ya bobedi ha le re ga mohlomong ka tlong gore wena le ntate le batla go fitlhela ntho itseng ka nako tse ding le itshetisetso fela ke bana bana ba tle ba etse moferefere ba etse morosi ba etse le gole ba etse mosi kunkele ka tlong Ugwe mmea sa kutla fetu ti mwopolo. Au, manyu, ati agadume la nachi. Hey, ntate, hey, watsima, hai subi nyani ntate, hai subi nyani, hey. Mesa yo salaba ta waya pili. Ne bana bana lo balo sutu kutitia kiri. Bana lo watlisa mwofere firi bana. Bana, bana lo watlisa mwofere firi, unwa tsabe ya. Idume la nele batuwa di, kitin, kidi ngote mu. Idume la nele batuwa di ure re, kwediyen, rekinya la mati, rekinya ko sini, ke lokisa kitchi a hlae kwana e batla teki ke batla hempe ke batla sikipa ke batla phone e ntsha le lo tse bana ba hlokomela ha ba ka bona o le mme o ba thuthumela antate a khaleme o ya wena ka pao ya o ya ntate ha utlwa mme wa khaleme ha tsebo go o ntate ka bo mme wa sofotinyana o motho a sofoto a o ya wena ja o vetse motho a bunolonyana Taba palla hlonya mo. Utlwe bile aba le sebete sa ke tla kopa mama ke tla kopa papa. Kana go tsedi ngutshone tse bana ba ba dudise fatse ka mehla le matsatsi ke hlotse ke jo. Ba dudise fatse go bana baka ha re tlo phela ka tsela ntse re tlo ya tso phela ka yona. Fela taba ena se taba yana go etelile. Ke nakwana ke taba yana kwana fela go bana ntwe o ne le sena se re batlang go se fihlela. E tla re ha re se re se fihletse sena. Maemo ka tlung ka mona tla go tlela setloiding. Jwale re tlegetse dintho ka tsela nepahetseng. Ga nako tse dingwe mpa o setiswa fela ke batho ga o batla go tse nka qeto tse nepahetseng o tse batho ba leshano batho ba leshano lefatshe mo ga gona batho ba kotsi fela ke bana ba ga to iketsa mahlasipa di-victim ba tse batla ke re bue ka tsatsi le leng ka batho ba ga to iketsa mahlasipa o dula ena a nepahetse metlha ena batho kao fela ba fosaetse batla o dula ntse a utlwela botlhoko dulalela metlha ga gona motlha bua gona nna ke ntse ke moentsi ba entseng ke ba tsaba hampe batho bana ke ba tsaba le beke beke a ibile a ke sa ituba le ituba nna ke se ba motho fela ke itshwelela ke re to tswele pele vele ke eng ene o khutletsa morao 086 3003084 nomoro tsa mahala o qala seponolo e motho bora tuare tle re utlo rena o sebetsa jwa le yona ha ibe mohlomong ile wa hlola boemo ba mofuta o je ge fekeletso o go thubise gona ge feta jwa mme ke tlo kopa tlhemabino tshebeletso ya lesedi wa tseba go na le ga ke tsebe kapa sege e ntse tlwaelo taba ya gore motho o tlhokene fela o gomele voice note gona jale ke mametse ngwe mo re ga ntse ke diphenyokolola mona ache ga o seo seo gomela voice note so bua ka sebodi se seng ka nnete ka nako ena o dumedisa sebodi se seng se sa theoelang le o theoela ache really ga ke tsebe jale se re bitsang jale ka nnete
1: Khotso khotso khotso mo tsumogati ya khotso ntate o buela ntate nke yana ka mona ka history fountain ntate ko mametse ka khubule 88.4 ha re o renya bohlano ntate tango
0: arritle ka mona sepona ge arritle ka mona mona ngolo taba tsa gona tle dihlake
2: arritle ka mona simo yeng ba ta ke tloela ba ntwenkisa mogao
0: batla re itle re late ke a re late mona spona a re late mona itse tsa ma hand
2: tso spona
0: ei hli hli tla fa mathata e re ketse tjena ga ka tle ka mona le sa di dumela
3: Ela, Spanon.
0: Legendat.
3: Tile kae mafifi.
0: Phila phila moto phi.
3: Eh, ga u pastor sa ha re ke ku. Ke ku tsi ka mra.
0: Ntate.
3: Ai. A bona na mafifi ke ku tsi di mra wa ho lu phutong ba ga. Ke batho ba ba mpua ha mpi. Ha o re wa sheba ke family ya hao. Ei. A tswala go tlisa dimrao a go le
0: ba. Ba go tletsa morao jwang?
3: Ke tele ke tshintshurulo tse di plane tsa ka go atamela pla bona.
0: O batla ba gotsofatsa.
3: Ke tla phure go bonkeng go ka hore ke bona ba atametse mpela ga se mana mathata ke di tsa bona pele.
0: O fetola merero ya hao ka bakala o bona ba tla ba gotsofale ka pa o fetola go bana go le bohlokwa.
3: Ke fetola ditsolla hore ke batla o phela ka gotso nna.
0: Le ha fela o sa thaba.
3: La fela ke sa thaba.
0: Jolo o bona mogotsi o tloetsa ba ngolwa ntsa taba e.
3: Ke qadile bophelo bo bong fatshe a dire.
0: Ya o thusa o fihlela haka.
3: Ke bona e nthusitse nthuno ka hore ke phela ka ra batho go di tsaba tsebeng no. Ba nna hore ba ka mpua hampe.
0: Ntate ke le buile ha go.
3: Ha bo tlhoko mafifi ntlo hore motho a o jetse hore motho a family ya hao o bua hampe and ke ne re nga re o bua hampe wa o sheba bona hore ke nnete wa ibo
0: fela o na na hore ka nnete ha o no ka iphapanya ne se ka se tla o tswela modimo ba wa tseba ntho tsetse ba di buang tseo go ba bua hampe a se di nnete o na na ha o no ka iphapanya fela e ne se na o tswela molemo
3: ke ligile mara ke bone hore ke khutlela morao ka hore sene se batho ba mpolelelang sone kere ke sene se ke se bonang ane ba mpotsa rena batho bana ke ba itseng
0: fela wena wa tseba ngwane so ga se dinnete a ke ke nthotse
3: ga se dinnete ka kaeka
0: a ke go ba o bua hampe jola ga ba o bua hampe nthotse ba di buang ka wena tsempe wa tseba ga se dinnete wena a kere
3: jola hona le tse ntlhaelang hona le ntho tse ntlhaelang godima puo tsa bona
0: o ga ba buile taba tsena di ya go hlaela
3: Ehe, yo nang ke ke ke ke bona hore re tere ke o qala bophelo ntle nngwe ke bo qale fatshe. Mo ke phelang ke le monti.
0: Wa ne so ha ke le bue.
3: Halale.
0: Makwala ga nona, le sa di dumela khotso.
4: Ena, ba sibi.
0: Ngati le kae?
4: Bolo lo ke ke so pete.
0: Ka mona ti mhlomphe.
4: Ngi ta ka ke ke le ka le ka tsimba le ka le tsa pete, e tlo re mara di. Ee, ke no go tla mara ma tsitsi. Ke re di ga bo di ga tsitsi cha ke ntse pa tla go ire bona ga tsitsa ka le ya tago. Ke tsitsa botho ba go le ba se le tsang ke mo tsitsi.
0: Ntate.
4: Re no no ntse ke le ba tsang ke tsitsi ke tlo le ba itse ke kwana. Ke tsitsi le ke tsa ke di ga ka yone le ke patela go go le tsiba. A go re ntse ke re a go ntla go ire go tsama ke bra tsene.
0: Ntate.
4: A go ne ke tsitsi ga le ka mo go le tsene. Ai.
0: A tsiba go bobebe ha o so tsiba go na bothata bokae go bane go hlaola e ba e batle ba ntwe e gona halang pepepe mongadi e sedi dumela sedi khotso le sedi ho batla go bobebe ka nnete ha o so eleletse go na bothata bokae cheke ke bone ho batla go ba betege go tlotsebe go na o sebesebetsana di ntho ka tsela le mofuta ofe o fapana le ha o sa tsebe ho hang gore na o qala kae ke ke bone le bothata bo boholo le sedi dumela
5: e anda denza ke
0: le ganda di
5: palo kapa
0: amana tim hlomphe
5: e ke le tlo lo mme ya ka mo kana ma di transport
0: ntate
5: e na le khotla le tsa mo tsha ka o re o ba ne ke le ka ba se mo se seng le na ne ke le mo wa tswang ke ke tla re ke tswa ne le blue ne se ke tlo fatse tsena tsena ne le blue gore go tlaletsa motho ka gore a se ke a e be a pelong a o le yena ka bo yena ke yena mothata lo reng a ka gona o ipe a hang ke ba
0: pepi ngwane so o fitile jang go tlile jang gore o tloelle go gomo o tsiwa gomo o la thuswa ke eng o lwanetswe ke eng o hlotse jwa
5: o re ke tloela ntlena ba lekile ba le bontsi wa ka batho ba lekile go ba ntlodise yona empa ile ba nna motho ka bona straight ke ke tsa gore ha ile ke na a ka tloela wa ke na se wa le mntwana wa ka le sa u ka bhuku ba tloela se ba futa blaka ba ke ba gatang bana beso ka gae kwa sa ke tloela ka ka tloela
0: bophelong ene o amejwang meleng wa gao maikutlong le moyeng wa gao ene o amejwang tabe ya o tsiba goma
5: a enda dineng a me a bohloko motswadi wa ka neng a me a bohloko ko rela ke bua ka yona tjena kuka bohloko fela golo ae
0: fela ke leboga o tlotse ngwaneso ke lebile golo ke bua le mang
5: ke bua ke leboga le lesonolo mme yaka na madi Frankfort mona ntse ke le night shifting
0: ke a leboga kwete
5: ke a leboga pa
0: lesedi FM dumela kgotso lesedi kgotso lesedi
6: lekae mo gosi
0: a bona tele ka yang tate
6: le no matadia bua ka matadia e bona ke tla ke bua le mfana mo mabane ke ai mo ne ba tla re ntse ba je de November de ke go dinga
0: ntate no ke le buile a holo ngwaneso
6: ai a di
0: ntate mabiri a tsebele tswale sedi ke manoni ke moro ke mafuka ke dijotse monate tsa kana kwena tse hlokang ke dija ha monate ba ni di a hlabosa di a gothatsa mme di a thusa madume seponono ka hlompho le bikokobetse ngwane so a o bona jwale a chicken meat a chicken meat re ke tla e feta ke tla e feta ke tla e feta go le swina tla e feta nna ke a o ke a ipotsa gona ha be re bua taba tsa bohlokwa ha ka le ka nnete e bile re nka nako e kana kana go batlisisa ka taba tsa mofuta o tje ka nnete e robe re metsotso ka bra ora ya bra robe re tsebeletse le sedi hashtag nalo wena ke la bone ka jeno ra itla hloba ra itekola ga itekola ga itla hloba ka jeno ba ke sound tla fatsa bophelo ba ka le ba hao le sedi fa dumela khotso le sedi dumela
5: se bona le kae
0: amara tri ga ntate ntate
5: so ka mo le bitso mana
0: ntate Lesedi?
7: Ila kwete.
0: Ntate le kae?
7: Ah monate kwete.
0: Mohlomphei.
7: Wa tsela nna ntho ke hlokometseng ho nna kwete. E le re nkhutlisa morao ha go lo kwete. Ke hutlwela mothimo bohloko a golo, ke mothapele bonolo kwete.
0: Ka tsela e jwa ntate?
7: Kwete ka bantsoa makwatla jo tsa ha mothare mo ho nna ke kopa ntho itseng. Ha ke na che. Kwete.
0: Laos na bogoni.
7: Le ha ke sena bogoni bo no kwete. Ka mpa ke a mo tshepisa ka pa ke a mo fa yona. Jwale ho nna ke bona la kae ka ke dula ke khutlela morao ka mantsoma. Mpana ha ke itemoe.
0: O ntse hopola mohlale re bua ka kopi, ho fana ho tswa kopi nyetletseng.
7: Ke a hopola kwete.
0: Ka di percent o ntse hopola na tse taba tsa bona tsa di percent tse go botse mashuma robong.
7: Iya kwete.
0: Ke keletso ngwaneso ke le bone gore ka nako tse ding e ba ka kgatholola maikutlo taba eno ngwano ke a tseba kutlwelo bohloko le go ba le pelo e telele ya go thusa batho ke ntho e ntle haholo fela ha o se o sena bogodi mongaka ke a kopa le tshepiso se ka etsa go hang
7: eya kwete
0: ke a tseba ga o bonolo mongaka ga ke a tseba ga o bonolo
7: ha o bona lo a tseba kwete ke mothana o tlela mohloko hampe ba tlo jetsa maka ke mothana o tlela mohloko hampe gore le ntho ke tle ka yetsa engwe ke a hore mothang ko pe t-shirt ke tenne le melengwa ka kwete ke le kilo hana a nqeka ba tseba ne ke mofe yone kwete ana o bunwe ke le reking ke a hlobola ke a
8: mofa o tla fela he o tla fela o
7: tsebe ke bona re a tshike a fela kwete
8: o tsebe hona
7: ba ba
8: hona la ba ba ntate ha sa bone hore o batla o le bono jana a tla o yemela wa tseba ha o
7: go hana o tla palla ho nna jwana
8: a ke ga o gone ho hana wena
7: ambane no je kwete sekile sekile bohlale jwa le ke bohlale no tsena kwete le go di ntwana ma le bogele ke tshini.

0: Kachala, kachala, dimela.
1: A mlatile ga mme.
0: E ka mo ha u she.
1: Khotso.
0: O bona nini mola mauke.
1: Magadu.
0: Kachala nna ke kopa thuso mona ke na le bothatha bo jwa. Bo etswang ke nna. Ke motho a ratang ho beha, e ka ba bokae kapa bokae, ke behe. Ke rere hore ke lo etsa ntho e tjena le ena. Ke tsamaye ka mora nako, he ke re ke lo etsa ntho eo. Hai, ke je ke hape, ke kgutle ke re hai, ke so behe hantle. Se ke qenehetse lebele lena le ke le behileng hore ke ne ke dule ke beha fela jwalo. Ke kgutlele morao ka ho etsa ntho e ke batlang ho e etsa. Jale ha ke tsebe nka feta jwang moo, ke qenehetse lebele ho feta ntho e ke batlang ho e etsa ka tjela ka tjela.
1: Ha ke utlwisise hantle, bothata ba hao ko ha ke utlwisise hantle, o re bothata keng hantle?
0: Bothata ke hore ke batle ho etsa ntho, ke rerile ho etsa ntho ka bo nna, ere ke re kelo ke batla ho lo reka ntho e itseng le itseng.
1: Ee, o ipela tjhelete.
0: Ee, ke ipehela tjhelete haholo, ke a beha tjhelete.
1: Bothata bokae jwale?
0: Bothata ke a tsamaya ke re jwale ke lo lata ntho ene e ke e batlileng.
1: Ee.
0: Ee, ha se ke fihla moo ke tshwanetse ke batle ntho ena, se ke jeka hape ke re ae re ke lo beha hape, ke behe hape, ke tla e bona ka nako
1: e nngwe. Ee, motho a ratang ho tjhetjisa dintho.
0: Ke tjhetjisa dintho ka tjela.
1: Aa, ke lebohile o le kgaitsedi, re tla fana ka keletso a kere.
0: Ee, ya sponone, ke a leboha.
1: Thank you, Lerato.
0: Thank you.
2: E motsho morato a dumela, ntate Motswake ka tjela. Ntho e re sitisang hore re tswele pele ka meralo ya rona ke hore ka nako nngwe re hloka discipline ya ho tsitsa diqetong tseo kapa meralong eo re itseng re tlo dula ho yona. E be ba jwale se re tswile ha re sa le moo, ke ho hloka discipline. Discipline e tla re thusa, ntate Motswake ka tjela. Ya bua mona ke moruti, moruti le kate ka mona ka Maokeng, mara ba start moshate kruwa start.
3: Ho tsone tsa mafifi ke mo hloka le bitso ya bua. Nna ke na le motho ke ntate, o na le bana, o na le ditloro. O kgona ho thusa ditloro, nna ha o kgone ho nthusa, nna ha ke na bana, nna ke le mme ha ke na bana, yena o na le bana le ditloro, o kgona ho thusa ditloro, nna ha ke re a nthuse ha o kgone. Wa utlwa ntho e mpusetsa morao jwang? Mpusetsa morao gote ntate Mafifi, ke mohloka lebitso a buang ka mona ka Qwaqwa. Ke ntate.
4: Ebe o bane ntate a thusa ditlogolo le bana fela, wena a sa o thuse, bothata e be bokae? Go na le bothata. Ntho tsena ga di iketsalele fela. Sepono, ha re nwe metsi, ngwanankgono, ha re kgutla mona re tle re tswele pele ka taba tsena tsa rona tsa bohlokwa. Qetellong ya maqetello, nna le wena re tla thusana, re ahane bakeng sa hore re tle re ntlafatse tsela eo re nkang diqeto ka yona. Hopotsa molemo ditaba hape, Sepono. Maqhubu a re dumella ka nnete re tle re etse tjena.
5: Wa ratwa, wa lesedi FM.
4: Pila tlozi ikhandlele tla ra ke gotle ka nkana ke tswa ka mathola ke tle ko fefelo he a re focus muso worship once more six bare and ke no bo fakaz go tsala tabela mini ba 20 ba tla di fela la bone beki.

0: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta e hlwaweng fela. Promotion iqala ka la 24 August u fihlela la 5 September. Hati paisa lete. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
1: Magaleng he ba le petrolam jeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moruo ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa magaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo magaleng he ba le petrolam jeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se magaleng ha se yona
2: bolong ya ka ke sale mojanyana ka rungwa ya ga se tlamana he se phekola in cancer mme se tlama sena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa bullet herbal remedies bullet e phekola cancer le mofetse APC e leng lebanta majwana ka nyoko le dipiong e leng kidney stone di fibrates e leng dihlala mo se se o chesang bullet e fihla bula re tshoro e be ho ba ha monate mo se se o ha monate jwalo bullet o ka fumana Bloemfontein Setopo sa majakata ta ho metumi le empero moti shop le ho outstart mo hokare botsabelo didi lady brand tofo trading pelabang le golden supermarket bona lady brand le welcome menis lucky boy moti shop le tropo nya welcome lucky boy moti shop le house lily Soweto Dobsonville Setrata ke le twaba pela police station mema le babo Julius Lau Soweto Dobsonville Mkhodi Street 1043 ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
3: dikalaneng ho le sedi fm
4: khotso khotso e motse morati wa khotso ngwana mme wa tswa nan tricky bone ile ang khutsetsa morao ka getela ke nka qeto ke motho ya ratang o ba le lo rekisa ke bele go wenyana a nna ntse ke sebetsa mme a bantsa etsa kgwebo empa ne ke hlokomela kgwebo engwe le ngwe ke reng ke mo hlalosetsa re etse o ne a dumela ka nako ka mo ka nakonyana a e tlwele a seka etsa ntho ileng yang etsa gore ke nke qeto e ke bona nna e nepaetse for nna ke ile ka bula kgwebo eno fela bona ke stoka dintho ke di beya ka tlong ka moo ke thotse ke itse tu itse a sa bona dintho tseo di rekwa e motsho moratiwa tšhelete e se wela matsong a hae ne se ke sa tsebe le gona commission ke bokae mara mohlang e tlang ga ke re ke a botsa gona commission ke bokae a ba go gonna e ne ntse e etsang e kwala mabaka e etsa jena e etsa jena ebile nngwe ke hirisitse ke ka mokgwa nna ke leng ka nka qeto ka teng gore ntho engwe le nngwe ya ka e tletse bo go llokela ka ke ithuta gore nako nngwe ga o bua dintho le motho dintho tse wa dikonegela ena a le mong ga keta dikonegela o tlo o itsa wena le wena o dikonegele ko go bolelang gore o batla go nyagamisa go se ka ba tswelela pele ka ntho wena o batla gore a etse one batho ba bangwe ba thabela go dula fela e motsho morating mare ke ile ka ketelela ke ikobeleletse gore e tswelele pele le ona jale e motsho morati e ntse e tswelela pele le a ntse tsamayhanyanehanyane mare e tswelela pele ke tla di ka mona ka Bloemfontein ke a itebogele motsho morati wa tango
5: lerato le o tla rata motho ka lona e ka ba ngwana e ka ba ntate e ka ba mme o mo rata haholo haholo bana hobane jale o tla bo rata ngwana o le motswadi gore ngwane no a ka ke batla o mo etse thabisa ka ntho e nngwe le nngwe ga ke batla o mo safarisa le fo sa itse gobane jale nako eo so mohlomong go na le ntho e nngwe e o sa e rateng gore a etse ka lebaka fela la gobane o ile wa mo dumelela go bontsha gore wa mo rata ga le tlo utlwana le ene e le gore lerato letle le batla o le sebedise hantle ka saese ya lona ntate
6: mafifi ga ko o dumedise ka studiong ka moo Mafifi ngwaneso, nna ke ne ke dula haufinyana le family. Ke ne ke le ya mobe ho feta batho kaofela familing ha ba kopane. Empa kajeno ke hole le bona, ke le ka decide ho thota ka tloha Orange Farm ka tlo dula ka bophelong. Ba sala ba qapana ba le bang. Ke a ba botsa hore ha ke re le ne le re nna ke nna ya mobe, jwale le lwana jwang, nna ha se ke le siko. So ho tloha ha ka ho tlo itulela ka mona mme ke le mong, ke bona bophelo ba ka bo tjhentjhile haholo. Ke makarabo ka mona ka marikana ka bophelong.
7: Dumela e motsho moratuwa, Mafifi ntse ko mametse ka SABC Plus app, ke le mosebetsi mona Ficksburg jwalo ka mehla ke di omorabane ka ditaba tsa bohlokwa kwete tseo dulang hore aha ka tsona ka mehla le matsatsi mesong tjena. Tshwarwa jwalo sponono. Ha e le radio e motsho moratuwa re hore nyane ya bohlano ntse ko jele ka tsebe tanko.
8: Hai wang khono medi phela ke phetse mo dlombe ke mo gana mo kwedi go go tsosa go swata dilina ga go se tsa go tsela lo je mang jo bana ke tlhotlwa taba tsene mo tsudi bua ke taba tse phelo antse tse phela antse ke di phela ba le di mo tla go go ga mo thwile mo ke ke partner re wena a ka ba mamela ka pa mamedi ya ga ke mo ka ba teng ba sa go go bua ndo ka go ba wa go re mi bua le yena ya mogare mera ntse snacks go ya kwala ke go go bela wa mpo
9: hotso hotso e motho moratu wana rona pine re ka tanga mo dibina no ke thabela ha holo e ka ba ka fumana ka wa bona yona le tsholo a ileng a ntsha ireng dingwela e veki ne veki a tsa kwazi nokuthandaza ebe pina seo di fumane ya kae le o qetang ho e ntsha soo ka tla ka utlwa dintlhatso tse pelo e kareng ka ba le tsona.
10: Dumela e motsho moratuwa, ke a tshepa wa phela moolwane. Ke kopa go ba motlhoka lebitso le nna jalo ka ba bangke thotse ke mametse mona ka nnete. Ka nako nngwe ke ye ke nagana gore ke nna fela ke le mo motho e baneng o na le mathata e kang ona. Moolwane wa ka, ka moo ke tlhokometseng se ka kareng se nkgutisetsa morago ke lenyalo le baneng ke ka gare go lona le nkgutisetsa morago ka tsela ebang thata. Ausi kile ka mofumanana le bana ba babedi, ke sena le ha e le ngwana a le mong, mme ra ba le bana e mongwe wa feta ga ba le ngwana a le mong le ena. Ntate ausi mo re dulang teng o reka diaparo kgwedi le kgwedi, kgwedi le kgwedi, ha ona kgwedi e fetang a sa reke diaparo. Ha ona mohlang a ikutlwang gore a ka nthusa ka ditabatabelo tsa ka ha eba a bona ke le morerong wa ntho e itseng, o ba le mohono wa gore na e be e tla qetella e phethahetse na. Ke ka mokgona ke reng ntate lenyalo leo nna ke itlammeng ka lona atšhe ka nnete ga ke bone le ntswela molemo, mme go tla bonagala ga nako e ntse ya moolwane wa ka. Ka nnete ke kgutlela morago, ke a leboa ntate.
11: Taba tsa botlhokwa bonneteng kore ga o mong masome a mabedi a lametsweerobedi metsotso ka morago raborama go kgatlhelo kwa bobedi wa ditheo wa dikelaneng e motsho moratu ya sealemoeng sa gago, tshebeletso e tlhabololang, tshebeletso e thusang, tshebeletso e o tlisetsang nnete ka nako tsotlhe le CDFM. Yena tshebeletso ya ratwa ya lelwa ka nako tsotlhe, mamedi wa ka e ratang. E motsho moratuwa ke rekisa patsi bananyana le ba nkukaganyane ka kgwebo ena yaka. Le itse ha ba bona gore e se hola ya ba ikatametsa a go jwele ha ke sa bona le phaello go na ya kae e go bana tshelete ne se fella go bona. Ke a leboa bona Josepha Phofane ka monoka le di brand tato bo ile tebo bo hlokwa mona nna lan tata ka bolang jwele mona go nna are a re me ha o ka bua taba tsa bohloka fela sele moyeng wa e kwala. A aga ke taba tsa botlhokwa fela wa e kwala ala nako a utlwa fela gesle re bua taba tsa botlhokwa aya o ye kwala moetsa setoko date utlwa sena o e kgona ke le ka o neletse felo phila dlosi lebitso la pina ke ikhandlela lebitso la pina ke ikhandlela phila dlosi mme ya butseng gore na a ka fumana pina ya kae ngwane seso ke nagana go ka e fumana gotlhe mona dibakeng tsena tsamotse e fumanang tsa mmino tsena o ka e fumane motshomogati wa kgotso nna ke phela ke ikwatetse ke kopa um ka nnete pele o chaisa o bonthusitse ke phela ke ikwatetse hei ngwaneso wa bua tabeng ke tlo o tle ko o fa taba mona a o bua ka tebene ya boikwatela e re ke tle ke dikgwatholole he seponono he barabelo focus mmuso o shipa tsabale once more six barabelo nkine bofakase

0: kalate jusa malu la bot mali ki jusa na hisan wa ka eling asim ma mpinane batu sakini pone jamel ka blue fountain khae disha bye
1: ira ntate majaba jaba o phetse kwete e gore ke tsitse batho bana le tsatsi le monnate le rato mo ke jan c2 section boss town mandla speaker ke le mele na ntle ka boss town c2 ke tetele ka double k nkae ka ka carlton vid batho bana ba etse tsatsi ke fusi ma phakisa ka boss town thank you ntate majaba jaba
2: eng tsho mo ratuwa ka batswe batho abatsuwe to se zanana tsago sa ba di place sa mo belt ke to se tsiliso thudo ka botavi ke qetelle ka mozwakhe ka botabile cha tsuwa swa re tshele batho sa ke simanga taibo sa ka botavi
3: good morning popinyana welcome le bo hentomeng ke

0: Look for love. Fana mancha ntabisa njolo kana pineng ena. Ai. Let's ambu lutsebele tsokela seri this music in the air mashwe di metso sala metso tsela tsenka mora go ra ya bone. Re a phethela mogahlolong ona o qetela di thego di kalaneng la bone bekeng ke a tseba o sontso qala tsatsile o ga monate bo malala la o tsuba keng sa o tlo qala tsatsile o ga monate. E motso ratuwa dumela hle ke tso mora ratuwa wa ka me mamari mohlubudi ke ka mona ka morija ha ke le bale re ko chatlho ya golang ka jeno ntate mohlubule mohlubudi ka mona ka segese Cape Town ke lebo dumela mzwake go tsongwane sohle ke ya tshepo hantle o bua jolo le Paul Magau Debens Reservoir Hills na kere go bohle ba Magau le ba Hamanela le ba Ntsane ke sa le ba le bana ba ka bona ke le hlonolo Magau le Thato Magau Debens Reservoir Hills le malome class Magau Slovo Qwaqwa dumela e motho moratuwa ke tsosa bana ba latelang Thembinko Sevelaphi le Mandila Kevelaphi ke qetelle ka Lungiswa ba Velaphi bana ka ofela ba ka mona ka botshabelo section F ba tsosa ke Thabo Mokola ka mona ka botshabelo West na ha e ke mane tlokolene ke re go bona ba tsuhe ba se ke ba tsua fela empa ba tle ba phatsime dumela mogotsihle e motsomoga tuwa ke kopo tsosa bana ba latelang Piello Makau ntshukule Makau le qwi madumane ba mane matatiele thabachicha ke nna tselane Makau Fatima thabachicha matatiele tanki abuta ona sebaka se ke batlang go se etela velo ka matatiele mme ka mono ka Frankfurt ngono ka mono ka Frankfurt ke fumane molaetsa wa ha hleng gono ke o bone o gatola ka molaetsa wa o ka kwana re se mo tshomo ga tuwa ke galla o kotle ka kwano ngwana so tlotla go bona ka mona dumela sporono ke tsosa bana ba latelang gale tlatla bohlale tlatla kutlwano tlatla ba tsoswa ke pontso mokwena ka petsana re itse tsatsi le monate sporono le wena fela jolo gaitsela motho le sadia fa dumela khotso
1: yona ma vivi
0: ntate le ga mo etapele
1: sporono ke tso pitse
0: pila pila kwete
1: e ke batle ke sere ma school tsi e sporono la bro go bona ko ai
0: ntate
1: anke ke re sporo ka iwane ka markana le dikela tso ke le khosi ke re machira le khosi ka markana ra tswa ke ma khosi ona ra se betsa ntle ba bala tsela ba se tsaka pro ke tla le ka ka malaka ka ke le sporo le ke mo thala ya break for lunch ha le tsamtse mo rena ra ntse ba di thank you sporo no
0: da de ya kokobe
1: ya le ba ke ma pitsi
0: le sedia fa mtumela khotso
2: ma vivi
0: ya ntate
2: le ga go se mpitsana
0: pila metapile
2: tangi ere ke ke ka mola ka Whitfield ka je go tsalema ke tsose mo ge so se va se bongane nya ze ka mo ke go ke ke ka mola ka fosi ke tsose mo fumariwa ka no tsame kha ya nya ze ke qetelle ka o ya la pe mola matatiele ha mrana phakane ha maluto mola ke tsose abdi chimora langi le pitsa ka hore ke mogwateng ba tsoswa ke mawilisi ka monana ka di mistini ke a itebuela mafifi
0: o ipitsa mogwateng
2: e o ipitsa hore ke mogwateng dijo la hae
0: ke a leboa
2: tagi
0: le sedi dumela kgotso
3: e le ka mzoke
0: a monate le ka mme
3: a monate se monate ke se ke potse ke morena mori mola zolo ko mothabong le mmane obe sa sepogonne mmane mokanyale ke ga ba tsoa ba phatsile sebo se wakhe kwa tsosa ke nna mamogabane mona thobedi tsha zolo ko modanke mose wakhe
0: lesedi lesedi kgotso
4: e ngwana mme
0: le kae ntate
4: ke le ka kwaneso
0: a monate motlhompeng
4: ee aman go na le mothanogona ntsosa mmaame ke santse ke leroko ngwana mme a ke tsebe ke ka utlwa lebitso la gantle ke mang be ke re ke tsose sekolo ka iwane ke be ke re ke tsose le setii be ke qetelela ka mathono le ka mo Gauteng Ville ka mo ke moaisane wa ka ngwana mme ke setoulu ka mo Potch
0: phela moetapele ke le oile
4: thank you
0: TKZ, we love this place. Mashume marano mezi otsuka marora ya bune. Katawari kila nilisadi ya femi kimulelo. Ya mutsu maratu wa sporo na makubunga khaswa la bune bekinga.
5: People and voices and everything, you know? It's the God's connection on this jam. Can nobody touch us or fade us. It's 1998. 1999 gonna be the year we shine. What's up? Give it to me, baby.

0: Dikalaneng ho lesedi FM.
1: Khotso khotso khotso mafifi ke go botsa sabana ba latelang ke tsosa molifi Ishmael Rantsien ka kopisi ke khote ke tsose ntibing tibi moranyatsi ka melodi mfrijinia ke tsose papita mahe ka Delmas bona ba tsoswa ke selorampeng ka mona ka Sasolbeck Iraka phase 4 dango mafifi
2: ya leboa monghadi ke leboa hei ka utlwa modumo monate wa go nna motho qeteletse kolokolo ebile go bula hantle ne ka re ya bina go mesong kolokolo ka re go se hei nna go tse botse pedi thodi ke laneng mo somo ga tu nna a o notla utlwa hantle utlwa galeile ha monate utlwa le ohla kolokolo nna ka o vietsa ntho tse monate bophelo bo monate mo somo ga tu le sadia fa mdumela khotso
3: ke mosomo ga tu ya dinela
2: popinyana khotso
3: so tsone nanga ga gamena ka protest a go ke ke matshela pa mri final ke rentse ke le be se a tswe tsho za mani ke re ntate matsau mo futeng ke ya le sutu mani mo di futuleng ke ntate malfetsane a tswe ga tlo ga ba tswe hle ba tswe sa ke memanga ga gamena ka phaka o bolse le matse ke re
2: wena fela lo popi le se di FM dumela
4: good morning mo tsake
2: le ga popi nyana
4: ka mona tshe ka yona go le tshe
2: ka mona dimanana
4: bona ke go di fedile
2: eh
4: re ke tsho ba tswana he re ke ya ka bana ka mphefela ke tsho se sisinya la Maria Mpembana ke mathebe ka mali ka sejo skrone ke tsho se nna simama ke ya ka mali ka Pretoria ke tsho se mothuna hle yena ke ma how Paul Mafimo ke re wait you wait ha ba tswe ba tsama ke ntse go ba tsitsa tsa ke mo nnate thank you ka tsola ka tsama mo nnate
2: ke ba tla go ntse ka mphefela ka mo
4: to o bitso fisa
2: ke le wile
4: ene ona re sekolo to botu tsa ba tla mona pula ka mo
2: ke le wile
4: ntjang ntjang tsa ba tla pula ka mo
2: ye ke ya le o
4: o to patela mo latu a hao pa tle di a sto tsala ka tsalo kuwe
2: ke ya le o le seri khotso
4: ena e motho
2: le kae
4: ta bona mwana
2: pila pila mo eta pile
4: a re pite re pite ba tswe batho
2: ngwaneso
4: ere ke mathela ka mane ka o the double king kae kae ka go sasa le 29 man ke re a tswa fa tsine ke re marena ranti ba go kimbale ke re le ha tswa fa tsine a ke ketela ke ketela ka mfana ka e sa pata thedisi ka munya ke ngwe sa sport ka bon ke re le ha tswa fa tsine wana me ka u fela bana ba kopela ke ngwana fetse wa le pelo ya maobane bitsa na ma di from
2: ke le buile le sa di dubela
3: e mo tsimgatwa
2: popi ki
3: popi re ke
2: e ya popi nya
3: no a tike mo zake ke le nna tsa patsena ke re dikhe ke mutlile le tshela ke tike tsa weekend thank you ske ke thank you
2: ke ya le bona gato le seri dumela
5: a tsono no
2: le gai
5: sha buena
2: a mona ati mo hlomphe
5: ya go re ke re pa ke so ga tswa ke mo ganu wa di ambulance Bethlehem ke re thibello Rastututu motaung ke mogadi ya di ambulance man Senekane ke qetelle ka motsamai motsie ke ntsha magaba machiwal ko se le ga tswa
2: le sa di dumela
5: e le mo somratua
2: le ga ntate
5: shapuzet shapuzet
2: a mona ati ngone iso
5: mona ati mona de studio 3 mo mametse ka boka zone 12 ke le pakania ke re ke re te festivalo ka mona ka mona ntsha kwa kwa ke le pakania a pi khabu le busetsa ka mane ka Carltonville ke kitetela ka Mr. Paul Marumo ka mane ka Pretoria ke le bona ke le bona somo ratua
2: bana timo tapile
5: e ithata ithata
2: le se di dumela
6: e mo tsho ratua le kae
2: phela ke tike phile mo tapile
6: ha ke te go go ke to se mani thaba ne ke re mai so teo mata le mokudi ke ba tsata le ka thabo se lo se tike le le so ke le tlhabile ke lebo
2: ntate ke le buile
7: ha o ga se ka mare ka wela le se dire itsetlele ka wena ha o ka se ka mare ka wela le se di re itsetlele ka wena
2: ha ke tsholwa lo e motsomoratuwa a ke re ke di befatse ke sepono ona mo tsake wa ka tshela reng ho bona hle ho bile mo latse ya ho lo ba le wena ho ratse thare ka ofela tsebeletso ena ntse o tlisa ditaba tse molemo tse bohlokwa tse gothatsang ka latsa tsile wa monate ka jeno ke rata hore ho tlo re swera tolena le ile re kopanya ga mmogo le ha re ka rwana pelo tsona di etse ya tiana tsa go ka ngwa mmogo ke maqhubu a gaso e ba le mmabedi mo monate bana le ngwe hlatlala tela ka bra go bona re nge ba hlano teng kgaitsedi ya motho mantse wa mofokeng le moifo kwa makumani a mona le mane o se fetwe ke o rata ka pelo wa ka yo hle ke o sia matleng ke support ya na lona na go nyetla go ntse o dutsi matleng go pula o qala tsa tsile ka mantsoe a reng ke mohludi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tsohle la bone le monate le hlohonolo fetseng joyous celebration batsama le William Sejake o mohau fumana mantsoe a monate a go thatsa o qala tsa tsile ka tsela e kgethileng ya gaola ya

0: mamedi a ke o dumedise ka lapeng ke moruting a ka moswadi ba ya o dumedisa dumelle mo mamedi ha re kwala kgwedi ena ya bomme re ye bukeng ya Jobo kgaolo ke a botshelela meteng re nkete mana ya leshome le motso o le mo matla a ka keng hore ke be le tshepo tshepo ya ka keng hore ke tle ke mamelle o mamedi re kopana le Jobo mohlanka wa Modimo ha o seng hona re buella hodima sehlooho se reng ama moya wa ka ka o tshepa le ho tadima ho wena ka mehla Jobo o bua tjena ha le mahlomoleng a maholo matla a ka keng hore ke be le tshepo tshepo ya ka keng hore ke tle ke mamelle o bua tjena mmele wa hae o kula o bua tjena metswalle ya hae e mo hlanohetse o bua tjena a bona Modimo a kgutsitse potso ya hae ke ya motho ye mong le mong ha ke sana letho ke lahlehetswe ke tsohle ke furalletswe ke batho ha ke na matla ha ke bone bokamoso ho lefifi ka pele ho nna utlwa thapelo ya Jobo o seng hona matla a ka ke afe o sheba bokamoso ba hae o sheba ketello ya hae ke karabo ka bobedi ke lefena utlwa Jobo ha atamela ka pela Modimo morena ke felletswe Modimo hangata o kopana le rona botebong ba nnete ya rona eseng ha re iketsa e ka re re na le matla Modimo hangata o kopana le rona ha re imetswe re fokola tumelle mo mamedi ke re le wena ha ebe le wena kasheno lena o bua mantswe a reng ha ke sana matla o sebakeng se nepahetseng ka pela Modimo ke hona moo Modimo a kalang teng ha o batle matla a hao o batla o mo nehe bowena o tlise boima ba hao bue mantswe a reng ke tla ke le felafela Modimo ke tla ke sena tokelo bolella Modimo Modimo ha ke na matla ha ke bone tsela ha ke tsebe hore ke ya pele kapa ke ya morao Modimo ha batle matla a hao empa Modimo o batla nnete e ka hara pelo ya hao ko o le jwalo o imetse o kgathetse o nyahame Modimo o yemetse le letsatsing lena o tla o rola morwalo mo atamele Kriste morena wa rona. Amen.
1: Ba bura tsebeletso ya le sedi hantle o dumela hlogo rra ke bohlano mantsi wa mofokeng le moifo wa makumane ya mona le mane di thapoketsebo.
2: Ke lebuile haholo gaitse diaka e motsho moratuwa mamedi ha re se ke ra senya nako re le kole gore ke difeng tse ka setlhogong ho makubane ho sengwana tse o re tswang ka tsona.
3: Ke lebuile haholo le lebuile ke tsebile gore ke etse jwa.
2: Si suti haufile sealemoya sa hao o tla utlwa ngongoreho ya mo mamedi enwa wa makumane le gore moifo o mo thabisitse ka eng. a thotse ding mehato ya ho itukisetsa ho qala hanyewe ya ho thoba changkaneng ha mabeta e bilengele molaitha bobesta e lebeletse ho qala ka jeno le khotleng le phameng la dinyebe Bloemfontein Free State University of Africa Borwa UNISA ka kopanelo le lekgotlalana hala dikereke SACC ditlotlotla ba sadi ba ba hale me ka ubera ntwa tokoloho ba kang Dr. Sophie Teresa Williams de Brain ka jino re tla buisana le UNISA Africa Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa batšhaba dumelang lebele phele nna lebitso la ka ke Mantsiwa Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Mosiwa Tshwiwa.

0: mane ile ya tlola machato ho fumanela mamedi ona rona thuso ho mongodi ya tsebahalanga ho lwa dibuka ibile ile CTB sa puya se soto Dr. Mathene Mahanke ya mothusang ha jwale ka lokola dingola tsa hae re boetse re mmatletse thuso ho mongodi wa dibuka Tshepo Ndlela ho mothusa ka phatlalatswa mosebetsi wa hae mapatlelong a maholo a marandrang a dipuisano tsa setšhaba ke yona o thabile o kgonne o phatlalatsa buka ya hae ka mora hore moifo o eme ka maoto mo fumanele thuso
1: ke ka tla fumana email buka e motho sa ka gona yo a ka reka he le hona ho e bala gona ona mo ke bone gona ho hlisa go motho a e bala mono and then o ka tabe sentso o secha buka ya lena le ntapele tla hlaga mono ke go ke le bua ho lo le ke le bua ke tsholo re ke etse jwa
0: le nna le ntapelle ke le bitso la buka fela nke be ka bua mapatlelo ano go bane jwa le tlabe ke mo rekisitsa mahala kwano sa le mo insa sechaba mo ifo mo thusitse o nalla ka phatlalatso ya mosebetsi wa hae le yela mogotsa re le ga bapala thotokiso ya hae mo a rokang le CD FM thotokiso mo nnate hakalo ngwana ya saleng o tshwala tharing le wena re atla ngongwe re bonye hao re dilata ka bongwe ka bongwe
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. Yo dumela ho typea kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi empa re ntse jarara e be mahla a kana le ho feta jwale e se etla ka WhatsApp YouTube le Uberlight stru jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampi ntho tsa smartphone Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkankarolo Telkom possible begins here

0: Major League Best ya Shoprite. Merekete ka kau subsidize di toko tsa mantla. Ka di solutse jolo ka di 400 gram di fika pa di vitapedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal. Jwale ke 79.99 fela. Di solo di fumana ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ke wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fa ngata tshintshela sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tla di ntshotso hle o fuwa sekoloto ya ka teko ya qualify kuna le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebele tsa tshelete le dikadimo a semolao
3: American ka maikutlo ha ho tsemela mong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setjhaba social media kitse parliament e kholetse ka thoko ho fitiswa ha mohato wa hloka tshepo ho motsamaisi wa dipuisano parliament en thoko di diza a thotse ding re tlalelwa hore ma Afrika borwa a mane a hara ba hahla odi ba magolo a mararo ba nya betseng le dibohong le arolang na ha ya Nepal le China na kunyere khohola ho tseding ho bile le qwaketsano pa kentsa ba itseki mo itseki wa Soweto ntlantla Lux le wa KwaZulu-Natal Phakelum Thakathi na go ngeo Phakelum Thakathi aneng a le letsholong la kwa la ba benkela melata Bram Fischer Soweto Gauteng Lux o mo tsebisitse hore Soweto ke ka sia hai ha hona mo a kena nteng ena khutlele kwa na KwaZulu-Natal sepolesa se ile sa tlameya hona mola Lux o re bongata ba batho ha bo batle melata fela pele ho bua ka melao e ka nang ya babeha ka mosing hona hanwe bong khono ba dula makeishining o re ba ba mba bona bana le dilemo tse ka bang tse mashome a mabedi 20 ho isa ho tse mashome a mararo 30 ba hirisetsa melata matlo le diphapusi tse a hilweng ka ntle hore ba etse mabenkele mme ba tlo thefulea e bang melata e lelekwa o re ka tshelete eo bong khono ba amohelang ho tswa ho melata ya rente ba bang ba khonne ho kenya bana ba bona dikolo ba ba ba khonne ba isa di university o re pele letla ka tharollo le na ha le hore yona tharollo eo itlo thefula ka pa o senyeletsa ba ba mbalona ntetse 0860003084 ka bo madimabe nge ke kang ka maikutlo ha ka di voice note mathata rona a ka nkana o taolo ya rona 0860003084 ke tsa tlokomediso ka pele nyana ke ena pele ke ka maikutlo hao
4: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milesedi FM ka pa SABC News ha ena kabelo
3: ha re potla kele Blue Gumboosh qoqwa ho ntate tsholo o dumela ntate
5: mme mntsiwa dumela le mo shopa ta potse
3: ntate
5: mme mntsiwa tswa ne thoko di diza nna ka nna ha ke mone phoso ha ka lo ha sa ka amela ka pa ona ke manya le kopo ya GFS ane ba tla mo president go tshutsa ntse taba tsa a cha ke phoso ho tlhela ntate man lo malema o batla paramente e ke tele hloka botsitso ha ntse e tswa ntse tsa jolo tsene ya ka mona tshabela tsa tsela tse nna nne tlo go tlo go diga di moniposo o right nne ka tsofa tsa ntse ntang nne re lebo
3: a re lebo he re lebe Amelia ho ntate bishop go tsonda thi
6: ga je ya ka go khompi ya ke re
3: ntate
6: wena mwana o fela o na le tsebo e ka o di mo go nna go re nge mo tse po jo po jo ke na na
3: si budi a se go di dipotso
6: mongari tso bo di ja I am mamela ya khajeria mangani tsomo di ja na ona le mata aka o di mo wa mo president a ke le le tse ba mo president ke rona le o ile mogwe ke la go gagela khajeria ka ha ile mo malema a re to di ja o tsone ile o tsena mo president mo president to go di ja na o tsai ka go baneng le tsena go gagela di la mo president ka nnete
3: mola wa motheo kona fela o nang le matla ka o fela ha rona ho kenyelletsa le yena mo president re tshwanela re ka mahanya le molao
6: ke le mo khakile ka e mujina ha re shebe nyewe dina da sa Africa bo rata morao ke ha re shebe nyewe na ina tabo besta ona na izile na bekai henka nyewe ya ne ya tindo me iwa ka tomo panya le yena ya ene le mo president wa ene le tuna khona freestyle danyewe dilali dzi ho vha ni nyawe se ndi kana ko ke la ka la ke ya ya ofu ka bo ramu
3: tshwanetse re botse ba di tsamaisa ko jwetsitse gore sebodi a se botse dipotso bane ga ke na dikarabo tsa gago ke a ogalemela o se ka tlhola mpotsa dipotso ame re lebuile gagolo gare ya kronstato ntate ngwape dumelang ntate ntate ngwape
7: kgotsome
3: ntate
7: besta ga se ka batla ditso tse bonolo ga ke go na di etsa ka bonolo jale ga ke mothatafalele ga ke malema ena ke nteng malema ena ke nteng ba mo etsa gantle besta ke batla ditso tse bonolo ga ke go na etsa ditso tse ka bonolo jalo batla di be bonolo
3: a re lebohe renke wa go qetela ke ntate Sokoti o re letsetsa a le field jones crone dumela ntate
8: retele
3: ka ntate
8: a re teng le mo ifomo a ente China o tshwanetse go bohloko ma
3: sure
8: a e bohloko mme la bona le bua uwa le family ya hao o le China o le hule ba o tsitse ka mara nako sa tle hae
3: sure
8: go hola ke di features mantsi o
3: di bone di video tseo ga di so tsa di video
8: o ha se di tsamaya go mana. Ah, ba tlhoko.
3: Ai.
8: Ke tla tsa bohloko ma.
3: Mm.
8: Ba he ka tla la xile na mana go nwe ha re se molao ma. Le ka se ya hai, a se na una. Ke a se tshaba, ha ba se na mangolo, ai. Ba go tlile ha se mong tshwa. Ba na ka na ga se bone. Bo mamba phela ka eng bo mamba ba phela ka eng go tshwantse re batle ba tsona ba iketse South Africa ke le bona
3: ke boletse hore molao ko ona o re laolang re rata re sarate ho kenyeletsa le mo president ho kenyeletsa le ena ntlantla lax mamedi re le boetse maikutlo a ha ho tsena tsemelo mong ya batho marandang a dipuisano tsa se shaba social media re re dikoletjena
4: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Millisedi FM kapa SABC News hena ka be
3: mo sebetsi mo holena rape mo kwena o malala ala o tswe ho refa tse ka sehlohong a sedika dikweng sa gwebo le moruo
4: re o be se se solong ka sa moruo le nana ngola makumane

0: Amiri ya ntlafala metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro re a re lebile horeng ya botshelela re ntse re le godinye basadi. Mme mona ho makumane ha re fumana monyetla fela re ofa ditaba tse amang basadi ka ho qolleha. Kapa re batlotle re ba fe dipalesa tsa bona ba sa phela ba ipabolang ka makgabane mesebetsing kapa makaleng a fapaneng. University ya Afrika Borwa UNISA yona ka kopanelo le lekgotla la naga la dikereke SACC South African Council of Churches di tlotlotla basadi ba bagale mekaubere ya ntwa tokologo ba kang Dr. Sophie Teresa Williams de Bruin kajeno. Dr. Williams de Bruin ke e mongwe wa basadi ya seng a setse a le mong go ba ileng ba hwantela Union Buildings ka selemo sa 1956 ba lwana kgatlhanong le melao ya mmuso wa kgethololo e neng e qobelela batho go dula ba tshwere dipasa gotlhe mo ba yang teng. Go fumana dintlha tse feletseng ka mosebetsi ona wa kajeno wa UNISA le SACC ke buisana le motlatsa mokanseleri gona Yunibesithing ya Aforika Borwa UNISA yana ke Professor Puleng Lenkabula. Mamedi, maikutlo a gago ke a feng ka go tlotlwa ga bagale bana ba basadi ba selemo sa 1956 le kgoeletso ya moporesidente ya gore ba itlhaise ba bang ba sakang ba nkelwa tlhogong kapa ba sakang ba tsejwa fela le bona ebile karolo ya diketsagalo tsa ka nako eo. Motlho mongwe ye mongwe wa bona basadi bao e sa le o emetse monyetla ona. Letsa o re jwetse seabo sa gago ka nako eo, o re fa setshwantsho sa boemo le moya o neng o rena mehleng eo ya kgethololo ga basadi ba tla ema ka maoto ba re ho re utlwile go lekane. Prof Kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Le mantse wa le ba mamedi ba lesedi FM ga le re memme gore re tlo arolelana le setšhaba ka ditaba tsena tse mmate tseo batšha ba tshwanetseng go gatlwa ke tsona go tlotlwa bagale ba bomme ba ileng ba ema kgatlhanong le apartheid ba lwanela gore botho ba batho ba Tariento le bona bo
0: okay
1: botse ba
0: hatello e tshware fela hona mono prof re tlotsela pele ka puisano ena ke batla ho fitisa mabenkele ka pele nyana fela ska ba re sitisa re bua
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Levelo pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumana ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefo sukiri solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Kamehla.
4: Simenye Tombstone e fumana ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
5: Kajeno ha ke re bua ka mmano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speedpoint.
6: O ne pile. Bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get paid plus e o nolofaletsa tseo ka ofela.
5: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang le hore na se rekiswa ke mang.
7: Kena gaming ya ditefello ka banka eo fang taolo e feletseng ka Get paid plus ho FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Ke le kola tsupana ka kwa e re metsotso e le shome le metsorobedi re re lebile horeng ya botshelela moeti wa rona ke motlatsa mo kanseleri University ya Africa Borwa Unisa professor Puleng Lenkabula ke itse University of Africa Borwa Unisa ka kopanelo le le gotlana hala dikereke SACC South African Council of Churches ditlotlotla basadi ba bahale me ka u berantwa tokoloho ba kang Dr Sophie Teresa Williams de Brain ka jeno prof mo sebetseng ona ba ka jeno le tlo ba hlwaya ka pa ho ba getha jwang le ho ba tlotla ka mogwa o fe ba hale bana ba basadi ba sa tlotlweng ka ho lekaneng ba ileng ba ema ka maoto ba re ho ka selemo sa 1956 mo ho le mekhatlo e ileng ya ba le sia bo sa bohlokwa kana ko eo e sa ka nyang kelwa hlohong
1: me mantse ho re le bo ho lo ba ne kana ko tsedi re nakwena ya pato ile ya muso ile wa dumela hore letsatsi la bomme le tla tlotlwa le rona re le University le South African Council of Churches re tlhokometse hore ha re bua ka nalane ena ya bomme le rona ba ile ba thusa jwang ho lwantsha muso wa apartheid re a tlhokomela hore re hopola fela bomme ba ne ba le ketelele pele ne re lakatsa re le SACC le emisa hore re tlhokomele bomme botlhe ba neng ba le ketelele pele jwalo ka bomme Sophie de Brain jwalo ka bomme Mme Josie Palmer le ba bang baneng ba lwanela toka hore re rute batjha ka bona re ngole dibuka le nalane ya maphelo a bona re bontshe le bomme le banana but le moho le sechaba hore ho botlhokwa hore ha re ha sechaba re se hae re tibana re tokae metlotlo ena eo South African Council of Churches le UNISA e fam bomme e re thusa hore le batjha le bomme bao ba neng ba se teng ha ona uwa union building ba tle ba tsebe hore ba tshware letsoho le bona ba bone hore na ka nako ena ya democracy yeo lefatshe le na le mathata a mangata hore na re ka ithuta jwang maphelong a bomme bana le re tlo ba tlotla mona Tshwane ka 9 hoseng ho fihlela ka hora ya leshome le metse meraro mme ke hopola hore bamamedi ba lesedi ba tla utlwisisa hore kopano ena le SACC e hlokomela hape le hore bomme ne ba sa e fela ho lwantsha apartheid hobane ba ile taba ya politiki tumelo ya bona hore na ke ya se Afrika ya se Kreste o le tseding e ne le motheo wa hore ba lwantshe bobe lefatshe
0: so ke mananeo a film prof a o lenang le ona a ho kopanya maqheku kapa mekaubere ena le batjha kapa merero e teng ha jwale ya ho nete fatsa hore me ka ubere ena e kang me Sophie de Brain e fitisetsa boeta pele ka pa molangwana ba tshemba ka jeno ba phelang setjwale jwale
1: re tsagetse re lona le tsatsin lena na me Sophie de Brain e se ile na ya tshwereng o e o re monang e le se hopotso sa ho lwanela toka o tla ba le teng ho bua le batjha le baithuti le bomme ba merapelo hore a fane ho ba banyane ba tshwana le baetelipele ba di university ba banyane ba leng bona ba thusang ba baithuti di university hore ba tle ba tsebe ho nka ba kgole molemo ho bomme Sophie de Brain. Mme re nana le hore hape re tla qala hore re be re bolele hore dibuka le dingolwa tse tlo etsahala na di tla etsahala jwang. So ke ona lenane le mohopolo wa UNISA le South African Council of Churches hore ha re tla mmoho dithuto, tsebo le tshutshumetso ya ho etsa hantle o ho etsa botle ho ba banyane o tla etsahala ha e le mona re ithuta ho mme Sophie de Brain ka leleme la hae le ka polelo ya hae.
0: Re lekola tsheholo tse entsweng ke ena Dr. Williams de Brain moraong tjena phatlalatsa ka letsatsi lena la basadi ka mmuso ona o re o bitsang wa tokoloho fela basadi ba sa ntse ba tjamelane le tlhekefetso tsa bong, gender-based violence, tlhekefetso tsa ka malapeng, domestic violence, tlhokeho ya mesebetsi hara tse ding. Mosebetsi ona ba kajeno o tlile o rarolla jwang mathata ao basadi ba tjamelaneng le ona mothating ona? Ho ena le hore ho tshwawe letsatsi lana la basadi kapa kgwedi ena fela di sa ba tswele molemo?
1: Se bohlokwa me Mantsheuwa kore. Mme Sophie de Brain o hopoditse mmuso ona wa rona wa tokoloho. Re tokoloho ha se polelo. Tokoloho ke ha mmuso le setjhaba ba tshwarana ngata nngwe ho bona hore bofuma ka hara naha bo a fela. Ho bona hore tlhekefetso ya bomme jwalo ka ho boletse mme Mantsheuwa ka matlong le mesebetsing o lo hloka mesebetsi le yona e ya kgaolo. Mme se seng seo re naanang hore rona re le UNISA
0: ka engagetwalashipke kopa go ra qoqotho re tlo bua ka scholarship seno ke hleke mabenkele ka pelenyana fela ke kgone go fa monyetla wa gore o tlhe o thatholowe o re tlhalosetse gantle ka tabena ya botlhokwa ya scholarship. Tshwara fela ganyalo se ka beya mohalafatshe mme
8: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bobitsa le tombolo empa how

0: Hala.
1: Utwa munati wala makale dombolo. Dombole.
0: Rama yetsa di jotse monati di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao. Kaje.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmeli wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmeli wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin. Reka pakana ya ditshe pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
3: Mampara week e ya pheletsong. Me o bohloka hore tjhelete ya hao yo sebeletse. Matshiriso ke eo ka motsamao wa bohlale. Ho ena le hore ho lefa theko ya pheletseng ya borotho. Ka FNB le fa 99 cents fela ha Pick n Pay le Boxer. Me FNB le fele dintho tse ding. Ha o tlatsa kgatello, ena ke tsela ya ho fula molemo budgeting ya hao.
4: Swipe FNB easy. Aspire le Prime Life card ya hao e qualifyang. Hore o kgone ho reka borotho ka 99 cents ha Pick n Pay le Boxer. Beke le beke. Tjhentjhela ho FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho. Hola le dipehelo, melaona ya putso le itekanyetso ha stoko sa le ding. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mua bua sebeletso tsa ditjhelete le dikadimo ha se molao.
5: Swipe, o fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka MAC hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 rand. Huggies dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 rand. Reka ka 1500 rand, o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
6: Abedi ke tsonte tse tseng ke ba mala fela maikutlo ha o ke a feng ka o tlotlwa ha bahale bana ba basadi ba selmo sa 1956 le kgweletswa mo president ya hore ba itlhaise ba bang ba sa kang bankelwa hlohong ka pa ba sa tsedjweng fela le bona e bile karolo ya diketsahalo tsa kana ko e mo hlomong e mong wa bona basadi bao e sali we metse menyetla gona letsa o re jwetse sa bo sa o kana ko e o re fa setshwantsho sa bo emo le moya o neng o rena mehleng eo ya kgethollo ha basadi ba tla ema ka maoto ba re ho re utlwile ho lekane prof o nontso hlalosa taba ya scholarship hore e tlotswela ka pa setlotswela ba sadimo le mofi
7: me manso how would laure bo me bana ba nem ba lwanela toka jalo ka me Joseph Mpama ne re try to meet a Joseph Mpama ke Joseph Mpama Palma una lwanela di tokelo tsa mantla tsa bomme mesebetseng hore ba se ba hatelle me ba ithuti ba sociology le ba ithuti ba dingola tse ding ba tla re thusa hore na re ka ithuta jwang mesebetsing eo ba neng ba e etsa hore ba thuse setjhaba ho be le tswelopele mesebetsing le hore batho ba ka etsa jwang hore ba lwantshe bofuma ka nako ena mme wa utlwisisa hore ditaba tsena ha se tsa bomme fela. Bomme ha ba lwanela toka, ha ba lwanele fela bomme, ba lwanela le setjhaba. Ke ka hona ditaba tsena tsa gender-based violence, femicide, or le bona bofuma, poverty. Ba neng ba sebetsa ka thata hore di tle di sebetse. Helen Joseph, ha ke fana ka motlhala, le yena o ne a rata ditaba tsena tsa bophelo. Ditaba tsa bophelo lefatsheng lena la rona, le kontinente ka utlala ke re taba tsa bothata re le ra hlokomela le kana go hela ya covid hana ha yena a continent ya Africa huno na hanwa hore ka ofela re tla tsamaya ho ba ne miriana le tseding tene di hlokahala ka covid le di seteng but mesebetsi ya bomme Lillian Ngoyi bona bo me Sophie de Brain bo me Joseph Mpama le bo Rahima Musa o re hopotsa hore health e bohlokwa bo me banana le fatse lena la rona muso di tshwanetse di hlokomela hore bophelo ba rona tsatsing lena le ka muso bo bohlokwa bohloka rona re be matsoho re be tema re bona re thuto e re thusa hore re hahe setjana re lokise me di by thuti ba tsena ka bophelo le bona ba tla bona hore na re thuta jwang ka advocacy o taba yena ya o tsetselela toka a se taba fela ya o bua ka hore re kopa hore o ka ba le tlhekefetso ka matung o metsebetsi empa ke hore na re thusa jwang hore re be le lentswe paramenteng ha ho etswa policy bomme na ba hlaise lentswe jwang hore le rona re batla ha le etsa policy le etsa budget lenane lela la hore na mmuso o tla tsetela tjhelete ya ho thusa setjhaba kae bomme ba be le lentswe ba thuse baske ba thola fela ho e ba tlhekefetso le tsena tse ding di a etsahala ka ho fetisisa e ke bonang e le bohlokwa memantseo ke hore re a tseba hore ha hona naha o setjhaba se tswelang pele ha re sa bone hore thuto e ba bohlokwa ba thuto bo ba le molemo wa thuto e ba wa motho e mong le e mong ka hara naha o setjhabeng mme ke bona bomme bana ha ba ne ba lwanela toka ba ne ba re le thuto e be molemo setjhabeng e tle e tsebe hore batho ba tle ba ikemele ba sebeletse setjhaba ba sebeletse le malapa a bona mme ena ebile ha e tse fela ho bomme ba 1956 e tswa ho bomme ba tshwanang le bomme Charlotte Maxeke beo tumelo ya bona ile ya ba thusa hore ba qale dikolo hona moo Free State ba qale dikolo ba etse ka hohle hore thuto le molemo wa yona le bohlokwa ba yona ho haha setjhaba ho bonahale
6: e re ke ke e ntshware le prof ke peteletse a le mong fela gale ya tshwere ke ntate Sabata versus Brown e batla ba bua Sesotho se monate wa re re tselela toka ntate Sabata dumela
7: hello
6: ntate Sabata e ka ro gawile ntate Sabata ha re kwale prof ba ithuti di rutehi le ba ahi ka kakaretso ba lokela ho etsa jwang o netefatsa hore puisano tsena tsa bohlokwa di tswela pele le ka maragodi ena basadi ho tlisa diphetho setšhabeng
7: se monate gore bomme ha ba tsetselela toka ha ba tsetselele bona fela ba sebeletsa le setšhaba mme mantswana a bomme Sophie the Brain bo Rahima Musa bo Lilian Ngoyi bo mme Helen Joseph a bohlokwa hore ha ba ne ba re wa qala wena ho hatella bomme le bana le malapa a rona le setjhaba sa bo rona o tla re tseba
6: e ne le bana ba le ba re
7: bo motho bo bohlokwa mme ha hona motho a nang le toka ya ho hatella ba bang mme ra ba leboha le barutei baithuti setjhaba se tshwanetse ka mefa le metlha hore kgatello re eme re lwantshe
6: Prof re leboetse nako ya gago go seng hona e se ka tsohle di ka tsamaya hantle ba tlotlwa basadi bana ba e lwaneng le bana ba batjha ba ka jeno e se ka bakanka malebela re a leboga.
7: Re a leboga mme mantsheuwa re kopa le lona lebe le kgwedi e monate ya bomme phato ke selemo sa rona.
6: Re a leboga prof ke motlatsa mokanseleri Yunibesithing ya Aforika Borwa UNISA professor Puleng Lenkabula mamedi ha le gabola jalo le a re leleka rona moifo wa makumane go tswa go motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng batlaisi ba lona rape mo kwena le na ka moloi Stanley Sesten motsathebe a re laolela gaso ka bogabane bona ba haesale mantshebua ke lebitso la ka ha re kwa lebeke le wena go sane bakentsa gore botlhano le gore a botshelela mo nalapeng go le CDFM ntle le o senya nako mosiwa tshweu a kore ba leleta batseo tsa gore a botshelela.

0: ba itswetsitse jwang
1: a balo nka ma lebela o Golden Arrows
0: hore e bapala jwang le Sundowns.
1: Mm. Mo re tla ha re tsebe re tla bona jo le ka ile mona ile ka re nna ke tla qala ka papadi tse hlano tsa pele mme di a fela kgetlo le bekenyetla
2: bekenyetla
0: makosi le ha papa petse ka o le kana tshela kutlwa ba sale ha kalo
1: a mara Spain le ona mo bana ka bentse hlotse papa
0: ya no ehle ne na le monyetla ho
2: a hloka pita shaluli
0: ne na le monyetla
1: ho ka thala nyana wa di papadi tse ngata tsa World Cup
2: le o hlola wa tseba mohope wa pele ha o kena selemong so ntse ona le mohope ka tsheni ya ka re tla kopana na jwa lenyana je
3: na go ntse ta hlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mzansi, moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama. Moroho ha e sale moroho fe. Ai, o ba moroho nai.

0: bana ba le high school a seng high school tertiary ha ine lla ba le bagata zamale ke ya ba bagata zamale ha o go tsela ba tsima ba
1: zamale
0: If you know, you know. Shumela Mitsumeri, Fela Mitsasua, Kali Mila Jalo, Rekamoro, Medi, The Biggest Money Drive, Takwa Breakfast Show. Fela Ntwenge, Tlogo Metsega, Pina Tsang Evolution, Adi Itum.
1: Adi Itum.
0: Ay, ya. Oko Mapale, Pina Lea, Pepe Papa. I need to sang evolution, boss. Le hana jwale di tse di le monate. Le hana jwale lena tse di le monate fela jwalo. Me ka dumela ba sebetsa hantle.
1: Ntse ba sebetsa hantle. Ke ba hlaisi ke hlokometse hore ba tsepamise maikutlo a holo tabeng ya bohlaisi. Le bile ke ka tadi kamano tse banang le tsona le di bini tse fapane le di DJ tse fapane.
0: Yeah.
1: DJ Shimza utwa na holo le bona. Ke mo
0: wa
1: ho tloa gale. Ba ba ho di sitse hantle. Ba utwana le batho ba bangata.
0: Ba se batho ba di beef.
1: Ai,
0: se batho ba di beef. Ba ke ba chelete
1: ba. Na ke mafala.
0: Ya, bana ke ba chelete. Se ba di beef ya se ba thotsengana. Go tswale tsube jwalo ntate. Tsetsa nna ntso
1: focus.
0: So qabana le batho etsang. Ho o tla ba hloka batho bo. Wa bona bo ntso ba sokela ka genuine. O tlo ba hloka ho sane. Mme motho ba hlokang e be mathata. Ka pa utlo tsa ba ho lokopa thuso ba no kile wa etsa tjena le tjena le tjena. Ska iketsetsa bophelo thata boss.
1: Dumedisa. Ka ha re ikala ka ntwe e bonolo jwalo ka. Ska feta motho fela. Dumedisa.
0: Social media na jwale tjena batho ba iketsetsa di ga fela tjena. Ntho e etsang ka jeno ha ena wa ma ka jeno.
1: Cyberbullying.
0: Mohlang. O hlokang thuso ya motho e utlo so tshaba le hoya. O lokokota hore tjena ha o ho
1: ke kopaletswae
0: ke kopaletswae ba ne jwa le wa tseba hore ga le ho tswetsala ene shume fela ba tsotso ga re bile jalo re gane ya busupa ma me re kile ga bua ka tsona di papadi tsena fela di ne di sa qala ka mana ka mangaung Bloemfontein re bua jalo ka tsena tsa batlokwa under 15 games ke rata hampe ha se re shebana le bana ba banyane bana bana ba ka tla sadile mo tsene shume le botsa mohlano le di hlopa tsengata ba tla fela a hopotse mongadi machakela nation machakela mongadi machakela tlo go dumedise boss ebile re wa moele go le sedi FM ke ena he motho ya hla ya kopantseng dipapadi tsena wena mamedi tsa batlokwa under 15 soccer tournament le kae boss wa ka
2: go ba dikara ka
0: ha re ya le bua boss man re monato hantle
2: I'm going to go to the nation. But you got a little transferred in the Minister of the Valley City, Kanete, the Papa, the Sedi Fikilebo, Mumbelo, and Museveli, come to Belona, the Rapa, like semi final, the Rapa, like semi final, and the final. Kidipa, any the Kopaka of Fela, the Safa, Bloemfontein Football Club, League under 15, the Kofela, exactly 50 something, the Kopaka of Fela, Monoga of Fela. So, if you know the group stage, you are low. O fitlela o tsala di tlopa tsena na tse ele Black Stars e tla be ba pala le United le Egil United le ba pala le Spurs United ke mo tlile le rangona
1: jwalo ka ha re se re le mogahlelong ona a go hlalosetse mmamedi fela gore dintse di bapala matsatsing a fe ka dinako di fe jwalo ka ha o qeta o hlalosa ka nete gore bile tlopa tsengata ha kana kana tse leng gore dine dintsa
2: Bikarile ka kgwedi ya May le dihlopha ntse di bapala jwalo di ntse di bapala ka moqebelo le Sontai because tse bana ba sekolo so ntse di bapala moqebelo le Sontai di knockout o fitlhelela bo mmona bekelong o bona tsatsing lena
0: ba hangata jwalo ka ke tshokere wa bona bo dihlopha tsa bo under 17 ke motho a qoqang le coach Vela Khumalo haholo ka wa makhosi ka mona DDC tla o jwetsa hore ei ba thukara rena le ho sokola man ha holo province ya Freestata rena le ho sokola bana ba bodile motsele shobele motsemene le motsele shobele motsemehlano ha holo a re shebile jwalo sehlopa sa naha sa rona sa under 17 national team are ei re a sokola ebe ka re jwale re nka di bapaditsa bo Pirates tsa bo Chiefs Sundowns so fela e jwa talente ka moka Freestata
1: ke kopa re atolose fela puisano hona ntlheng yona eo ya talente ra tseba hore talente teng motho la ka bapala hona province ya Freistata fela ha o so o ipapisa le thakatsa ha o tswa di province tseding o fumana hore bona ha se talente fela le kwetliso le choriso e entse hore papadi ya bona e batle e ba hudimonyana mecha eo ya kwetliso le o choriso ha talente ya ngwana hore a fihle boemong bo eleng hore ha ba pala kgatlhano le thakatsa ya tswa di province tseding ebe ho ka kgethwa yena hudima ba bang ba fetela kae ha le sele ba bone ka talente mona mo eleng hore jwa le batla fuwa kwetliso ya tlatsetso hore ba be boemong bo hudimo ba hore ba tlhodisana.
2: Tsofa jeno ka tsike sa Lucy pe ke tsebetsa le tsofa yena na ya blungu de lokal ke ona melo re tlo ha re keta ho etsa tournament ena tabe re tlo ile ba ba bidi ba bararo e bana re nka kwetliso le tsholiso na re tswelisa pele ba tsike ona ka tsa ke tlo botaka le ka le ano o ba nne o soka le dilela fa tsoga no go in forward re tlo tsa lwang ka mora re tle re tlhope ba bidi ba bararo ke ke bona na re ke ba re tsa se tlhopa se lo re se ka lo re emela kae kae ka pod scout ara ka po e tsereng te ba tlhopa se winning di papadi se winning re di ntse ke wi papadi sa le ba bang di province ntse di e lo re tle re tswelise solution and le development pele.
0: O botlhokwa haholo motho a o sheba morao dibapaditse kang bo Vuyomere Vuyo hore a fumane monyetla ka kgola ona le shumele dilemo tse le shumele metsomene ke ka tsona di tournament tse tshwanang le tsona tsena batho ba tshwanang le bo Ace Gulwa ba fumane monyetla bo national team mane ba le bo 15-16 ke ka tsona di tournament tse tshwanang le tsena jwale di molemo ene di botlhokwa haholo di tournament tsena o ko re fefela ditaba di tlabe ho kae kana ko mang se tshaba setle ka mono ba tlo tshetsa bana ba bona jwalo ka tlabe di etsa la mafelo nga beke
2: but you got a little sir le mo mamedi ntse tena tabe di etsa la outdoor sports center mane re tsetsa ka le ditlo le ditanki jobs ka mona ka manga u nka mona ke me ma tshaba tla ba kopane teng ka ga le shume papadi ya pele ya qala e tlo be le budget tsa Black Stars FC and ZFC e tlo be qala ka ga ya pele
0: finally tabe bapala mono ba dikara mono tsa dinela mo tsebelo mo taba se bona te boswa ka mosebetsi o motle ka mahala ka mo a ketsebe
2: kana se di mahala ba nne ba tabo ba bona o dintso di etsa hala dintso tse di etsa hala e bile di teng
0: eh
2: lo ona mo tsebelo no ka nnete tabe re etsa tabe le tabe le mane me re tsene re bontsha e nngwe ya karolo ya ya kgwebo tse dintse re tse batlokwa di entseng re tlabe re di phatlalatsa batho ba di bone mono tsa kgarase dikgwebo ena di-ambulance ntse tlabe re ya fela ko
0: o ko etshware eno ya di-ambulance ke la ka utlwa taba eno ke batla ke re tlo etshwara neng re nke re tlo utlwa gore di tsona di tlo thusa jwang setšhaba gagolo wa batho ba lela ka di-ambulance tjena gore e o tla founela ambulance e tle ka moga di hora tse tharo e tle ka fela he o ko etshware eno re tlatla ge e tshwara nako e tlang mo e leng gore re tlatla se re sheba e jalo ka monyetla wa kgwebo go batho ba batsho go utlwe le gore le mesebetsi monyetla mesebetsi teng go batho ba batlang go ganna ba batlang go sebetsa mono fela o fitla kana ntate machakela le bula go le mosebetsi o motle le o yetsang batlokwa under 15 soccer tournament mme ke a tshepa batho ba tlatla ka mono ka mangaung outdoor sports center mafelong ana a beke ka moqebelo e bapala ka moqebelo a kere
2: e bapala ka moqebelo kharase e tabele moqebelo tswa ka ga le shume fela dipapadi di a qala mono o fitlela one utlwe ke ba final e ba neng ka mo ka final re fa bana di gao ile ga ke tika mono ka nnete ba bona le batho ke ba nne mono ba tle ba tshege ba thoka ka go di nino ka go di mono re batho ba se ba go batho ba se ba ba tsi go pitisele ka mono ka stadium
0: ah o taba se bona te bo swa ka ba tsonolo thotse ntle se le dietsa mme re le sedia FM ke tsona thotse re di ratantsela re le buile.
2: Ka itebola
0: kana se le ba mamedi go tso. Le bo ile. Be ka go tsela metso sa le le shalo ra ke ba robedi. Ah, ila bona tebe. Ha le do.

Ah, o itshwantsha le jwalo. Antlantla buka ya nne jwa ka hore ke buka. Ya ho hlola diphephetso tsa bophelo. Hey, ah, buka job. I call. Somebody's going to say the FM Takwa breakfast show. Mitsutunga, the Shumeka Marahora, Yabrobedi. Get one of the job, but give it to Lapina. Give me the floor number 7. Mumamedi. Hi, ba. Uye munga ba mamedi. Ba tla ba le kabelo le tong la Bali. Kako poche. Hopola hore tefo ya hao ya ho etela ya tjhelete sa letse morao. E tshwanetse o lefuwa ka la 31 Phato 2026 ke bua jwalo ka beketlang. Etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka wetsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela. Mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola letsatsi la o qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 31 Phato 2026 la ra e hla fela ke le sibudi je le nna ke le ka la hlela 5000 ai u ka re ke ke be ka sala e seng ke tswa e seng ke tswa Mauritius ke rane ke ile Mauritius ke le ka ba le lehlonolo la o kgethwa ke momamedi momamedi ba neng ba ya ka Mauritius ba la bang kgetha ba re re batla o tsama le thwasa selemong sena ke bua jwalo ka 2025 jwale ne ke sa batle ho ba fa sebaka sa hore ebe ba re ke line tsa momamedi momamedi a ka tlwang ka qeto ya hore ke line ntho be ba sa nkgethe selemong sena. Hey, ka nete fatsa dintho tsa ka ere ke lahlele 5000 ya ka ke bona ona motho o iqhetsola bang o nwe iqhetsola re alo fela ibe fela a mina tsamela so ya le se de fam le se di le a Bali sold out ya no leto lena ihlile le patetswe ka botlalo le fumane batho ba batlang ho ya ho lona le tletse ke be ra ke be han le tletse

0: lesome le metse le sefela metse se gofela tsora ga bo robedi ga khatlo ga bo raro what the biggest one to drive Kim Jukay kamazu hola bani ya mkhotsi ya moholo wa Brasten Brasten motho wa Stanville ka kwakwa kamazu hola Jukay hola bani re mkhatlo ga bo raro the biggest one to drive it's a breakfast show mabedi ga o jwetse ka sekolo se chileng ka mane ka hostel ya bana e chileng ka mane ka Kronstadt ka mozolo moqhaka primary school ya ke moqhaka primary school pele re tswa ka kwano re tlatla re tlo buisana le mong wa dithotsa SGB a re jwetse hore bothata e bile bofeng ba fumana thuso na le fapala thuso la thuto le a thusa ka pa bana re le setšhaba re tlatla me hore re bone re thusa sekolo jwang kutlile bana se ba robala ka bo di classroomung ka le bakala e ka re ke go tsetsa tse ba felong ana beke fela ba tlatla ba gahlalosetsa antle ditaba tseno metso tsengane le shobela botsetseletse e mehlano pele hora ya borobong pele ge betse ya ka kwano pele ge tswa ka kwano kutlwe gaitse le ka ntsa go potsa he ka le tola rona la Bali nako ya tsama nako ya tsama nako ya tsama
1: 5000
0: ye ya Bali
1: card
0: nna ke ntse ka ofela gaitse ya ka nna ke motho a labor
1: o se be
0: ke la ka etsa labor e ha holo ke sa hola
1: ya re thusa rona ba bang labor etse
0: e gaitse ya ka ka nnete nna ke la ka etsa ha holo ke sa le sekolong ya ba ke a ipetsa ka re hai mohla ke khona ga ke na yee
1: ke so tsebe lo ke tla ya Mexico
0: a nna ke ntse ke gaitse ya ka le ba mamedi ba lo ba le rona ka Bali ka motho a sa ha ke tsebe wena o wa tsama nna ke a tsiba wa ke tsitse ka ofela
1: nna ke ntse ke wa bapi
0: oh ha o tshojwa lo
1: ka ke mo gahlalong wa pele ba pele ba le
0: sho o lo ba le go eh
1: ke ne ke le moka
0: jale ore di 31 ho etsa la jwa ka leto le ho ntsona le batho ba leng hore ba
1: re ba re ntse a ke re le ibai
0: ho la batho ba re kolota
1: le ibai tsha tsa ka tele le ibai
0: ha ba pata le se o bone hore le nani la batho ba metseng ho kena le le kae
1: kada
0: go bonile nane la batho ba ime ba re rona re tshwere chalete felletse
1: ha re le ha re ya Mauritius re tsamaile le ba mamedi ba 60
0: ana jwa le re tsamaile ba bakae
1: 100
0: ai atantse ke tsama ka tshopo ka sefofane
1: ke kupile hore ke skebe ka kenywa ke kupile hore ke skebe ka kenywa ka sefofane se le seng le lona
0: ke tsama ka tshopo ka sefofane
1: ke kupile hore ke kopa sa ka ke le mo
0: ai lo ba monate
1: ha ke a tloela nthwele tsena tsa bo mabina bo moeng
0: ha o tla bona le tswere nna he a ja ja ja le tlo khutla le
1: nna ke a di tloela nthwele
0: ha le le ya mogisi a sa tlele ha le ke na e poto ka batho ba bitibala ba le sedi
1: e betse nga ba
0: a sia hao ya ma e ha te boss nna he a ke lo shapa go ba tsa ma le nna he
1: le lo ja monate ne sentse ke tseba kare guys ke kopana le nkenye ka mo ke batla ho imamela
0: ke le di khopona ke lo ja mona
1: ke batla ho te listen to sell
0: pele o lo ba mona te ba me di hle ya ka tetella so ka tetella tetella thotsa how de ke shebile le nani la batho ba ntse ba re tsho di me jwa go pa okela re batho ba ka nnete ha o sana batho ba khona ngwe ka diteketi ka pa ba khona ho patalla leto le no re ba tsamaye batho ba patetse ka ofela
1: khona batho ba batlang o tsamaya
0: yona jwa le batho ba batlang o na le ana re getse 150 ke tla le thiba
1: ke mang le ba prefect le 150
0: ke tla le thiba ba ba le ha
1: ai khona nna
0: ha re se sa mani ke tla le thusa jwa le ba ngata tje
1: ibile khada ha be nyana ha o se ithutu sesa ke king ke August
0: eh
1: unzo sa tsebe le ka November ke kopa se belief o ska re bakela mathata
0: fela o ka se
1: ke eh ka da unzo sa tsebe le ka November
0: e
1: le ka November unzo sa tsebe o sesa a re Bali ke kopa o ska ba palla pela me
0: ba batho ba tla re thusa mo
1: ba metsi a swimming pool
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditshelete bakensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya

0: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bone
1: pain relief. Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo ebe lekunutu la o ke lefile lekunutu laka ke Prosaiden sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosaiden o tla utlwa phapang
1: ke nnete Prosaiden e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
2: Prosaiden molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re Prosaiden
3: Hase Prosaiden. Na wa tseba hore ho paneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, ho thata mak. Me aus babra ba tu shem. O dula ha ofisi speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Achi, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho, e fumanele mashesha, hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.

0: beke onketse omega go no are classic medley ele shumele mesorobo mesotso ka mora hora ya borobong ba medi re tla ba le morutin tlatseng ho tlore fa senwelo sa tumelo tsebeletsong ya lesedi ha ibe o swere pampisana ya hao bukana ya hao ka ba bible ya hao tswa ya hema medi o tla bala buka ya Matthew gaolo ya bohlano temana ya leshume le metso mena me mamedi o ntsa tsa maya kgwedi ena ka ofela morutin tlatseng ka molaetsa wane o reng mosadi o seke wa thetswa tlo he mamedi misosonye mashuma mararo ka mora hora ya borobong go re ikutlwela molaetsa wona me misosonye le shumele metso e mehlano o pele re fitla ho reng ya le shume o tla bateng he ragadi wa bana ka lenane o le monnate la bana la tsohang ke ragadi Pulane Maselwa mamedi ke tlatla ke tlo ya huthuli re ke rutlo rena ebe sense di etsa hala ka mona ka City Hall ebe ke di feng ntumele fela ke ka mona ke a gutla
1: Yeah, why nana bela? Ebe tla ba ona ke ba Samsung. O ke ke wa hola. Sello wi khapetse ona X5C Plus. E jang 287 rand fela ka kgwedi ka phone yam. Me wi tsa metse ha bo nolo fela.
2: Come on lolo. Ka me si pumela smartphone ife ka ba ife ho phone yam. Ho tloa ka 187 rand ka kgwedi. Apply ka le bengeleng ka pa WhatsApp la 0860 900 900 ka jeno. Kona le pehelo. Ha a comments fela.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa di

0: ke ya o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona leo re le phethelang kajeno la kgwedi ena ya Phato le reng mosadi o seke wa thetswa. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe buka ke ya Evangeli e ngotsweng ke Matthew, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya 14. Mme ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena. Le lesedi la lefatshe, motse o beilweng hoduma thaba ha o no patwa. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Momamedi, tshebeletso ena e re mosadi o seke wa thetswa hobane wena o lesedi la lefatshe. Evangeding eo re badileng thutong ya thabeng, Jesu o ruta barutuwa ba hae hore ba phele bophelo bo bonahatsang mmuso wa Modimo. Lesedi le khala lefifi. Modumedi o tshwanetse o bonahatsa semelo sa Kreste lefatsheng ka ho ba lesedi la lefatshe. Ha lesedi le fihla, lefifi le a tloha. Mme lefifi ha le tloha, ha le tlohe ha bobebe, le a itwanela le lona hobane lesedi le tlosa ntho e ratwang ke mmuso wa lefifi. Mme lentswe la kajeno le re basadi ba seke ba thetswa ka mashano ke lesedi la lefatshe. Lefatshe le hloka basadi ba tlisang tshepo, le hloka basadi ba rapelang, le hloka basadi ba rutang bana ka Modimo, le hloka basadi ba tshepahalang mesebetsing, le hloka basadi ba ratang malapa a bona. O seke wa pata mpho eo Modimo a o fileng yona. Lesedi la hao le tshwanetse o bonesa lefatsheng. Haeba o na le ntho eo sera se etsang ka basadi, ke o tima lesedi la bona. Mme mekgwa e meng eo sera se sebedisang ho tima lesedi la hao mosadi, sera se tla o bua hampe, sera se tla o nyenyefatsa, sera se tla batla ho hatella. Mme sepheopheo ke ho tima le bone. Sepheopheo ke ho tima lesedi la hao. Mamela, ha o se ke wa thetswa ka leshano, wena o lesedi la lefatshe. Mamela, le ha ba ka o bua hampe, o ska ba dumella puo tsa bona ho tima lebone la hago. O ska ba dumela dintho tseo ba o etsang tsona, tsona dikomiso tseo, tsona ditsela tsa ho nyenyefatsa, tsona ditsela tsa ho hlompholla. O skebe wa dumella hore di time lesedi la hao. O lesedi la lefatshe. Mme lefatshe lena la Afrika Borwa le a o hloka jwalo ka mosadi. Ka ntle wena lesedi ha leyo. Hona lapeng leo la hao, hona bohading boo ba hao, hona mosebetsing oo wa hao, hona phutheong eo ya o tsamayang ho yona, o lesedi. O ska ba ngala, o ska ba tlwella. Etsa hore lesedi la hao le dule le kganya. Ka Kreste morena ke re kutlo ha e beketso. Amen.
1: Re a leboha mntateng molaetsa o monate e le ka nnete. Mamedi, ske wa dumela hore batho ba timeganya eo ya hao. Dipuo tseo ba di buang, mehlolo eo ba ietsang, ha ba bona ganya eno ya hao ya bafahla, ska dumela ba itime. Ke ka hona moruti ntlatseng molaetsa wa o tshwereng o re phahamisang re le basadi, o re mosadi o seke wa thetswa. o na le ganya ske wa thetswa ska etsa mang kapa mang a etse hore ganyena ya hao yena e be thuthufa mamedi una bala buka ya Jeremia una bala ntshwarele mamedi una bala buka ya Mateu gaolo ya bohlano temana ya le shume le metso imene Matthew 5 verse 14 ke mo muruti aneng a bala teng le bosgobela are hallelujah mtumiseni

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

ke unketse Debra Arenkosi sihlanyene e Robedi metsotso ka moraho ra ya leshome me mamedi hle ke batla nna le wena re ke re tlo qoqa metsotso ngwe leshome le metso mihlano ka moraho ra ena ya leshome hona le dintho tse ding mamedi tse fihlang bophelong ba rona re di rate hona le batho ba fihlang bophelong ba rona re ba rate empa o fumane hore o tlameha hore ntho yeo kapa motho yeo o ilokolle o tsama e tsamaye e ka ba mamedi ke molekani wa hao o ile wa lokela hore o motloelle a tsamaye seng hobane ngono so mohloile kapa o so sa morate hobane hone ho se o sa philehe le yena e ka ba koloi ya hao entle e o neng o e rata o ile wa etloella e tsamaye ho baneng momamedi ho ne ho se ho sa philehe le yona e ka ba ka lebaka la ho bane o lahleheletswe ke mosebetsi o so sa gone ho e patala e di tshelete di se di fukutseile ha o sa gona ho e patala ho bane momamedi o ne o yetsetsa mihlolo di epe epe tsa matarantleng empa o no o e rata empa wa lokela hore o etloelle e tsamaye e ka ba ntlo ya hao e ka ba bana ba hao wile wa tloella hore ba tsamaye ho baneng ho ne o so sa philehe le bona a ke re bue ka dintho tseo ke eng e o leng wa itloella e tsamaye ho baneng ho ne o so sa philehe le yona 08 6000 3084 08 6000 3084 kapa o ka ntumela voice note nomoro ya 0797585066 ke eng e ile ngwa itloella bophelong ba hao e seng ho bane o no so sa irate kapa o no so sa morate empa o no lokela hore o itloelle e tsamaye ho baneng ha o philehe le yona ke bo mang ba ile ngwa tlameha hore o batloelle bophelong ba hao ka ba motswalle wa hao hore ho no so sa philehe le yena ka lebaka la dintho tse wa uetsetsang tsona ke eng to ye wileng wa kopa modimo ra o fe matla we lokulle e tsamaye ho bane momamedi ha o sa phileha le yona ntho yena tumele molaetsa voice note kapa o ntetsetse 086000 3084 079 7585066 mamedi ke mo tla mphumana nteng hlengiwe mhlaba are sedila di tshaba

0: kgotsa ka mona ka Sebokeng. Tanki Mangwane Bongi.
1: Nna ke la ka tlohela mosadi wa ka ka taba hore wa nsokodisa ka re ke kopana le Modimo, ke kopa ho mo tlohela. Ke hantle, ke yena, ke sharp. Ntate Modimo na sa nqabela, hai. Nna ke rapela thapelo tsa ka ha di fihle. Ke ipotsa ebe ha ke rapele hantle kapa ha ke kgumame kapa jwang, ha ke sa tseba jwale tje.
2: Mamedi e leshome le metso e supileng metsotso ka mora hora ya leshome. E re ke utlwe mohaleng mona, ke na le mang le sedi? Dumela.
3: Dumela mme, ke nkgono Maswati, mme Selo Swati.
2: Eya ma.
3: Mme wa tseba sehlo sa hao se nkutlwisa bohloko. Nna ke ho kgathalla, ke bona ho kgathalla mme mme wa ka ho utlwisa bohloko. Wa ka nako nngwe o tla kgathalla ntho, o kgathalle dintho, o be le thahasello ya tsona, empa kae kae qetellong di utlwise bohloko. O utlwisise fela hore ebe o ka tlohela ho kgathalla dintho tse ding tse ntle, tse itseng tsa bophelo bo tswelang pele.
2: Ee, ke lebohile haholo, ke a utlwa mama. Ke eng eo o e tlohetseng hobane ho sa phelehe le yona?
3: Tshwarele mme.
2: Ke eng e o e tlohetseng hobane ho sa phelehe le yona?
3: Ha ke utlwisisi mme, ke a leboha.
2: Ke a leboha moratuwa wa ka. Lesedi FM dumela.
4: Dumela Bongi.
2: Le kae moratuwa wa ka?
4: Re teng ngwana ga.
2: Ke teng.
4: Tlhofa ha o se mme. Wa tseba mme ke na le 27 se ke sebetsa ke sebetsa poo. Oh, okay, ke na le 27 years. Okay, ke tlo e kopana. Jwale ne ke batla ho tsamaya mona mme ke sebetsang, ke na le 60 lemo se tlang kgweding ya bone. Bothata ba ka kannete, o tloha lemong sena kapa ba tseba tshwanetse ke tlo tsamaya. Mama, ha ke tshware dijo, ke tsebe ka ja letho, ke nka di-video, ke utlwa ditlhapa. Batho ba ka utlwa tlameha go mamelele nako ga fitlho ke kgone go tsamaya. Ka mobadimadi pasa ka re 59 and nne ke na le 60 ke entse lemong sena. Watsa ke dula ke le botlhoko and ha blata ka ha e hantle. So ka tla ka thusa batho ka ba gosetsa bana, ha ke motho le bana ba ke ba gosetseng.
2: A ko ntshwarele fela jalo mme wa ka.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Chesa wena jarara, phone e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse 20, jarara e nepile ntho e le nngwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, ho, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentswenyana le lesesane la ikopela. Mokgono, tebetsa camera. Camera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumaneha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
7: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.
2: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi na le motso le mong ka morago ra ya le 10

0: Ere ke fetele ka monaka City Hall ke utlo rena ebe thuli tsa di sireng ke di feng tools.
1: Ere kwele kwehle Sbosh le wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi re ka kwano ka City Hall. Mangaung Bloemfontein ke kgwedi ya basadi me ke ha re phethela ha re etsa jena wena mo mabedi motle re itse re ke re tswe ka phaposing ya gaso re tlo kopana le basadi ke lesedi FM sebedisano mmoho le masipala wa Mangaung mmoho le fapha lena la tlhabollo ya batshwaruwa la Mangaung me re buisana le ngwaneso kwano ke re tshedisitswe tswanyane empa he babangata re motseba ka mamuruti ke ena ke boneng ha re fitla mona nna ke o ya hodimo lefatshe o tshwara mona o tshwara mane a re mohopolo ona wa gore basadi re ke re tlo kopana ka jeno o tlile ka nna bana beso jwale go ka ba molemo ha re ka buisana le ena re ke re utlwa fela gore na ebe go tlile jwang a be le mogopolo wa mofuta ona mme mamuruti o phela gantle gone se re tlwaetse leno o kila bona le ha batho ba actor di television bo se re a re kopana le bona o so bitse ka lebitso leo actang ka batho ba lebala le rona le ntse empa re a leboa he ngwaneso re a o amogela kwana go Lesedi FM.
2: Ke a leboga Austhuli le bamamedi ba Lesedi FM ba batle ke a le dumedisa bamamedi ba rona.
1: Ebe mohlomong go baneng halile la bona go lokela gore kgweding ena ya basadi leke le kopane le basadi mafapheng a fapaneng ke bone le lefapha la rona la distia ba teng kwano ke mafapha a fapaneng a kopaneng ka kwano basadi ba tlile ka nnete ke ba bone ebe sepheo se segolo sa mosebetsi wa kajeno ke sefe.
2: Ha ke le boheme bomme ba tlile dimbokoto ba tinne wa shini ntate wa shini tinwe tsa tsinena ge batle mohopolo ona o tlile ka nna ene ke le ntlomfela ya ntlela le hoseng ka be ke re okay ke hopola bomme bana ba tswang di chankaneng go bane ke bomme bo ile wa mbanhlahela mme ka utlwisa dieta tse ba diretseng gore ke dintho tse ngata ha o tswa sebakeng seo o tla o beuwe dibatana tse ngata o tla o shebelwa fatshe gore le tshepo ba bang ba neng ba o tshepa ka bakala o felo so ile wa kena chankane e fetola gore o motho wena ka bo wena kapo o mme o na le boleng o mme le galemelo e mong o so tshaba ba mohlo mongwana o bona o ka mpolela jwang o tswa chankane wa bona le rona ba etapile dikerekeng re ga kraya dithu a go tse jwalo go bakitswe ka re chankane understand so ke be ke okay ntwe ye nna ba ne ka etse ba e jwang empa ha se ska ha se le theba le bo re mosadi tlo dula ka lona ha se le theba le o ke re mosadi a dula a inyenye fatsa ba ne ho thotswa sebakeng se seng ha re le tsena re le batho a re plan hore re tlotla re tswa o seng re ka e ka empa hona le batho bao nka reng ke batho ba tlisitsweng ka morero ke ntate modimo go bane e molemong thongolongwe tsala mophelo bao ke dumela ene le plan ya modimo ke morero wa modimo e molemong thongwe tsala ene le morero mme modimo o o moloko la ho merero yeo ya digatsa rona jolo ka ike ka lokollwa e le morero wa sera ho nna so mohopolo na ka tla ona ka mmatshi kwana ka be kea o bua le fapala distia ke re bomme ke na le mohopolo tsena na ke kopa basadi bana re ka ba etsetsa botle bo jwang khele le fapha re ka ba nyolla jwang bophelong re ka ba phamisa jwang re ka ba rwesa koroni jwang hape re re baitini ke na basadi ha re tsweleng pele ha re na taba le rona ho etsa etseng ka lona empa se re re hona tsena a re tsweleng pele bophelo bontse bo le teng modimo o wa lerata re a lerata re se ke a hlwa le itshebela fatshe le batho ba botlhokwa sebetsa karolong e ngolong o ifueng o le mme sebetsa o le mme o phuthulile ka matla o hlago o tswele pele o ne o lo nka matla fela ene sero o ne o lo bolawa go bontsha fela gore o gotlile ke morero wa modimo so ke ba ke ba kopa ba lefapha la distia ba dumele ba re mme re a rata o bana le rona re a hlabolla lefapha lena le a thusa ka di-skills ka be ke ya kile le Lesedi mane ke kopa mme manini ke kopa bomme ha ba tsebiswa gore go na le ntho e tsena re kopa a re ba atla a re ba matlafatseng bomme ke mohopolo e le gore le nna ke thabile go ba bona ka sheko re na le bona ba tlotla ba ntlafala e ba e tlotla ba tlotla ba etswa bo mmagwebo ba ka hosane ka bakala lefapha lena la distia le monga le manga unkile ka ya office man ka kopa office man ka ke kopa thuso ya ba office ya deputy mayor no o dumeletse ile mme re tlo sebetsa ka ofela re le manga un le rona re ya kena tlhabollong le rona re karolo re fetola setšhaba re le manga un.
1: Mhm. Ah, e hlakile mme, e hlakile ne re batla fela utlwisisa rona ebe ho ba neng basadi ba bangata tjena ba bokane sebakeng se le seng empa so e hlalositse taba ya sepheo sa rona ka jeno e re re tla re leboe ke ba bona ba ya hodimo le tlase ho a hlophiswa mme re tla buisana le baiti ba rona ba bohlokwa ba tlabeng ba le teng kwano re tla buisana le bona ha morao ka jeno ke lebohile haholo.
2: Ke a leboha mme. Asimohem.
1: Mamedi ke tsona tseno he tse re beyang ka kwano Sposh ke tseo ngwaneso ke a leboha.
0: Ha simohe ke lebohile haholo Thuli baby mamedi re tla nna re gutlela ho yena hape Thuli hore yana re fe dintho tse molemo tse bohlokwa tse tsahalang ka monaka City Hall re ya leboha hle mamuruti le ntse mosebetsi o motle haholo ba mamedi hangata ha se batho bohle ba nahanang ka basadi bana ba tswang changaneng hore na ba fumane eng ba phetse jwang mme se o batla ba se jere ka motsotso bona na ke se feng kana ko ngo bakeng sa setšhaba kana ko ngo bakeng sa basadi kana ko ngo bakeng sa bana kana ko ngo bakeng sa bonkgono kapa bontate mohono me re ya leboga ka mohopolo o tshwanang le bona mamuruti ka nnete re lebohile
3: dume ba dume ke nkgono skautu nna ke le ka re ngwana nkgono wa ka ke momkhulu wa ka ha le teng ditaba di ne di sa fele o dubile lelapa ko re ke le ka re a hatswe bophelong ba ka ha tsa maye ngwana nkgono wa ka busula bana getsetsa bona ho sokopanwe yo yo yo yo a ka nnete ke a leboga thank you ba hai
4: Na ke ne ke tloele mofumahadi ne ke dula le ena ke sebetsa farnageng ke rekile motse Orange Farm etsa ke kgutla ka mosia mono ka mofumana le monna ka tlong le bana ba ka ka mosia mono ntlong ka tsamaya ka bona gore jaja ga nka etsa ohong ke tla ifumana ke le tšhankaneng la mosia a jalo Fela hona ke ka di wantsa September 2018. Fela msi ya ha jwala. Nna mo toka le di.
5: Okay. Us. Oi bo. Dinga wa ikonga tshe. My god. Okay. Shoo. Shoo.
6: Oi bo.
5: Get on my lady, get!

0: hari tlo ba mmoho mo mamedi la boneng la o qetela la kgwedi ya basadi ka hari ho tsebeletso ya lesedi jolo ka ka mihla mo mamedi rena le baiti ba rona ba tla tlang ba re tshwarela merapelo ya rona tsebeletsong ya lesedi ho seng hona wena mosadi ya mosebetsing ke a tseba hore ena nako ke ya hao ya hore o tlo thaba o tlo utlwa lentswe la modimo tshebeletsong ya hao e o e ratang e re mmamedi re tle re bule mosebetsi wa modimo ka thapelo ke na le mme Maria Mogashane kwano a tlo re etsetsa thapelo e sa le hoseng tshebeletsong ena ya lesedi pele re etsa eng kapa eng tumelle ke etse tjene.
1: Boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

0: Mamedi ere re fumane thapelo ho seng ha ka jeno e o re ta ikisetswang ke mme Maria Amogashane. Mme Maria ha re rapele re tsebo qala mosebetsi wa Modimo.
1: Modimo ntate Modimo mora Modimo moya o ghalelelang. Ntate a matla ho tle ha o ya tshwana le wena Mesia. Kgwedi ke kgwedi ya o qetela ya bomme. Re tlatse ka matla ntate ya mosali mo hao. O tlo tshele moya o ghalelelang kha gare go rona sena tla se sekolo sa le kgodi. O re phamisetse le tsola ha o le letuna ntate o re qapiletse ka madi a ha o madi a konyana wena Modimo ya tshepa gala Modimo yo le gato Modimo yo re ntlong ho nna ke di emetsi ke reste mo re na bana wa rona wena o tlo re khantsetse khanya khanye tla re hoteletsa ntate ya mosalimo hao khanye tla re fa matla ha re kena re le ha mmo ho tsena na re le ka dika mifuta ya dikereketse sa tshwane ntate ya matla ho tle wena wana o Modimo Modimo wa konyana konyana e kile nya hla jwa ka bakala dibetsa rona ntate ya mosalimo hao wena ya kile nga hoteletsa bana ba Israele busiu o no ba tsamaisa ka lesedi ntate ya mosalimo hao empa bona bana ba sa bone khanya yena ntate ya matla hohle ke kopela bo mme bohle ba lefatshe ka ofela sena tla tswe sekolo sa le godimo wena ya re tsebanya tsebang le tsona dipelo tsa rona ntate ya mosalimo hao re lala ho wena sena tla tswe sekolo sa le godimo o tlo lukise masianyana a rona sena tla tswe sekolo sa le godimo lefatshe lefifetse ntate ya matla hohle ha re sa bona le lona lesedi la gago kreste empa fela ha re ka atamela pela maoto a gao sena tla se sekgolo sa le godimo ra dula jwalo ka mme wa rona Maria Mofiriko ntate ya matla hohle o tla arabela dithapelo tsa rona sena tla se sekgolo sa le godimo re matlafatse ntate ha re kena ka gago kgometse ya rona Mesi ya konyana ho luka re be baapostola ba sebele sena tla se sekgolo sa le godimo batho ba gago ba bantate ya matla hohle ba senyeile maikutlo empa re atamele go bona senatla sa sekolo sa le godimo kgweding yena ntate ya matla hohle re lokela o ithuta go fana senatla sa sekolo sa le godimo gobane batho ba gago ba banga ba sebetse ntate ya matla hohle re lokela go se re na le sona ntate ya matla hohle re ba fe sona ntate ya mosane mhao gobane wena o le Modimo wa kgalalelo Modimo ya re tadimileng Modimo ya re mametseng Modimo ya tla re fa matla ntate ya matla hotle le kha go dipherishi tsa rona sena tla se sekolo sa le godimo ba etapele ba rona ba re tadime ka mosadi mo ha o ntate ya matla hotle
0: amen
1: kha kriste mo rena amen

0: lebuile haholo mme Maria Mogashane mamedi ere re fumane lentswe mme lentswe la modimo ka jeno re tlo lefuwa ke mme Cynthia Mkhonwana mme Cynthia ere ke o fese ba ka moratuwa waka
1: ya dumedisa lentswe la ka sheko re tlo lefumana ho Johanne wa borobedi gaolo pele ho qetella ka ya leshume le metsomong le bale ha jena Jesu yena a ya thabeng ya metlhware ka miso a boela fihla ka tempile se tshaba sotlhe satla ho yena me a dula a siruta joale ditsebi tsa molao le ba farasi ba tlisa mosadi ya tshwereng ka bofebe ba mo emisa ka pela ho bona ba re ho Jesu muruti mosadi enwa o tshwere antse a feba molaong wa moshe o laetse hore ba jwalo re ba tlepetle ka majo wena o reng ba ile ba rialo ka mo holika ka ho molika hore bane le seo bane le seo ba ka moqosang ka sona impa Jesu a inama a ngola fatshe ka monwana ha ba ntse ba pheletse ho mmotsa a inamoloa a re ho bona ya senang sebe holona a metse pele ka lejo a inama hape a ngola fatshe ha ba utlwa batswa ka bongwe batswa ka bongwe ho qala ho ba baholo mme ba mosia a le mong mosadi a ntse a le mong ya re ha Jesu a inamolwa a re ho yena mosadi ba kae ha ho ya tsuleng ha ho ya utsuleng are hayo morena Jesu are le nna ha ke hohotswa iya me ho tloha jwale o se ka wa hlola o yetsa sebe le fella mo lengwelo la ro
2: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Galeng hebale petroleum jelly e tsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo. Bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepang magaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata a mang a letlalo. Tshepang magaleng hebale petroleum jelly hobane e ka o bolokela tjhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo. Hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebale petroleum jelly.
5: Hela mzanzi, hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simon's Town ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1,000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate, Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.

0: medi ke metsotso ya robedi pele re fitla horeng ya leshomele motsumong mo mme abadile nteng badile bukeng ya Johanne gaolo ya borobedi ya balakatemana ya pele mme ame a imisa mo modimo a itseng a imise teng fela mona mamedi re kopana le mosadi ka re ho buka ya Johanne yo banna ba motlisitseng ho Jesu le bakala hore mosadi eno mamedi a tlise ho Jesu o fumanwe a buka banna bana ba tlisa mosadi ho Jesu jwale bomme ntwe mmakatsang ke ena ha ba motlisa ho Jesu o ne a buka le mang ho bane ho ne o tshwanela ho ba le motho ya neng a le teng a buka le yena monna yeno ha tlisi ho tliswa mosadi yenwa mme ha ba fitla ho Jesu ba yema ka pele ho Jesu ba re ho Jesu mosadi ye no re mufumane aboka ka molao wa Moshe sengwa modimo o tlamea ho tlepetswa ka majo empa o bane Jesu mo mamedi ha se motho wa Moshe e bileng ha mamele ka motho ha etse molao wa motho empa o phetha molao wa modimo o re ho banna bana ba yemeng le mosadi ya reng ha ana sebi angelizwe a mo tlepetse pele ha teta Jesu jolo ka monna wa modimo ya nang le bohlale o ina mafatshe o a ngola ngola o ka ipotsa potso mmamedi o rena seo Jesu a neng a se ngola ka nako ena ke eng empa mmamedi ga re moo moo re leng teng ke mantsweng a reng basadi bana banna bana ba tlisa mosadi ya bokang ho Jesu banna ba ne ba le kae ba neng ba boka le ena mmamedi re ikemiseditse gore ka jeno re tlo beya basadi hantle ga re kwala
1: ke mema Fatima Jacobs ya buang ba kereke ya Topia mosadi ke motho ya joang mosadi ona ona boka empa ona na le lebaka la go o boka o keng ene e tsa gore a boke mosadi ona ona sa boke fela mohlomo mosadi ona ona boka go ba ne mohlomo na ba ta o fepa bana ba ha
0: a o bana beso
1: mosadi ona ona boka mohlomo ona le ditsietsing a sna bogone mosadi ona ona boka go lena a tla a ithuse jwale ka basadi ba bang mohlomo ona bona tsela ya o boka e le yona tsela e tla mo phedisang go ba ne mosadi ena le yena ona sa etse ka bona rona ha re le basadi ha re le basadi re na le ba Tata, empa ha re le basadi re bonwa re etsa dintho tse sa lokwang empa banna bona ha ba supi ka menwana gobane banna bone ha ba supiwe gore le bone ba etsa ntho tse sa lokang eya mosadi enwa Jesu o mo bona utlwisisa gore mosadi enwa o na sa iketse ke ka ho Jesu a ile a inama a ngola fatshe a ngola fatshe mo ga modimo ga modimo a ngola fatshe ho tseba mang gona ngola eng o na ngola a ngola a ngola Jesu ho baneng o na a tsamemetsi se ba ne ba se bua eya le wena mo o leng teng ha e beng ha ona sebe nka lejwe o tlipise ho bane rena le dibe re tsamaya ka dinthontho re dina le dibe ha ona motho mong ya lokileng o fetisa motho mong o tsiba ho bona motho mong gore motho mong o molato empa bona ha o itshebe ka mokgwa o leng molato ka teng eya mosadi enwa o ne a boka eya o ne a etsa sebe mare tshwarelo e teng lefatsheng ha re tshwarelaneng ha re mo tshwareleng go bane o ne a sa iketse
2: ke a le dumedisa ke mme mkhonwana ho tswa parishing ya All Saints a rorise Jesu Kriste lengolo la bua le re Jesu o na ngola ha re tsebe hore mo Jesu a na ngola mo a ngole ngotseng fatshe o ne a ngola a reng empa ho thu na ngola ka monwana o ile a sheba fatshe yaba o emisa hlooho ya hae o re mosadi ba bona ekete Jesu ha emisa hlooho e hlile ha ba utlwa hantle Jesu ha bona ba molateletse
3: a ina mahape a ngola kgetlo la bobedi dinomoro ba heso jo se ngola kgetlo la bobedi mo fatshe ha re tsebegele basadi hore ka ba mme ha na le pela Jesu o na rapela thapelo e feng modimo ke ne fela a tsebang hore Jesu ha le pela mosadi mosadi a le pela Jesu mosadi o na rapela thapelo e feng empa den Jesu o ile a emisa hloho a re mosadi bakae bakae baba ba go baya molato mosadi o ile are ha hona ha bayo Jesu ha bona hore ke na fela setseng le mosadi o ile are joale ka ha ba seo le nna ha ke na ho hotswa ka mantjwa mang ke hore le nna a ke na go baya molato ka gonne le bone ha ba go baya molato le nna ha ke na go baya molato empa neng ka gonne Jesu ha dutse mantong a hae ya ka Maria a neng a dutse mantong a Jesu mosadi o le ene re tare o ne a dutse mantong a Jesu empa Jesu o ile a mo sheba Jesu a ho yene ho bane ka mehla le matsatsi Jesu o re sia ka taelo ha nka motlwela fela o na re mosadi a e ya mme ho tloha jwale o se ka wa hlola o etsa sepe a re rodise Jesu Christ
4: amen
5: re lutlile lentswe bomme re a dumedisa ke dumedisa ka letsohla la moya bane la nama le na le tsalona ke lutlile lengolo le na le buang ka mosadi yena yo thong hona abuka motlomo mathata ane a le teng wa tseba ha re le bomme dingata dintho ha re le bomme re bomme ba malapa motho o leka ka hotle hore o thibe ka mona le ka mona ke ka ho Jesu a sakang a khona araba hotwe o ile a shebela fatshe o ile a khumama a sheba fatshe le ha ntsa a botswa dipotso ka mosadi yena o ile a sheba fatshe ke rata lentswe ke lena le Jesu a ile a le buare ya sinansebe ha o itseba hore wena o mme ya tlokileng ha o itseba wena hore o mme ya tsa tsempotso nka lijwe o motlepenye ha o itseba hore wena o motho ya lokileng ka gotlhe-gotlhe ga tsena tsotlhe di etswe ko wena empa gobane Jesu o le a fumana a se a setse a le mong go se go sena batho go se go sena mang ya kgona go supa mosadi eno ka baka la dikarabo tsa Jesu gobane Jesu o na thotse ga re tse bo o tholeng ga Jesu o nanagana eng a re le nna ga ke na go tswa modimo o re thuse kgweding ya bomme modimo o re fe maatla kgweding ena ya bomme e felelelang wa tsa mme ke mme a etsang dintho tse ngata motlhomongne le ka lebaka la bana gotwa tsaba ga o le mme wa ema ntho nngwe le enngwe o tshwara ka setsadi ke a leboa ga ke rate o senya lengwelo lena ga fela o sena sebe nka lejwe o tlepetsa gabe ga o na sebe motho ga o ipone ka gare tlepetsa

0: ditabatsana tsa ora ya le tshomela motso mong di fella mona mamela ditabatseding horeng ya le tshomela metso e medi sbosh
1: ke le buile tsietsi mohaladi mamedi o tla boela gotla horeng ya le tshomela metso e medi re mamedi ha iba ke hona o kenang lapeng ka pa o bulelang sia le moya sa ha o hohle mo mametse ntshebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka tseno re badile buka ya Johanne gaolo ya borobedi temana ya pele ho fitla ho ya le shumele motsomong mo re buang ka mosadi ya ileng a fumanwa aboka ya ba mosadi yeno a banna ba mo kakasa ba mo jara ba mo isa ho Jesu le baka leneng le etsa hore ba mo ise ho Jesu ene le ho bane banna bana ba batla mosadi yeno a tatlipetswe ka majwe ho fihlella a ishwa empa re bona Jesu a yetsa mohlolo bophelong ba mosadi re bona Jesu a re banna e tle be bona ba qalang pele mamedi ha ke dula fatshe ke sheba pali yena e tsa halang nakong yena yeo Jesu a reng monna ya tsebang gore hana sebebe yena wa pele ya tlipitsang mosadi ya fungwaneng a boka e kaka Jesu o ne ba beya sekaleng sa ore ga e ba wena o re ga o so boke le mosadi yenwa nka lejwe pele gobane jwale go ne o tla tlhaga dipotso tse reng ga e le mona ore wena ga o na sebe jwale re re kenelele re etse diphuputso tse keneleletseng go wena gore na o amana jwang le mosadi yenwa ya ba Jesu wa ngola mmele hona mono ke bona e ka Jesu o na ngola bophelo ba mosadi yena botsa hore jwale ke ya ngola hore ke ngola bo hau wa hao hore ho tsane ha o tswa sebakeng sena o se ke wa tshwana le mosadi ya fitileng wa maobane o tlo tshwane le basadi ba o ka letsatsi le leng ba ile mba etsa mehlolo basadi ba tshwanang le Maria Magdalena mosadi ya ile ngalatela Jesu ho le hobe ho le thata mosadi wa pele wa o bona le hore Jesu ha sa leyo lebitleng a tla tshwane le basadi ba tshwanang le bomme Ruthe mosadi ya ileng a yema le matsala ha di nakong tse thata a re ke tlo yema le ha iba yeno ya ntlisiseng a le siko nna matsala wa ka Naomi ke tlo yema le wena ke batla basadi ba jwalo ho seng ha ka jeno empa basadi ba no mamedi ke tlo banka ke batla fela re qete ditaba tsa rona le bomme mona hobane ba santsa ba tsamaya hore ba tsamaye ba loetsa mosebetsi o moholo ho thulimane ke ba fe ba tle ba thale ba o fedita ba tsa ntate modimo bomme
2: ha re sentane re le mo re bua ka mosadi mosadi o isitsweng a isiwa ke ba moqosa ba mo isa ho Jesu ka kgwedi ya basadi ha re khaola kgwedi ya basadi re qetela ka mosadi yo o ileng hore Jesu o mmoditse potso ke tshwenngwa ke potso yeo hore mosadi ba kae mosadi ba kae mosadi a re ha bayo ha bayo ke tshwenngwa ke potso eo ba Jesu ke tshwenngwa ke potso eo hore o iputsitse a re bakae
3: ke tshunya mm le nna ha ke tsana tabeng ya basadi ke tla gopola basadi le bukeng ya diprofobia mane bukeng ya diprofobia kgaolo ya 14 mo o buang ka basadi basadi ne le basadi batho ba botlhale basadi ba hantlo tsa bona ba mpa mosadi ya senang kutlo wa e qhaqa ntlo ya ka matso a hae basadi ba tsamaya ka bogabane Jesu mme basadi ba sesefa bobe ba tlwela sesata sa bone ba fepa basadi ke batho ba tshabang ba tshabang kae ba tshabang Jehova ke bona ba rorisang Jehova eya basadi ba na le maatla ba tlompa ka nako tsotlhe eya ha re yena mosadi yenwa mohlomong motlolomong le yena e rile ha Jesu a re go yena e tsamaya o tlwele sebe le yena a bona efo gore e tla ba mosadi ya kgabane mosadi ya tla rorisang san Jehovah mosadi ya tla bomoga ya tla binang se fela se sengwe a re le yena le nna ke tla gorisa Jehovah ka metla le matsatsi eya ha re bemba sadi ba jwalo
4: e bang una na o roke ka wa khona o le fella le kwetha na na hape Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang le kwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse le kwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Big deal weekend. Ya okay. Mero tisetsa dipoloko. Tse jolo ka di 1 liter di fika pa di fitse pedisa mifuta futa ya Danone Ultra Male flavored custard. Ka 44 randa. Di 2 kg tse pedisa Speckle Long Grain Parboiled White Rice ka 55 randa. Le di 2 liter PET tse pedisa Sonoma Podisa Coca-Cola Original Taste less sugar ka 44 randa. Ka matsatsi a mane fela. Di 27 ya ho di 30 tsa August 2026. Ha di fumane hi OK Express. OK. Bemba le bengele ba o ka batsepang.
6: Tsatsela rena la tsala le maemong a lwana a qolleileng. Ka di major birthday deals. Tsejo lo ka di 400 gram tenne tsa cool baked beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter di fika pa di fitse pedi tsa noma podi tsa spaletta kapa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
7: Kepato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona.

Hai re lutwile bomme lengolo re lutwile lengolo lena ke lengolo le bima ke lengolo le bua nnete ha o le mme o watswa ke fika ha ke fihla mane ho thoe bontate bana ba ne ba buka le mosajena ba bang ba bona ba ipatile ba bang ba bona ha ba itlhaisi empa ba mo jere ba le bangata ba misa pela Jesu ba fihla ba mme pela Jesu ba re mosajena na buka le nna ke le jenana ke ipotsa potso ke yona potso ke khola e Jesu a ile a sitwa ho araba bana bana ka yona hore ba mkile le yana ba mo phamisitse ba fihla ba mo petlenya pela hae ba re mosajena wa buka empa bona banna ke bona ba thetse hobane ke bona ba tlang rona re le bomme ba fihle ba tsitsinye dintho tsena ka ofela ha ba qeta ho etsa meleko yena ka ofela ba fetoa ba fetohela mosadi enwa wa Modimo mosadi enwa ha ikisa ho motho wa ntate ke ka hao Jesu a ile a ntsha lentswe a re ha e ba wena sebe ha o so tsitse ha nkwe le ha nkwe majwe ha tlepenye mo tlepenye ha be wena wa itseba o le ntate o ntate ya lokileng empa ba tsitilwe ba tsitile ba ile bana ba nyamela ka bongwe ke ka ho hothweng Jesu itse ha sheba ha phamisa hloho a sheba a fumana mosadi enwa a le mongwe ba ne ba ile kae bontate ba ba ne ba ile kae bontate bana ba ne ba ile mane ba ile o tlalea hore mosadi enwa ke ena ya bukang ha ba le bua hampe ba re mosadi enwa e ne le sefepe ha e ngotswe bukeng ya dibuka empa ntate ke ena moetsi wa dintho tsena kaofela ha e le mme ena ke a hana mme o tshwara thipa ka bohaleng ke a hana mme o kanehela bana ba hae mme o kanehela lelapa la hae ka dinako tsotlhe ha ke dumele ke tla kgotla bomme

0: ka ha go go lefatshe lena bomme re tswa ka ha re ho malapa go bane re bona dintho di sa kopane bana ba rona ba sena letho bana le ditabelo tabelo tsa bona bomme di bontate jwale letsatsi nna ka je go bomme re lokela hore ka dina kotsohle ha re imetswe ke mathata re kopane le bomme ba bang bomme ba bang ba tla ba tsebe hore phumula meokgo e keleketlang marameng a rona gobane ka dinako tsotlhe bomme re bona e le rona ba botlhatshwa empa bontate bona ba e leng bona diphepetsane go rona ga ba bone botlhatshwa boo ba nang le bona empa letsatsing la ka jako bomme ga re duleng fela re rapela ka dinako tsotlhe le bona bontate bana ga batla rona ba phepesang re ba latlhele thoko rona gobane ka dinako tsotlhe ga ba qata gore phepetsa ba re fa so ba re fang sona seo re no thibang ka sona ka gare go matlho a rona gobane re sa batle bana ba rona ba dule ka tlala gobane le rona re na le ditabelo tsa rona re bona bomme ba bang bona ba ntse ba tswelelang pele ka maphelo e be le rona re a ipotsa gore na re bomme ba jwang bomme bana bona ba kgonang go tswelela pele ka gare go matlapa a bona fumana kae gore ba tswelele pele empa ke nana fela gore bomme bana ba kopatshang dintho tsa bona ka metlha le metlha modimo o na le bona ebile wa ba tlhonolofatsa ka keresete morena amen
1: bomme ke nako ya gore re tle re kwale le tsebeng gotlela morao mosebetsi wa lona o sa le bogolo mane city hall ke ne ke kopa fela re kwale mosebetsi wa modimo empa mame dihlepele ke batla fela go bua mantswe yana a reng goseng gona re bina pina e ileng ya binwa ke ntate Jimmy Swaggart Mercy rewrote my life gobane re ile ra bona Jesu a inama a ngola empa ka moramo o ne a lokolola mosadi gore mosadi tsamaya mme o seke wa tlotse o sa phetha sena seo o neng o se etsa gape mme re a dumela gore ka jeno lena ntate modimo kapa jeso o ngotse bophelo ba rona botšha mosadi e mongwe le mongwe ya mametseng ya e neng e ba o nantse a sa tsamaye gantle go seng ga ka jeno jeso o ngola bophelo ba gae botšha o tla etsa dintho tse tlamehang go etswa ka tsela ye e tlamegang go etswa ga ke etsa jalo bomme ke re tle re kwale ke lelokolle
2: modimo ya mosa modimo ya mhau mabaledi wa maphelo a ro bona modimo re ya leboa o re pepile o seng ha letsatsi
3: ya
2: o tsamaile le rona ho fihlela mona
3: amen
2: o tsamaile le rona ho fihlela mona ntate a lukileng ha ho le jwalo modimo re leboa tshabo ya letsatsi re leboa tsohle modimo tso re tseditseng tsona tsamaya le rona modimo khutlela morao o re etsetse ka gore le ka gore lebitsong le letlela morena wa rona Jesu Kriste amen
4: amen

0: re o re bontse ha ba hona le motho yang ho lanka jeno mamedi 0860003084 kapa 0797585066 ke mo tla mphumana nteng mamedi hore re etsetse motho enwa letsatsi ho seng ha ka jeno a go nthumela molaetsa mono re tle re mo etsetse letsatsi kapa o tle o ntetsetse le Serie FM. Hello mamedi dumela. Hello.
1: Hello, Bonji.
0: Likai?
1: Hamnati Likai, Bonji.
0: Munati nati kibuwa le mankai?
1: Uvuwa le Paulina, nsikele kama na kabu mfanto hospital paka wanana mani gwelele ati ya Bonji. Bonji, reki ya kama ni ka utadolo di eleng. Uvula ngunti okulo ya musipili, mali rato musipili kika ahule aboneti ni mosengata. Beki ya kama ni ka eneman, uvula anamutiri. Ana mutsiri hola o bone dilemo tseng a taka mosebetsi mo na Bloemfontein Universities de ke a kamane ka botshabelo ka dikeng o hola nkhono aka nkhono nomene phanti nkhono nomene phanti hola o bone dilemo tseng a taka ya leboa ke boss
0: ke le bile ha holo le gato la ka tsatsi le monate
1: le wena fela jwalo ke
0: se mo hele sedi
2: as boss
0: le kai
2: re ke se boss
0: re te
2: ke tona re ga ratanda boss.
0: E ya tornado.
2: O la ngwana mchana ka ka sheki ndalo nya mhlapo. O ka moka extension 23 ke molaka le ka mahlono. Ba ba no hola ka moelo mhlusi. Na ke tla mo ke supile le ya ke ba hole ba hole ba hole. Thank you boss.
0: Thank you muratuwa. Le sedi.
3: Ai boss.
0: Ha monate le kai?
3: Ke tsotso tsotso la ngwana
0: le. Ha monate nate.
3: O bua le skool ba tuma le ka mana ka matetela sa boshe ho hola ngwana bo mpetsana wa ofela yana ka kama ka Cape Town ke re thabile bakis ke re ho re thabile a hola bona tse di tsenga tanga a tsela ho se skool mo rata ga di teachereng e ba le tsatsi le mnate hle ya ntse ba ta squeeze boss
0: le bile squeeza
3: bye bye
0: bye le sedi. Hello le sedi dumela
4: hello boss
0: ha monate le kai.
5: Kajeno ho hola ausi wa ka ena ke selwane malesa to mahao o dula mane se ke kopanta tsa mo a mo hudisa ho feta mo a tsela hore mo rata rati e buile mama ne bonji tsa tsela mona
0: ke le buile ha holo wena rato laka ausi boss ke Paul Makau ka mona ka Durban Reserve Hills na ke re o bohle ba holang ha ba hole ha monate. Hi auntie wa ma 2000 o bua le mogheti ka monaka mo sa mogheti Rustenburg are hurula hohola e khasiwaka yena ke katle ho libitsa o ka monaka Randfontein ke re ahule a bone dilemo tseding tsengatangatangata le nna ke a tshohle ke re ha hule a bone dilemo tseding tsengatangata e dumela bongi o phetse jwang ke phetse hle mogatuwa wa ka ka jene o hohola ragadi wa bana ba ka u ragadintse ba kopelo e ke mampo skwai o ka mona ka so we to kire modimo a moetse hantle o kopelwa ke ngwetsi yabo ele mantholeng o bathong ay ay mo ragadintse ba kopelo mmamedi re tla kopelwa le runa ka letsatsi le leng
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Reka pakana ya di-tse pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
8: Kitika boitelo ba basadi ba holwana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
9: kgotso Sbosh ke kopa ho disa bana ba latelang ntate nka o takamane ka la extension 11 Everton West le ausimakeletso le ntate Smith Sebofi ba hola ba keteka ka jeno gaitsedi ya ka ne ke re fela morena go tswa ba itse hantla ba fe matla ba kopelwa ke ntate Sebofi ka ntaka lentle ke a leboa Sposh khot
10: mama ni bonji dumela mamani anti ire ke mathelemane motseng wa Bloem ba Bloemfontein teng tshaba o university mono wa hola latsatsinga ka jeno o etsa tsengata ngata fela hola tshaba ngono sana o yemetse ha imona hola nkomo
11: o ngidumela dumela Sbosh ke me sarara makatsa ka go tshabelo ke dumediski ke lakaletsa bohle ba hola ka shiko ka tleo le mahlono no ke re ba hole modimo wa ba ekeletse
12: mon mo ke kopela bana ba se hleba ho laba ba bedi o sasa ka di 28 ke matela mabogo le magae mabogo ke re ho bona ba se ba batle ho lana bona tse dintseng atangata kgoding ena ya lona le setlolo sa lona o ratile le tsielo ke re ho bona ho lana ba se ba batle tate ndimo le boloke ba be le tsatsi le monna di le hlono lo fetseng mo kopela ke o se bona ke pontsho ka bino
13: Dumelang Sbosh, o bua le Tisetso Jane ka mona ka Bloemfontein. Maobane ho ne ho la osuwa ka Palesa Jane ka maputso ha tshwana pass ke ntse modimo a mo ekeletse tse ding tse ngata.
14: Dumela mama ne bonke. Bekeng ena ho ne ho la tshidiso tshabatsane ena o dula ka kona ka Franageng. Kira o ahole ke re moeketse tshabatsane lena hana kwa kwana ka Gauteng le ne helang mutshijwa batho bana ba hola bekeng na mama ne bongi ba kopela ke jine tsa tshabatsane ka maokeng thank you bongi
15: hello Sbosh le guys Sbosh ke tshanti tshabala la bua mo ke kopela chomi ya ka den o dula ka mola ka Christ o sebetsa ka mo ke ra hole ahole bone dile motsengata mudima mutsireletse
16: Tumelang tsatsi la bone le merapi la bomme. Ke mare thabile nna ke kopela dipolelo Marta Sololela. A bone tsengata dilemo tsatsi lena be letsatsi la le monate. O se ke wa ba le setiso. A keteke letsatsi la monate. Bye.
17: Hi Andrew 2K. Kopela ngwana heso yena wa hola ka mqebelo ke mo tsama mushadiva o ka pitori ho hola le mchana ha ile se go mushadiva ka stela ba kopela ke pontsho mushadiva ba ka prison park thank you sports

metsotso hantle ke mashomo mabedi le metsoro bedi le ba horeng ya pele ene le tsatsi la thapelo ka tseno ha ba bang bona ba ne ba tshwere mesebetsi e fapaneng ere ke belo wena mono mo lenteng ke belo wena tseleng ke belo wena hem ya parliament tutu ke belo wena le nka tlung hona joale nka o le bala joanga nka o le bala joanga mo mamedi wa ka ya le bang spetlele ya nka o le bala joanga wena mo king ka o le bala joanga ka ke tsore o hona le ba ile mbake na ka ba ka la dikotsi tsa mebilenga ke na le wena hona jwale lona ba lenga di toll gate mawa ke a dumedi sahle di garaching ke a dumedi sahle ha ha ha le lona ba ntsenga ba hlwekisa makolo ya batho khotso hlwekisa kolo ya hantle o ske wa utswa ka kolong ya motho o ske wa leka wa utswa ka kolong ya motho ska etsa phoso ya utswa ka kolong ya motho re ke fete hona jwale mothemotle ke keno bashana he bana ba bapalang bolo ka nako ena ba ikwetlisa ba bo ikwetlisong gona jwale monna o ikwetlise o seke wa bapala o ikwetlise e re ke tla ko fe nngwe ya pina tsa monnate ya golo pina na e binwa ke Tebo wa Gamoloya moshana theoang ka mane ka bohlokong la Bethlehem fela ntle ntla theoa ka mona ka bo Kestela bapa a lenna.

0: Nako ke hora ya pele. O mametse le CD FM go tla ga sola Africa Borwa ditaba tsa o re pele le CD FM. O tla di ballwa ke tsietsi mohala di mpapile. O tla o balla di hlotsa tsona.
1: Godfrey Libia ya beile meja fatshe e winning le hlogo ya lekala la mafokisi la di Hawks o ntse a tswela pele o teka bopaki ka pele o komishini ya matlanga. Batho bao e leng baagi ba Westbury ba buisana ka taba ya go tlaola ditlolo tsa molao tse agang merusu e bakwang ke dithunya tikologong ya bobona. Ha re le ba Durban teng, batho ba bang ba mmalwa ba timetse mme ba babedi ba timetse morago ngwana ka lebaka la bohloko ba molongwa ke ntšha. Sepolesa sa Free State le sona se tswela pele ka diphuputso. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela gang ka moramona.

0: Di taba tsena tsa ura ya pele di fella mona mmere di phetela ka lokolo tsa bolipi bakeng sa le tsarile na jwa ka dihlopisitse ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng. Le o di mole kwaetse ka go gata dibaka o podile mpa o futumetse ka leboya. Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Northwest Province le kwaetse ka go gata dibaka o foka moya o futumetseng. Free State le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse. Northern Cape le kwaetse ka go gata dibaka o foka moya o futumetseng empa le hlakile ka bophirima. Western Cape le o di mole hlakile o futumetse empa le kwaetse ka go gata dibaka go a chesa ka botshabela. Karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse. KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse. Taba tsena tsa ura ya pele di fella mona mamela tse ding ga ura e tlabele ya bobedi.
1: Dijo tsa Sontaga tsa 7 Colors ka mehla di a hlabosa wa tseba. Ho fika e be ba nako yane ya ho hlatswa pane ya ho hadika nama. Sho! Pele eo e tinya e kgomaretseng tlase e shabela e ka ha e tlotloha jwalo ka soapi ya ABCU. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fetisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng hahlano a ho thefula mafura. Isita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power, e etsa hore o hlole mafura a manganga ha bonolo.
2: Ona jwale metsotso ke re shume hantle ka morao ho ra ya pele. He bana O'Sullivan. Kore ha o mamela mona o na batla ho tseba ditaba tsa mo president O'Sullivan. Mune wa munisimane ke nga na batla ho tseba ditaba tsa batho ba hudimo dimo hakana. Dulantso o mametse ditaba. O seke wa feto. Wena o dulantso o mametse ditaba, o dulantso o mametse le Lesedi FM. Batho. Re a metsotso le shumane motsolomong ka mora hora ya pele. Ke buile taba bohlokwa mpe ka jeno ha ke qala naneo lena. Ke bua ka letter of authority. Ke bua ka mafa. Ke bua ka ntho e re tshabang kaofela lefu. Gore na ha e sa le molekano wa hlokahala, na pampiri tsa o di lokile gotlhe o ile wa tseba gore na tshwantse o e tseng. Dipotso di ile tsa kena mme tse dingwe tsa tsona ke di fetisitse ka di latlhela go Moshane Somane Ntate Mahapi advocate. Mmo le wena Kagiso advocate mapi o tla o letsetsa. Mme e tla re metsotsong e masome a mabedi le metso e mehlano pele go ora ya bobedi. Ke be ke fumana karabo. Lenaneo lena ga le a tlameya go fela hohang go sena motheo re mo thusitseng. Go sena batho ba babedi ba bararo ba bane kapa ba bahlano bao re ba thusitseng ga le a tlameya go fela. Tabe le phoso e kgolo ga jwale ke nako e ka fela mane goreng ya boraro e le gore ga ona motho a reng ntate re a leboa, ntate re leboa le Lesedi FM re a leboa. Ka jeno dijo di ile mane mo batho ba ileng ba hlaelwa ke kotsi ena ya go tšha ga di-flete tseo ba neng ba dula go tsona. Maobane mantsiboya ka banna le basadi ba theotsa banyolotsa ka difene ba batla Moshane Somona Thabang ba batla ntate Motaung fitlhela ba bile ba kopana le Thabang ba re ntate re rekile groserinyana gore batho bano ba ile go ja. Patlo tseno di fitlhile ke Lesedi FM ke lenaneo lena la jwale ke nako ke ka moo le sebetsang ka teng. Jwale tseba he gore ka jeno grocery ile go batho bana ba ka ba mashome a mararo ba tlhokang bodulo bao thepe ya bona ileng yatšha mo teng o tlhokaetseng motho a le monga. Jwale ke nako, jwale ke nako ke lenaneo le phelangphelanyane ya maoba le maobane. Maobane mosebetsing wa gopola mosadi a ileng a bolawa ka tueleng ke utlwile gore ba tsamaile gantle moo. Mantombela ke utlwile gore mosebetsi wa lona o tsamaile gantle mono ke tla nka tlaleo go wena nakong e sa fediseng pelo. Tla o dimatlhogo metsotso e leshome le metso e meraro ebile ke ena ke e leshome le metso e mene ka morago ra ya bobedi. Mehe ena ke nako e rekilweng ke ba ha Renis ena ke nako e rekilweng ke ba ha Renis. Renaldi taba tsa ba Renis. Me ngwana na o teng Fifi. Ke tla motswara ke tla bua le yena. Fela pele ke tlo buisana le Fifi. Pele ke tlo buisana le Fifi. Hona le taba tse pedi tse tharo. Tse o re lokelang gore re tle re bue ka tsona. Ke tlo fa le dinomoro wena o dilo ntse o mametse. Wena o dilo ntse o mametse. Ke tlo hlaba le ka dinomoro tsa ba ha Renis. Ke tlo fa dinomoro tsa ba ha Renis. Ditaba tsa bona ke tsena. Ke ba clean for life. Clean for life. Hlaiswa sena sa bona se bitswa jwalo. Clean for life V2. Koko pa o se tsebe. Me moriana ona wa clean for life. Ke moriana o fapaneng le moriana e wena o e tlwaetseng. Clean for life. V2 e na le motswako o matlafaditsweng wa dimela. O kgona o nwa moriana ona. O bolokeile ro ka o nwa. Me hlaiswa sena se ka sebediswa ke mang le mang. Gona jwale ke kopa gore o tlo o dule le nna. E re ke tle ke bone gore na ga ke tshwara ngwanana mona ka Habakuke. Ke tshwara Fifi ka Habakuke. Re tswe o buisana. Fifi ga ke etsa tjena he. Ke tla go wena. Gore re tsebe go buisana. Re tlo bua ka clean for life. Nomoro ya mohala ke ena ke e fumana. Jwale ke ya go ena ke etsa tjena. Tla! Ke o taba. Dula o mametse. Dula o mametse. Okay. Ke o he? Ya ba kwela go yona jwale. Okay. Tau. Ke ona tau. Re kgone go buisana le Fifi. Okay. Ho tla loka ona jwale he motho motho ke tla mofumana me re tsebe ho bua le yena. Ke tla mofumana hona jwale. Re kgone go bua le yena ka clean for life. Ke o mahala hai wala. Maybe ka nka khona mo fumana a tlo qoqela ka clean for life hadi hana bana ya moleka ya moletsetsa Fifi utlo he utlo he aha utlo he. Ya rora. E molikile. Me. Go bona la hore.

0: yona re le ba re ne se ntse le nana ka jeno re kirime di se mamedi wa se le tsoya le tsedi FM ho se mo ka tswang ma mesele teng me ke se ntse ke tshoke re ke nako jwale ke nako ya clean to life v2 tonika mo ho rona re le bana ba re ne se kirime di se mamedi jwalo me ke se ne ke mo hlalosetse hore taba ena ke nnete ke se tsa iswa se matla ga holo sela sa clean to life v2 o ba ne yona ke tonika ya dimela sa maemo a dim se ke ile go matsoa ya feitso ka tsone tsena ke tlwa lwana in tlhapa ditswe ka maemo ding a ka jeno le boleng ba teng a sample ke ho ile ye tsedi tsore mo mamedi e tle mo thuso mo tsietsa go pele mo ba ha e bo tle le tsama iso e ntle ya mmeli wa hae e le hona hore re tle re tsebe hore re ntse le tshila pe teng re tsebe hore di e di beteng mmeli wa motho
1: ha go le bo wena fifi ke tlo kopa rotlo o tshware hanyane fela ba ne re tla tlame hore re tle re ye mabenkeleng hona tswale re tswe ho tla fana ka rona le miriane na yona ya clean for life yona ya renis we fumana kai miriane na le di nomoro tsa mohala mo batho ba ka letsetsang teng ba batlang ho fumana yona miriane na motlomo ona le ba mang bile ba batlang lo rekisa mabenkeleng a bona ba rekisa clean for life kenka mabenkela re khutla mabenkele ngwane so tshware jwalo hle re tla be re kena tabeng ena
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Makgaleng he ba le petrolum jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela. E tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole. E tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng. E thusa moriri ho hola hantle ntle le mathata. E fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea. Tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo. Makgaleng he ba le petrolum jelly e boleng bo hodimo ka theko e tlase. Hopola ha e se makgaleng ha se yona.
4: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi a se ngotseng.
5: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
4: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng mme o boloka tjhelete haholo reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square metara o ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip ho melao le dipehelo potlaka tekiso e fela ka di 31 August reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za
7: Yeah. Hey Lamzanzi, hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simonstown ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1,000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe at club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate, Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
1: Asimo he mutemotle re tswela pele le fifi fifi jwale se sebedi sa sena sa clean for life se sebedi swa ke bo mang
0: se batla se hlaisa sena sa rona se hlaisa se sebedi swang ke mang ka mang bana ke dibela gore motho e mong le e mong o lokela gore go be le tshila e teng mmeleng wa gae a lokelang go e ntsha jale mang le mang.

0: a ka sebedisa setlhahiswa sena gagologolo he batho ba bangata bo tla fumana ba lla ka bothata ba go tlalelela moya ka mpeng batho ba tlabeng ba lla ka bothata ba go se intlwaneng ka tsela e e nepagetseng setlhaiswa sena se tlo thusa motho eno maemong a ka reng ana re a tseba gore re redi dilo tse e papa-fapaneng tsa mefuta mme di edietse gore o be bosokonyana ka mpeng o kgone go le bima mme jele se a thusa gore motho a iphumane a le bobebe ka tsela e e makatsang
1: O mametse le Sedi FM mona re bua le ba Renaissance for a life. Ha re ntse re bua ditaba tsena tsa bohlokwa. Hona le nomoro e mo mamedi a ka letsetsang teng ha hloka a clean for life. Nomoro ke na mo mamedi ke 011-830. Ako e ngole fatshe o ba letsetse bona jwale 011-830-2160. 011-830-2160. Kapa, okare 011-830-2161. Letsa ona jwale. Letsa ona jwale. O tla ba fumana bana ba clean for life. Ke mabenkeleng a feng le mona Gauteng mo batho ba ka rekang teng clean for life.
0: Sina ke ke le bo wa di bitsa mona di no moro ha ntse ke le ka se buhudi ke le bo tswata ke ke sa le pele ke go tsoma me di hore ke ho kae mo a tla fumana ding se tla itsa sona sa rona sa clean for life ke tsone ke mo me di e ka bonne ke ba hore wa ifumana me ka bona ka Gauteng Renaissance Station Mall shop number 7 ka mona ka lenajia wa re fumana ha the le ka mona ka Renaissance Signature shop number 12 ka mona ka mona ka lenajia wa re fumana kana bona Gauteng ka mona ka Ramis Jabulani Mall wa re fumana 2601 Bolani Road so wetu ka hona ka Jabulani ka mona ha the le ka mona ka Deep Club Square wa re fumana Eben Keller Dr Deep Club Zoom 3 lo hona mono re ntse re le teng rona re le barelisa ha the ha re pelle mono Ramis AA2 Orange Farm Mall 82 wa re fumana re hona mono ka Orange Farm hathe le ka mona ka Ramis Alberton City Mall shop number U156 ho ya ho U158 ka mona ka Alberton re ntse re le teng re le ba Ramis le ka mona ka Deep Slot Mall re teng ka hona ka mona ka khona R511 re a kubane ha ka mona ka Deep Slot le ka mona ka Kumlani Mall Ramis re teng Cleveland o le pass container re ntse re le teng rona re le ba Ramis seba
1: Momamedi ke o taba nomoro nngwe ape o ka ba letsetsang ho yona bana ba Renaissance ke 076 mona ke WhatsApp o ka romela WhatsApp mohlomo ibile o batla le hore o lo reka o ithekisetse 076-293-7682 o tla bua le Gadi mono ke a ipheta nomoro 076-293-7682 o tla kopana le Gadi mono o tla buisana le yena e re ko phetela nomoro 076-293-7682 o ngola WhatsApp mono ba hlaba ka WhatsApp o buisane le bona nomoro ya bona mahala ke 011-830-2160 ka ipheta nomoro ya Renisa 011-830-2160. Hakulebue ngwanana mantswa wa uqetela.
0: Tsela tsa ke le bo mo me di ha itse bonne ke ba hore wa iphumanela yona mme ba keng sa ho inwa le ba rata hore ba ka irekisa ha ba itse go ba le tse di moro tse no tso mo di bitse ka bogabane le bogeleke le talente yo se tsata yo nang le yona ho tso rona ba renise ke tsentse ke tswa ke re clean for life v2 matla a di mela sa Africa ba keng sa bophelo ba ka jeno ke a le bo tsata
1: ke o tsaba motho ha tswa jalo he ngwanana ke a kgola gore dinomoro o di ngotse hantle wena mo mamedi ke a kgola dinomoro o di ngotse mme o tla letsetsa dinomoro ntseno tseo ko o fileng tsona 011-830-2160 e nngwe ke 076-293-7682 yona ke WhatsApp o ka ba ngolla mono WhatsApp-ong yeo wa khona go bua le bona a go itse jwa le hona jwa le he ke bona bana ba Renis mabenkele o file bona ka o fela out fifi a fa hotloa ka mane ka Phumulane Mall at Clayville Olifants Fontein a water ka Deep Slaughter a o fa ka Alberton City Mall a o fa le ka Aet Orange Farm a o fa Deep Club Square au fa le Jabulani Mall, au fa Signet Terrace, au fa le Lens Station Mall, we ba fumana mowa. Kotso! E ma shoma ma bidile metso robo metso tso ka mra o ra ya pele. Oh la la!

0: pina monate haholo pina ena ke ya Jimmy Cliff wo batho ba bangata wo ba ile ba e rata jwang ke pina ba neng ba e rata hona she's my mother Jimmy Cliff e ra nna fela ke tlekele ke hore ke fumane moshane sokwano mona hem e leng ntate Mohapi ke fumane ntate Mohapi ka potlako re buisane le yena ke mo kopile hore hona le batho bao ke mo feeling gore a ke ba letsetse a buisane le bona ka mangolo ana letter of authority mo mamedi ha o tloka ha letswe ke molekane wa hao na wa tseba re tshwantswetse jwa ka kopana le ntate Mohapi ka potlako fela jo ke a le boa ere ke monke ntate Mohapi dumela tle advocate
1: ho tsonda demtaung le ba mamedi ho se ho se mo ba ka tsamba le ke report
0: ke le boa advocate pele ke a palenga hona jwa le metsotso ma shoma mabedi le metso me hlano pele ho hora ya bobe di advocate ke o kopile ngwana mme ka re hona le batho ba o kufile mbona ka ba ka o kopa re o ka o letsetse ka giso ha ke re utlwa advocate o mo fumane ka giso advocate
1: e ke le boa ke mo fumane ndate ka mona ka tenezeng ka ba ka bua le yena jalo ha hlokomela ke nnete e state ya bona e re putuwe ka 2021 jalo mo kumono hlokwaetse a bua hae motho ana ntse application ya letter of executorship ke mme wa hae jalo ke utlwa ka bo madimabe mme le yena o sa bile a hlokaetse ke mme maletate jalo ke kopile hore abuti a tla atomele di-office tsa rona mona ke tlo kgona mo elita go ya pele re ka e potlakisa jwang nyewe ena ya gae but ntse ke tlhokomelang ka nako yo mme pele a tlhokala e le ra ngwala lengwalo ka mona ka le master of guide code le re le bitsang J84 mo ne re tlhokomedisa mme o re shota 1-2-3 mara ka bo madimadi ke a bona ile a ba atumela a soka a kgona a abela ntate Motaofi
0: fela o khonne o bua le ena gore a tle go lona dikantorong le tsebe o mo thusa
1: ke ntse jalo ka baka mofa le estate number o na sena estate number ke mo file yona obane ga bua le wena o na soka tseba le estate number so ke mo file yona ka baka mofa le dinomoro tsaka tsa kantorong gore a tla tsebe ga a tla kwana a tla tsebe lotomanya gore ke teng kapa jwang re kgone gore re tlo dula fatshe re bue ntate Motaofi
0: le CD FM tsebeletso e senang thaka ndate Mohapi ke le boa ka kantoro eno ya hao mme ke le boa kana go tsohla ro letsetsa re ya o fumana hona le mme hape le ena reng ha ba tsebrona ba itse jwang abutwa bona o ile a hlokahala mon o ibone yeo
1: e ke bone ke yana ya abutwa mo rometse maobane o ene le ena e le gore ba hloka go etsa estate jwale ka bo madimabe estate ya bona le yona ke executorship di assets tsa mofu di more than 250,000 jwale e tlhoka lekweta ene ka bo madimabe a butiana tlile kwane le mrometse go nna le ngwana bo o mong ga ba se batho ba se bitsang gore ba ka kgona go ka lefelela ditseo tsa makweta jale ntse ke entsenka ke moetsa molemo gore colleague ya ka e ngwale lengwalo ka pele ka potlako re mo kopele thuso gore dileratsane tsa legal practice council ate ba etse letsema la gore ba mo thuse mahala ntle le go lefe jale ke a tshepa kopo e ga e tla tsamaya ntle ka monta 3000
0: mo mamedi ke ka mo re sebetsang ka teng gona jale ga o ka sheba fonong ya gao mono go na le nngwe e ke o fileng yona nomoro ya teng ke ya 084817 o ko e shebe bona ga ba tsebe ba tlhoka letso jale ga ba tsebe rona banke eng ba e kopanyeleng ba qale kae ba tlhoka letso kgweding ya January
1: o so utsibile tse yona ntate Motaofi
0: ko utsibile tse yona advocate
1: alright ke tla beya matadimo ntate Motaofi be ba ke tla gotsela go wena
0: ke kopa advocate ya ka e latele leitlho mono mme re tla bua ka yona re utlwa gore o kgonne o ba fumana na
1: le sedi ya se ntate Motaofi o sa phela re leka re thabela gore o tsibise ntate go mosebetsi o etsang o makgethe a go ntho tseo di etsa
0: Totso di etsang ke le boa advocate. Mo tshemo tle ke utaba. Ke itse wena le nane o lena ke nane o le leng le makatsa. Ho hanga le atlame o di fihle o reng ya boraro. Re sa ka ra ama mo mamedi, re sa ka ra kena. Hona mane ka phapusing ya hayane. Mo antseng a e mehlote ngo rena ha tse botlaetsa jwang. Ke o ka gitso ka tenenseng. Mo shane so o na le teng le yena mona a tsa makaloto. Tsa makaloto fats. ar ntate mpone ke jwang batswa di ba ka ba ntsetse chalete ba ntsetse ke yo ntate mo happy mothutsitse ba mo etseditse le lengolo ha ar ntate bona ke sebetse batswa di ba ka ba ntsetse chalete ba ntsetse le matlo ke mo to di asset tsa di feta 250,000 ka le ba hlokaetse ha so ifumane o tlile mona ra ke so ifumane ntate mpone ke jwang ke le bo ntate mo happy mole maqwetha manga o sebetsane lona ke le bo ha le sibile le ngotse lengolo hore mshane seno a thusehe ona alla alla le se di FM jwale ke nako
2: e bang una hana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Gain 19 birthday ya top details. Re ke tsika ka disolo tsa semetle tsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates Ebedi tsa pente ya Homegrown Extreme. Ho tloha ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi lona top details. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Di tropa tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
5: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel. Ka FNB kajeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletsa sa tshelete le dikadimo wa semolao
0: ke o taba hono jwale ha o shaba nako re a re totobela mane metsotsonge le shume le metso mehlano pele ho hora ya abubedi me ka ina nako ke nako re fumana mpale palena ke palo e ratanga holo e leng mo nyaka re ke tek sebe rona ba se ba fihlile bana ba ka ba monyaka ke nnete ba fihlile nna ke la ba ka bona ka kapa e golo ba nna ntate Thabo Thedingwane ha tsena ke di ka kapatsa lengau ka kapatsa lengau le holang letsatsi le letsatsi ke utlwile re ba ka bothabothe bothabothe ke utlwile tabatsewa ha ntate lengau etsa mosebetsi etsa mosebetsi ntate Thabo o lengawe etsa mosebetsi le phamise bana ba batho ba batso le phamise tshaba sena setsetso ba phahame ba yodimo ba hole eke ka ifumana pale ya hao monyaka

0: No, no. This is unacceptable, Daniel.
1: King, Jolo Mahal.
0: Born and Bulge. Urunguani key. The returns are wrong. Chele take it to the station in Mona. Haki won't Jola Moli, Mama. Eh? Unjoyza Hibo Asule, Mama. Tell me.
1: Mahali, please.
0: Please, o batla gore weekly ke ya campaign yaka ke nna
1: ke mantswe ha wana
0: se ya ke nna ya hulelang letsholo le la ka fa
1: ke re ke mantswe ha o ano ha se ya
0: eh ha o imabele ha o bua o se o hlolwa ke mosebetsi
1: go ba ka mohale mohale
0: no
1: o hlompile empa o wele mtate lona ba nna lena le kelelo nyana tsena tse sa di rateng tsa gore ha le qakehile le tla le tlo ikimulela go di marana mona re le basadi ke le ruwa le bana mohale gore batho ba o thaba he wa ile bana ntwe chelete e kekebe ya reka le rato mohale ke re ha ona taba hore na o tlo reka batho ba surprise bill mona ka o fela ha bona empa ha o sa happy tepo ya bona ha o sebele tsa fela
0: ntle ke in happy se ke lokelang o sietsa o bana ke nna enwa ke fetin tempopo
1: we no fetin
0: e bile ke be ile bophelo ba ka marangrang hohle hore tshaba sentsebe simpone ke inga happy se ke lokelang o sietsa
1: ere ko hlalosa tsona hantle ka boqhetseke mohale ntho eo e beileng pepeleleng marangrang mo ke borui ba gago wa utlwa wena o monna wa batho gohang you're not man of the people ke a o jwetsa monna wa batho mohale o tsebana le batho le ditlhoko tsa bona e seng batho e be bona ba mo tsebang mohale o batla goreng a ore ke ipuela
0: felaamele
1: mo nako o swae motlareng tate tšhelete ke yona e ntseng tsotlhe seng wena wena o laetse fela mohale ya badintho di a iketsa ke re e mohale a ke o thole fela o nagane gore ga wena o kanka matso wa gago wa sebetsa ka bo wena gore na go ka etsagala eng e ga e sa le lebelo le na le thago wa mohale ke batho ba ba kae ba ba sebedisitse e se ka thole
0: no mpoloke ke yona tsela e botlhale eno ya go sebetsa
1: wa bone
0: gobaneng o batla gore nna ke thunye mofufutso ga ke mokatapei man
1: mofufutso ono wa gago o lokela gore o thunye mohale gobane ke yona tsela e gapang dipelo tsa batho wa utlwisisa ko o jwetse ntho e ga kae e mohale e ke re mena hempeng tate matsogo mogomeng mogoma temeng ga go lengwa o leme ga go gothwa le wena o gothwa e sentho ena ya gao yaore mehlaena wena o tsamaya wa gela mathata ka tšhelete he mohale
0: ke sebeditse ka thata kana bophelong gore ke phamise boemo baka ongotlisetsa gape magotheng
1: ga e le mona gore o sebeditse ka thata ke dumelana le wena o sebeditse ka thata ka gore o sebedise tšhelete ya gago gore o reke botshepegi ba batho wena o borekile o a ba patala ke re empa e re ko o jwetse he ga botshepegi ba batho le gore bo fumana ka gore wena o bolefeleletse go na le e monye a tla fitlhang a botlhaleng tate a tla lefang tšhelete e fetang yeo wena mohale
0: ke patala wena gore setšhaba se dikatamele ma ebile ga o tsebe pokoto tsa ka gore o ka nna tlo gore o na le a tla patalang go mfeta o nana gore go na le ya betere go mfeta motseng mo ga o tsebe bodipi ba dipokotho tsaka mana wena etsa se ko o lefelelang sona
1: malo o go atamela teng o atametse ke kopa o ko shebe dipalopalo ketse tlhakoreng la gago empa o bale gore na batho bana ba surprise bill ba kgatlhiswa ke eng e be ga o qeta o theogele tlasenyana mane tokomaneng o bone gore na ba itse ba tshepa mang sheba gore na wena ga ba botswa ka botshepegi ba itseng mohale ke o jwetsa kgetlho ya go qetela batho ba o tshaba
0: jale nna ke etseng ka se
1: o botsa nna
0: ke etseng ga bantshaba ba tlameile bantshaba mpolelele se ka tsheya
1: ke tla reng o se tsheye mohale
0: mpolelele ga ona tsela gore re ka fetola seo gore se nsebeletse se sona se yona ntho ya gore bantshaba
1: ka maswabi he mohale ke o jetse nna ke lekile tsotlhe empa nna ga ke mmupi ke tlo etsa mmeka le metlholo ga se ntho tsaka teng wena o mmokela gore o fitlhelele batho moo ba fumanwang teng go go wena ntate nna ke sebetsa ka seo wena o neyang sona ke re e empa he ka maswabi wena o tumme ka ntho tse pedi tse tsa gore wena o reka batho ebile wa ba tshosa ke etseng o
0: fetaisa lebitso
1: lakaeleaaa
0: gore ntlwana e kare e gana o tsena ka tlhong ena ago e golo ena aosi le senya ditšhelete tse ngata le loa meloo e fapaneng le rwala di bona oevie o e rwetse fela ka tlhong ka mono e kare ga gona next polokeng ma o gabisitse fela tlhoo mare ka gare ka mono e kare ga ya tshela next ko lefelela gore o sebedise boko ba gago o tlhokise lebitso laka ke o ine di-election tse jale o batla o botsa nna dipotso gape noma
1: lebitso go tlhweka ga le no tlhokisiwa ke mpolokeng fela wena diketso tsa gago di sa fetong tate go go wena gore na o nka business ya gago isa elsewhere kapa o etsa seo nna ke o jetsang gore o se etse se molemong wa go tlhokisa lebitso la gago tate ga ke mogaung wa tšhelete ya
0: gagoke tla tloga ke bua ntho e nngwe ke sa ke kgonang gore go sane ke e kgotlise
1: mpolokeseka
0: ba lebala gore ke ao patala eno yona o se ka ba e lebala ke ao patala
1: ka tšhelete ya gao tswe le yona I don't care jeez
2: sister o se ka re ke ao phaphela sister mpa ke tshwenyeile gagolo ke tshwenyeile le ka nnete tsa bamay sister
1: o tshwenywa ke eng e kana-kana kolwa
2: gotman lena man gotman lena le mogale lena mogale man sister
1: mogale o entseng kolane nketse ke utlwisise ga o those o sa bue dintho di felele ke sa tsebe rona o bua ka eng bothata keng
2: o bona my sister a se taba gore ke le ka o laela gore na o phele jwan life ga wa bona sister empa taba ya gore o gutlhelang le diamane sister ga e kgona enke ntse junjulae kore ga ke tsebe ke tseng kore ela ntlho ke tshoile mo ketemong
1: gaokolwane ga o letho le tshosang ga ke kgethile go lokisa lenyalo laka ke kgethile go tlela peng laka go mone e o leng waka
2: empa sestere ke riskile ka bophelo ba ka o thusa go fumane se o tshwanetsengke
1: a tseba kolwane
2: ba kompelele mo jalo kgotmang leo ga ka utlwa gore ke nna o nnileng dieding se jalo ke tlo kena kae ke ntseng my sister ke ntsengkolwane
1: o kopotle tlwela ngongore yaka ga kana-kana ga o letho le ngongoreisang mono dipampiri tseno ke inšorense ya bophelo baka mogale a ke ke a dipanya kere le ganyane fela ga o tlhokagale gore o tshabe letho kolwane wena tswelela pele o kate mokokotlo waka
2: empa jale sestere jalo ke tlo fumantshwa eng ka moga seo reng ke se etse seo go ke dilentse ke o katile e
1: kolwane bua fela ga o batla ko o tlhokomela matsoo a tlatswa wena o beyang tafoleng
2: matso a tlatswa
1: a tlatswana kolwane
2: empa eshme sestere ga ke tsebe obona empa nna le mogale ntle ke yo bona diamone me sister a kgona ke motshepe ka wena diamone me sister o bona golo jwang le ntho tsa ntsa di bua o mogau ka wena kada ga dijise ditheoelang go gang go tu go gan nix kore ke a tseba go lerato le na le o etsa go batho ba ke ba foufale ba leka go le ba thetse letseng empa me sister a kgona mona ga wa bolokeya mona ga wa bolokeya mona mo o nngwe ya teng aya o bolokeyaolokile
1: kolwane ga re etse jena ga e ba ka nnete o tshwenyeile ka tsela e o bolelang ka
2: yone
1: go tlela mosebetsing ga mogale go tla o tlo ba mogane wa ka gape kolwane kapa wa tumele go mogale bakeng saka gore sotlhe sa tla se nagana kapa tla se rera bakeng saka re tsebe ka pele-pele a etsa ntho e nngwe le ngwa naganneng kore re be ka pele go yena wa bone ee ka tsela eo matsewa a tlhatswana kolwane wena goreng ka taba
2: eore kere ke tla e nagana taba yagore ke sebetse le mogale gape le yona
1: ee kolwane ke wa tseba gore ke matsewong a gago gona jale
3: hei Cynthia we e le ga utlwe kapa thotse ka mo mogautisitse tlho jalo ga o manyeo gantle bothata ba gao ke eng a e tlabe sa le o tlese-tlese ga kana-kana e ka e ka gore rekisa kadiana kapa o rekisa moriana mao Cynthia o sekela gore ke tswa saloning ya o fumane le seyo bothata ba gao ke eng
4: ke tsholwane
3: thata bagao ke tsholwane
4: eeaa
3: ke utlwisise ke tsholwane ga esa tsholwane o hospitala kapo o mantseng a o kwa teng a okelwa lefulae
4: ehe ke ka go he o sa mponeng mone sa lone gomanene gana motho ya mo tlhokomelang ke nna fela le ena mona surprisetlame ke mathe ka moraeng
3: o ithutetse moo o sone moo ke wena motho a moaa ga ke motho o matsong a dingaka o matsong a nepaetsebe
4: mme bakiso ke gola ko bao tsebe mme tsholwane o batlile a ipola ene ke nna motho wa pele a mmoneng ntho eno e sesentse bo go bona ba ka tsela e nngwe e kgetheileng jalo ke batla ga ntse ke ya fela sepatala mo nne ke ikgodise ka tsatsi le tšhabane dikelang gore motswala a kebebebebebebe a phetha gape a etsa
3: nthoba
4: le dingaka tseno le tsa teng mme dintso tsa ka mokgwa maikutlo ana gae a kelelelo e ka nnang ya ba ntho
3: ekore
4: moferefero motelele
3: ontla tsa ditsebe o ntho etsa ntho e telele kutlwa o etsa lalo ya molelele ya yang lolololo ga omphe sebaka le sa go ke utlwisise sense ya jalo mpolele ga tsholwane a kula a na le bothata bo a nang le bona a batlile a ipola ee o sa satlwa akere bothata ba go keng ba go tlebe kwala business yago kapo theo na le tšhelete
4: go kotsi nome kapo fumane batho wena o ne o ipatlela fela nna
3: ne ke batla wena
4: memapa ke so ke busy ga botlhoko ke okana le ngwane so e ke sa tseng gore na bothata bona kapa bolwetse bone bo o nang le bona bo tlo felane le nna ebile ke tsamaya therapy mme ke family therapy maopane
3: ikare jele le lona bosentsi ya ka nnete
4: gane le sankeng le mafu a kelelelo kapa le sankeng le tlhontse
3: empa le tshwere tsholwane e seng wena
4: le nna le ntshwere mme
3: wena mona
4: helang I'm traumatized ke ntho tsholwane ya mpontshitseng yona batsaba mme mapa ke se batho ba gale ga le batlo utlwisisa goba lona e ne re ga motho a tlhokaetse ne le mokwala matlho fela galegale kwane be nne le monka le mong latlhela jalo kekare ke ntsanyana le mokatlela
3: motho a sa ile o ile sensia thuso e sa letseng
4: helang mmemonnyeo
3: bo tshwanetse boe pele
4: mmebaka ke kopa o ye mono ya teng gobane ke tlwa go araba ka tsela e senang ba monate
3: e seng jalo sensia mpolelele bothata-thata-thata o tla mophekola kae a ke go itse kgaitsedi ya ona o na le bipolar disorder kapo jang
4: ha
3: puleng a sa samogati bile etswe e sale a samogati be a motswala o fatshe a moele di motswile pakeng tsa menwana puleng ha mogati bile ha sa tlamogati ha gona ntho e kudisang tsholwane tsholwane o kudiswa ke gore be puleng o kgutlelane le mogala ke phetho ke tu wena o itlhabisa
4: mafo sesosa sa gore ebe o na le bipolar 2 disorder depression empe se bitswa hypomony e tshwara mang kapa mame mapakiso ga fela maikutlo gago a tetebetse
3: o re se le two e sena le bo two a ke a botsa
4: ai mona mole o botsempe ai na gona batho ba kakae mme wa ka batho ba ne ntse ba sekolong kgale kwa ka nako tsa lona lona kgantseletsa
3: nna ke ne ke o fa lefa ke re kokobetsang tsholwane o tla folaka mo
4: o ne o re remeetse jang
3: le bue le ena
4: a ba etsa jang a moele fela jalo
3: mphaamoele ka nnete o tla etsewa
4: amoeleba ke nanne o nkemisae go na le ntho e nngwe e bang
3: enna ke batla bona tho ya ka e le gantle sheba nna ga ke na taba le ntho
4: tsotsotso
3: bua ka ofe
4: ikute ga o sa kgone o nkemela go fitlhela motswala ba gantle kuta tlhoyo ya
3: gagoaaiso
4: o tla bona gore na o tlatsa gwala di boike mme yaka ke rekisa di boikisa lenong
3: gatelo ya maikutlo ga se bokulo bo batla fela motho a theole metsimaaaeoleo
4: batlangspatala ga e be sentho wa seba o tshwana le bona batho ba bankang siki tsene tsa matlhoko a kelelelo e ka tsona sentho tse serase tse tlameng dikeletlo mme mapakiso ee o dutse le dingaka mone di bua le ena maare ntho sa entse empempempempe ya motho ya gore a ipolae wa tsa go betega go ka bolawa ke motho e mong kapa ke koloi e sengwe o batla o
3: ipolae
4: a ke reng ke matlhoko a kelelelo
3: seraemotlhang
4: tsholane a fodileng o tlatla salonong ke tlatla ke tlo bona gore na ketse jang katlho yago ga fela a ntse a kula mme wa ka o tlatla mme o thabele o thusa ke basebetsi bane be ke ba ereleng mono ga e le nna e kare ke tlhola le o ikgannela mme
3: mapakisoaaa o sentsi ya motho
5: e ne e sesetsa ka loka jeno le ka moso e ntse le letsatsi
6: clientele e mona go sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maaforika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ha o sheba metsotso ke medi hantle fela o le ba horeng ya bobedi. Horeng ya bobedi he. O tla ballwa ditaba ke tsietse mohaladi ka mora mona re tla be re kakata. Tabere kakata ngwana mme re tswela pele re matha le nna no lena la hao la jwale ke nako mamelo ha di mo moya o mongata moya o mongata moya o mongata holo ye ntwe tla ile mane Nepal ha u fi le China ai jona tla ho e matla hle o se bone siretse seo tla ho e matla wa tsore tlameo mamela ha re bolellwa hore dibakentse itseng ha le ya tlameo aha dibakentse itseng tshwantse le re tlameo mamela jonna bona re tsetse o se tlile ka matlalwang ka man ka Nepal tlao e matla o mo mfela motho a tsebang ho galemela tlao ke Jesu rona re ke kera gone e matla ha ya ya ya so ba shwa batho nako ke hora ya bobedi o mametse le sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa di dabatsa ra bobedi tla di ballwa ke tsietsi mohaladi.

0: ditaba tsena tsa rra ya bobedi di fella mona mamela ditaba tseding ga rra e tlabele ya borraro
1: e ke o taba ngwana mme o mpe gantle metsotsong e metlhano ka morago go rra ya bobedi labone bekeng a kile ka kala ka pina monnate ya semoya ya Teboho e re tle ke theo le tsona ke bone mona mangolwana a fitlhileng kwano mona ntate thuso ere ke bone ntate thuso home affairs ke alla ke na le bothata ngwana hana ditokomane ke a bona mona he birth certificate ngwana ka o hlaetse South Africa bana ba bile ba se ba qadile ngo la di exam hana mangolo hey taba ya bana ke sono rukile ausi re ke fitise hape ke tla kopa mushane sumuna hore atle a boletsetse ke tla mokopa go bana ke mona ngwana eno jwale o etsa matric jwale kapa o etsa nga ore e kutlwa gore basa ba qadile o basa ba tla qala go ngola all right ke ba matric basa ba le haufi monna ntate mokete a ko shebe bothata bona he a ko shebe bothata ke bone mono ngwana mme o mpo o thuse ausi mona bothata boteng ngwana o sa tlo ngola ke bela ke etsa kopo gape go batswadi ke etsa kopo batho ba borona ga golo tšhaba se setso o tsa re tlwaetse go nka dintho fela tjena wa tseba fela tjena fela gore ngwana o teng a o tla gola o tla bona ngwana o ne a sa le mogolo o na ntho tse ngata tse o tlang go di tlhoka bona ke ba ke ngwana jwale o matriking ngwana ke yone jwale o matriking tlhoka ID re na le o etsa ntho tse golo ka ke ntho tse nyane e ka ke ntho tse nyane ntho tse golo re di etsa ntho tse nyane mme ao se o le tjena e ba tsietse ntate motaung ga e sale ke etsa kopo ya setsha ka 2019 hostel 1 go fitlhela tsatsi lena ke se fumane letho 29 ke tla e fetisa ke tla e fa ngwaneso mo hai Lori Park jwale ga ke tlhaele le o tlhahela go le o ba yang Lori Park ngwana ntlhapho o teng e leng MMC ya matlo ke tla mokopa gore a e shebe ke tla mokopa gore a e shebe ore a e sale 2019 ba ntse ba re ba tla go romelela SMS man hostel 1 go fitlhela le na le godimo e ntse e tla SMS ke a leboa ngwaneso jwale ke kgola gore mona e no ba SMS e tla ba mogala ke ba kopile le bo MMC gore bathong ga re lefa ditaba tsena letsetsang batho buang le batho re ba kopile ra re buang le batho he ga ba ditshware dikopano a ke masepala ke mmusong go ya tshwana a ba ditshware dikopano mme ka nako ena ke nako e ba tlamehile jwale ba bathong mona ba fumana batho ba bua le batho mme ke yone go tloa 2019 o na opotse gore e tla re ga rua ka mane ka Mountain View le ena a be teng ayo go lokile ke fetisitse MMC o tla o tshwara ke batla le o moletsetsa MMC ka jenole
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Soyipo fumane ho keditsong ho birthday ya Boxer. Reka Brooks Oros 2 liter tse tharo ka 99 rand. Nescafe Recoffee 250 gram kapa 280 gram le Cremora 750 gram bobedi ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala.

0: e va pina monate a se fetebo ke kana meto tele shumane meto a robongo le sekoto ka mora gora ya bobedia me ataba tsa rona diloka re tlaba le ntate morolong o ka ntorong ya mo president mane mabengele
1: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a kolileng ka di major birthday deals. Seja loka 1 kg ya Clover Bliss double cream yogurt ka 39.99 le 500 gram ya Rama 70% fat spread ka 27.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
0: Ha re shebe kwa no hem. Hona le more tlamengwe ya teng. Mushaneso, ako ba khwathe bana ba di tlhodisano tsena he. Ba re lokela ngore kopane le bona. Tla metsotso e mashoma mabedia. Hantle ka mora hora ya bobedia. Hona jwa le ha o le tseleng a hlompha melao ya tsela. Ke a kopa hlompha melao ya tsela. O tsofisa mo ya ntengwe bolokehile. Ke a kopa. Ha ile re hona le musio mangata ske wa kena ra musio ske wa leka wa kena ra musio hlokomela ho ya ka mo khannang ka tinsela atamelane ya holo le sele atamelane ha holo ke kotsi fela le atamelane ya holo le atamelane ya holo ke a kopa ke kopa khanna hantle ere ke bone ngkhodiseng ke a mfumana allo ngkhodiseng ke ntate thuso mo down le CD FM ha lewa
2: ntate mtaung du bela tsenta te waka ho jwang
0: he wan kumedi someone not to jwang e tata ho mo nate mo na ho jwang
2: ntate ra phela o phetse ntate mtaung
0: ke a phela ke a phela ke a phela ke a phela ngwaneso artisan awards Hona jwale monna ai ka utla banna mosebetsi ko moholo mono mosebetsi ko moholo artisan awards leetsa monna re fedi taba madi awards tsena tseo le ditshwereng ke tsaing
2: ntate mtaun re a leboga ntate mtaun jwalo ka batho ba o kametseng batho ba sebetsang ka matsoho na he di artisan re bone ho le bohlokwa ntate hore banna ba na le bomme bana ba etsa mosebetsi o tibileng ona o bohlokwa setjhabeng ha ba recognize u hantle jwalo ka media meng ya dithutego jwalo ka di ye di lawyer jwalo jwalo jwalo sana e kemisetsa ho tsa seemo sa di artisan e se phahamise ka rana ga le ka ra dithutego ntate ke ka mo o bonang re etsa mosebetsi ona ho bontsha lefatshe ho bontsha South Africa hore ha o le artisan o na le karolo e bohlokwa e we bapalang muruo ngwanaga le go le bophelong ba gao jalo ka motho ha hona gore ha o le artisan ntate o ka tlhoka mosebetsi o hang ha a e yonthe jalo ke ka mo re boneng gore a re bolelele setšhaba sena South Africa gore artisan ke eng gobaneng bana ba rona ba tlamehile go ba di-artisan gobaneng moruo wa naga o tlhoka di-artisan mafaratlhatlha a naga ntate dikago tse di agiwa mo nageng ditsela ntho e nngwe le nngwe ntate e batla matsogo a di-artisan ke ka moo re bonang gore e tlile ke nako a re bolelleng batho ka di-artisan ntate
0: jwale bana bao le ba tshwereng goba ke a utlwa mošhane so mona wa mpolelela gore ka jeno le a ba dikgau bana bao le na leng bona ke ba fenna ke bana ba kenyang motlakase ke ba sebetsanang le metsi le matlwana ke ba sebetsanang le mphe ditaba kutlwe
2: ntate motaung re na le di-field tse 13 tsa di-artisan ntate motaung rena le di automotive mechanic

0: di tabatsana tsa ora ya boraro di fella mona boela mamela di tabatseding ha ora e tla beile ya bone re atella afternoon drive
1: le ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantsa le mo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa

0: tlhatlhetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletsengkgodisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Ke Spinners on the Price Drops ya Hollywood. O ka hapa seabo sa 2.5 million rand le meputso. Betšha ka 2 ranta ka go feta dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o molomong, Labobedi le Labone. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ke wa punyeletsa o ya pele ke lerato ka motsama o motle o kaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
4: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso tla di ntotsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya ho qualify ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao
5: etsa Jose Mabone
0: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa.
6: Son solo y yo a lo.

0: Yeah. New bag. Big bag. Nangu ta da. Yeah. Still show my the click click. Nangu ta da. Yeah. No dash. Sip sip. Nangu
1: ta da. Spinner Zonke Mystery Puzzle. Hold for Hollywood bag. Ipe ho monyetla wa hapa ka rolo ya 1 million rand. Ga chelete le di bonus bets. How better ka thuranta ka ba ho feta. Ho di playtech slots tse kgethilweng. Ka laboraro leleng. Le sonja ha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Di fumane ha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bakganni ba makoloi, mosi o bonang ka pela hao ha se mosi fela. Ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo. Mme la beha bophelo ba hao kotsing. O seke wa kganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshelang mmila o moholo. Ka baka la pono e fokolang, o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo. Emisa koloi ya hao ka polokeho. Kgantsha mabone a temoso, mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao. Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata ho kenyeletswa le ba hao. Bona, mme o bonahale mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
4: Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bo bitsa le tombolo. Empa, ha o kenya

0: ke ka ho yona eo e ke e ratang ga nngwe selemong tšhela pelo neneng re eya ke a haya le ka tseno ke ne ke re ke aya
1: fela ga jeno tsatsi lao la tswalo mose
0: kagana ka re aya
1: ke tsatsi lao la tswalo o tshwanela go ja ntho nngwe le nngwe e batlangya ipotsa bobedi gobaneng re bua ka bega ga ke boe ka yone gobaneng e letsatsi la tswalo la thabo ke national
0: bega
1: day jalo ene bangwe ntse o ipotsa gore ke eja ke se ka eja ga re tele ka jeno ga e be cheat day eja ga ona phoso
0: robe molao ka jeno fela o tsebe ga o le motho a jimang o le motho a
1: lwantshananeke tsaya ke lekile beke tse tsepedi ke lekile
0: bega mona e kgotsetsa morago gagolo
1: beke tsena tsepedi ke lekile o jagante
0: Oh.
1: Ha bona ke tlo.
0: Wena.
1: Wena o khatlano le o bona o tsolo pedi.
0: O ja o tsowa.
1: Tsolo pedi ga yo nola.
0: O tsona le motho a sa khoneng ho ketsa letsatsi a sa reka bega, a sa ja bega.
1: Ai. O tsa ke rata. Ke rata. Fela hona le tse tswang ka dijo tse tshwanetseng. Me tsa sna mafura mangata tse snang. Dijo tse sa lokang.
0: Fela fumane ha bonolo na tseo.
1: Ene di a bitsa, di a bitsa. Ha o bone re tla mo. Jwale. Eleya. Ee, bona bo fa wa nga holwa a hle.
0: Le last cold drink.
1: Ntate.
0: Ai.
1: Ntate.
0: Fumane o jime 3 weeks o jeme ga yo. O khokele brao.
1: Yo.
0: O khokele brao. Ha o pala maskala pe be se. Sa go be, jwale.
1: Fela ho tlo nya hamisa. Bo be di nete fela e tlele bega ga jeno. Le ha ba neng o no itshoka thata jolo ka gona tsena o sa jeng o sa jeng a go tswe fela o je bega o khutle
0: o rata petiang chicken.
1: Ke rata beef.
0: Beef chicken.

0: Fela wa tseba heka la bone re kana sekutlwane sa rona sa hashtag money
1: manager. Mme heke jeno lena ho money manager mo bedi lana ka ofela ka jeno ga shebana le tšhelete ho tloha horeng ena pele ho ya horeng yane ya ho qetela. Mme jwale ka ho ba re tsamaya le batshehetsi ba ditšhelete o ne o ntse o tseba gore ka la bone re ntse re tshwere tšhelete jwale re tswela pele he ho etsa jwalo. Fela re na le tlhokomediso itseng re hola le rona ditšhelete jwale a na o kile wa iphumana o qekanyetswa ka tsela tšhelete o fumana o na le ya nene SMS ya ne reng o hapile valo 20,000 fela ho o ifumane o tshwanela go fe 5 o tshwanela go fe 5 o tsebe o fumana 28
0: kapa linki una le linki o tshweng tobetsa linki ne kgone go kenya hantle ka hare mo teng re tlo kgona gore jwale re lokise taba tsa hantle
1: kapa o eme ATM ya ga o eme motho ba a mo tsatsa ba mochini o a tsamba ba ba
0: tsela re potso re botsa gore kamera o khikanyetso kamera o skemu a chelete ke me kgwa e feu lengwe e kenya tshebetsong ho etsa bonnete ba hore ha o hlone o khikanyetso hape
1: ke a hopola qoqo ho kile wa dumena mafura motho o tlotsa ka ntho ka lefura mona e ka eya ba o tlotsa ka lefura mona ne and then ha ba o tlotsa e mong o tlotla a iputsisa o tla tla ka mora ba flip sa ho tsala ba ngona le mafuga mo a ke ka no tlotsa ba pila ba flip fit you know wa u botsa ho tsala nka le fuga lena le ha o ntse o sheba le lona nang ga ke na le mafuga bile o nka mokotla o
0: ile ah wena o na na tsantsho tsa
1: kwa ba ke ba ke ne tsa ha sa ke
0: hona le nwe makeshini mona yena ya ba bitsang yena le bikiri.
1: Oh.
0: Ya ba pala ka le bikirile so tshwele tle ka mo. Ba tswana ba etse ka ga ba tsa maimo. Eh ba tlo tlo tlo wa bona ntwe ka o tshoko ka se bone fella ka. E no mongata ma le bona a itshwara. A tshwara ba bona ba mo fa bo material re. O kene we. Ha. Ya misa. Ya misa. Ke ntjoni fetse o lengwa di tsona le batho ba bangata ba e sala re tsitswa ko loe Facebook ung motho no. O re re bolokele kolo ye ho bane le lebusa e batlane le buka re batla ho tloela thate Kenya chalete holding deposit re mo tshwara le yona wa le lebuwa e batlane jwale first come first serve le wena o go sheba first come first serve wena o itswela frenage motho eno o sala ho finyana ba ga kenya deposit
1: ano wa Kenya le wena deposit
0: o weke
1: o weke nya deposit be ho fedile ha o fumane kolo ye o ntsolla and how so accounting yo ha sa le account ba eject
0: le nomo ga isa sebetse tla ke me kgwa ife le ngwa e kenya tshebetseng ho tsa bonnete ba hore ha o hlole o qhekanyetso la haibe o no so ga o qhekanyetswa empa o ile wa gutla ka kae
1: hore ba o tikanyetse
0: wa go tloa ka jene ha ke sa hlole
1: ena tsa u bone e kare ke ntwa nnete ba motho o re xetsang ha ke tsebetse jwa le mela bona le monna tika tsile makatsang
0: bona le bana ba banka ba le mela monna tate ke bona banking kae kae bona ka bona le movement e tsa lang accounting ya ha ke le batla o thiba botsotsi bona ka pele botsa ha le go kopa gore fe hona le nomoro tse nne tse tla kena accounting ya homo ke ha o di bona re romelle tsona re gona o thiba ka pele nyana pele ba ntsha channel
1: motswalle mongwa ka o na etse ke ka di file tsa mme mmone ba ga e bile wena e bile o mo be hampe ha o tlo gona go ganne ke tshetsa 3.8 ona ba le lokho le ntho tsa ha go fata ba motho ntsha 1.6 1.6 ke itse ba bona ke ba bona gore ha sura ha ana motho ona ka gona gore fa chelte re batla ba go ga la sontsitse 1.6 re tla go tse re gonne o hlakulela e leng fela tsena tse tharo ene tse o lo fit a ke wa tsela
0: lo fit mo
1: wa tse ba lo fit a mo
0: ba o yemela jwa rona ma musifa
1: that work o bo fela ay ay ke lo ke
0: pele
1: ba ke tse wa eh o tla bona ntse jwang so a se le hadi aba khona tswang ga ai man
0: ene batla o shapa
1: batho ba ntse ba go etsala jo ene ke ba tshwere nthongwe lengwe ya hao ba di bua di le jwa lo ntate o na le ya 1000 ha o no fita kae kae o na le eng ha o le mpumalang
0: o ke se nepesa kulo ya o ke
1: se eh ya
0: hona wa bona wa bona hona le ena ya dikoloi tse ba kana ba bitsa mo Facebook ung thwe marketplace tsa ka mona ka Pituri hona le dikoloi tse chip tsa ka mona ka Pituri marketplace tla le mala
1: joa
0: o tla le mala o le tselenge ya yo tsana ke ntho di fetse o lengwa di etsa ka patsa o di kentse ntsebetse ong tse o di etsa ngana jwale hona le batho ba ntse ba khekanyetswa ngana jwale ka mabitso a rona ntse tikita mo kono wa sedi o tla o thusa o go kopana le mamma Kenya bo chalete go ke khono batho ntse ba ike batho ntse ba ike bong ke ntho di fetse o di etsa ngore o ska khekanyetswa ngana jwale wa hana ka po
2: e ngwana me ke ya swabisa go ba ke motho wa motsha e dumela be de boy hantle
0: ha ke hantle o petse bong
2: a ke hantle ngwana
0: sa bonga ti
2: he mona ba ke le ba ngotla wa hopola taba tsa trading ha ne dikena company ena e tumeng forex
0: yes yes
2: ha ne qala o fihla bana ba di gampe ba Matsa bana ba di khane.
0: Bana ba sa di koloi tse tlhogang Facebook.
2: Jale kana go ne motho ka nete nontso batla go hle o lekalika o kopa kopanya. Ya le ha ba bobebe. Me ya ntshwabisa ka mehlaki na hana go ba. Ke engwe ya dinthotse leng gore ka jeno ha motho a ka llare. Hey ban skip me bo Facebook ke ga ima ga lwena. Empa ba ke khutlela mo ga ke e le nana go ye fitileng ke le ka. Empa ne le taba ya gore fela hey ine le taba gore motho no sukula kana go e. Jale uno batla tsela e feng kapa e feng fela gore e dintho tsa di lekalekane ga re tla maemong a ditšhelete empa he ke le motseng a tatse fetileng
0: mošate bokae
2: ke ile ka iphumela se ke agetse one point
1: bongane
2: monna ke ne ke shebile moshebane a tlaisitse
0: wa ba tsabo I am Xolisi from Pretoria, I live in Cape Town. Aw bongs
2: fela magane se nna fela ho nna le group ene re kene ka ra yone ya WhatsApp ne re le bangata ne re le mothangwana ka
0: mong ke bone mme mong sonta mafelo nga beke fitileng lenane la television ba batla chelta e batho ba batla chelta bona engata a ga jirela tsa hila ka trading
1: no lenta to mong
0: ne ke re ke lo le
1: lenta to mong lena la saka e a ga ke kile ka isa ba re ba ta shela tao a re fela le ba tla bang ba ke na yona ke
0: ka dole o tla tsola o trade o bapala
2: a tshwane so tsiba yona ke ntwe teng ke a tsiba mpa fela mathakono a ila re sebetsa hampe
0: bongane o tla tsola o bapala na
1: a se putse ene putse
2: ha se papa ha se papa di trade ha se papa
0: o tla tsola o trade
2: enze ke tla khu
3: Atsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke a le boalo birthday boy le wena topi topi mamedi wa lesedi ke tsapele hore ya tella ha re dikale ka tsa papadi ya cricket se papadi se tswarambete hlopeng sana ha sa re Proteas eleng di Vald Brevis uri mokotlisi Shukri Conrad o rata mogwa o wa bapalang ka ona wa wotla di bolo ka bagabane le wetsa di rane ka potlako ena ha sa le dipapadi tsa machaba ile nnete ka nnete tabena ha o sheba ho ba ke mona mokotlisi wi la na bua na go nye fitileng hore e hle o rata ka selo se papadi sena se bapalang ka teng aba hlalosa ha ka rata hore a se ke a fetola mogho ba palang ka ona hantse ya hola papadi nyena ya cricket Brevis ke karolo ya di papadi tse le shumele na le metsorobong se bitseditsweng se hlopeng sana ha sa re Proteas se lo ba le kabelo tlhulisano nya T20 international tri series eta gwambeke nyena mane Van Hook na henga ya Namibia mo ho tabeng o bietse ho ina le se hlopha sana ha ya Zimbabwe mme o dumela taba ya ho tswela pele ya ntse ya bapala hantle e tla itlela fela ha fela ka gona hore anne a bapala ka mogwa o a ntseng a bapala ka ona ska fetola mogwa bapalang ka ona e le hore a ne a tswele pele ho na le maemong a leng hona ha re tla tabeng ya mapalo ha re ke re mamele hore o dibeile jwang se bapala sena se bapalang hlopha sana ha sa the Proteas papadi ya cricket e leng di Vald Brevis.
4: Yeah, it's always nice with Coach Shooks. He always backs me and wants me to play the way I play, and I always feel he's backing in that way. Consistency do come with time. When you actually find out and you just keep playing the way you play, that's how you find consistency, not by changing the way you play. That's what I've learned because I actually tried to change a bit in my younger days, if I could say it like that, although I am a bit young still. But yeah, it's about playing your way and backing it fully.
2: Braviso so sepile ka hore se bapadi se se le se seng se na le mogwa o se bapalang ka ona ibile ke yona ntlha ya mokotlisi Conrad a ikgothaletsang ka mehla ha re mamela o dibeile jwang.
4: With time you'll notice and you can certainly feel it. You feel more comfortable out there. You understand more the flow of the game. And yeah, it's a nice place to be when you feel like that. But it's just to always be true to yourself and to have fun. And in this environment, I think with the coaches, Coach Shooks and everyone, that's what we aim for, everyone to be unique in their ways.
2: ha re tsotse no tsa papadi ya cricket re selela go tsa papadi ya bolo se tlhopa sa Richards Bay le sa Kaizer Chiefs di bapetse ka 2-2 primane nye fitileng papadi ya Betway Premiership e bapaletseng ka mana ka Princess Magogo Stadium e ho yona ho bile le diphoso tse mmalwa ka lebaka la pula e neng e tsholowa. Richards Bay FC ile a hlaba ntlha yona pele motsotsong wa borobedi wa papadi ka nqa baqulu ka bara hore sethibathibane sa Makosi Brandon Peterson a etse phoso ka ho hloya ho bala bolo e wa neng a ineletswa ke mapalamorao Thabo Moloisane. Ga go tshwane fela ka maramo ono Chiefs ba ile ba lekanya dintlha go tswa thaonya penele e rauweng ka bagabane ke Lebohang Mabowe, empa pele papadi e fitlha gefutsong Richards Bay ne se itlhomme pele hape ka ntlha e boetseng ile ya hlajwa ke ena qulu. Amakhosi ba ile ba lwana karolong ya bobedi ya papadi go fitlhelela Specie Hle Ndlovu a lekanya dintlha motsotsong wa bomashome a supileng a na le metso supileng go ba 2-2. Ha ke khutla metsotso nya mashuma mararo ka mara hora ya bone ke tla o shebela tse ding tse bapetse maobane le hore be loko ha jwale e se fetuile jwang jolo ka ile hore hona le dipapadi tse bapetsweng ka la bobedi ho ba le tse ding tse bapetsweng maobane. Ha ke dikwala ka tsa papadi ya ditebele ntwa e ba bangata e sa le ba lebelletse boemong ba matšhaba e dipakeng tsa Anthony Joshua le Tyson Fury ho bana la ha e ka re ke ke ya kgona ho tswela pele, mme promoter Frank Warren hore e bang seo se ka etsahala jolo ka ile hore ha o soka ho netefatsa hore e tla tswela pele kapa tjhe. Molato lokela ho jariswe Joshua e le ngore o bile le bothata na go nyeo ntwa ena ineng e tloswa ho ya mane Madison Square Garden New York ile ha itloswa Britain mo ho neng le beletsa re e tla lwanelwa ka mona ka Wembley Stadium, me o ile a fana ka mabaka a hlalosang hore taba ya ditšhelete ke yona e le ngore e ya mothibela hore ya ka gona ho ya mane New York ile ha batlwa ka bona ka Britain mo ho neng ho lebelletswe re ntwa e tlelwane le teng na kung e fitileng jwale ho neng ho lebelletswe re e tlelwane ka la mashuma mabedi kgweding ya Pudungwana fela ha o soka ho hlaka hantle hore e tla tswela pele kapa tshe, empa ho ya ka mo di ntho di leng ka teng ha jwale ho bona le ka re moya o fukela la hlakore lena la hore e ka e ka nna ya hlakulwa ka lebaka la mabaka a bueng ke sebapadi selwane sena se seng e leng Anthony Joshua e leng ha sa kgotsofala taba ya hore ntwa ena e tlisiwe Britain ho iswa mane America. Di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsotsong ya mashoma mararo ka mora hora ya bone. Lebolethi bose ba tswela pele bana beso
5: o rontse o tla gutla ka tse ding tse bapetseng maobane
2: ke tla gutla ka ho fala ka tse ding tse bapetseng maobane le hore loko emelwang ne ke nana o tla thabela utlwa go loko emelwa
5: ditlwaele di fetile
2: le mo. Ha ke tsela go tlhola mo.
5: Ha re a pele jwa ngwana.
2: Ke tsinywa nako.
5: Tsinywa nako.
2: Shopong thito. Ke le buile bana bese.
6: Ke big deal weekend. Ya okay. Mero ke setsa dipoloko. Tse jolo ka di 2 kg tsa mifuta futa ya Omo hand washing powder. Ka 55 rand a lengwe. 2 liter di fika pa di fetse pedi tsa mifuta futa ya Brooks Oro Swash concentrate. Ka 69 rand. Le 750 gram ya Nescafe Re-Coffee instant coffee. Ka 800 gram ya Joy Pack refill ya yona ka 120 randa e le mmwe ka matsatsi a mane fela di 27 ya ho di 30 tsa August 2026 ha di fumanehi OK Express. OK memba le bankele bao ka batshepang.
7: Nna wa tseba hore hobaneng Ausi Barbara a opelwa ke hlogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me Ausi Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising ha jwale e se le yena promotera ya kgotso. Atjhe banna, ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlogo e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa sefodi sa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
8: Gizara ya hao ine tlabena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape ho ba di roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotle ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
1: Hakule bo tibla moholo ena bongzi jo mamere kena jolo ka N1 southbound kamaneka Brakfontein Road honona le kotsi ka momala la hlateng a hlekile se phala mona tsana se pitipiti ra fita he ra kamaneka N1 northbound pelo fitla jwalo New Road le pelo tsa dilam mila le kotsi ganna ga kelo hloko ka mohe le teng hona le kotsi a manjalo Quantum moho le koloi e nyinyane ke ne go tshwaretse hakana hore nyena me bona o tsori bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone lima wala 1x hashtag ratela traffic
3: ke nna go ya go nka taolo di cheleteng tsa hao ka money manager ena ke tataiso ya u tlisisa tsamaiso ya tsa ditšhelete go tloa go dikeletso tsa go budgeta go ya go bokgoni ba o tsetela mme re mona go thusa o fitlhelela bokamoso bo atlegileng ba tsa ditšhelete theya tsebe o qalelele go laola ditšhelete tsa gao ka nepo hashtag money manager go re atelela
0: America go tsana sa rona sa hashtag money manager re tsela afternoon drive show jalo ka re la ratsho ma bana ra re ba ke ene ba di banka ba ra re ke ene ho money manager re tsama le lona me Capitec itse a re kopotsa malelo na matsatsi a mararo le leleng ha re anela me ke na ka re kena sekhutlana sa rona he sa hashtag
1: slam the scam
9: Re a lemohela hape mzantsi ke slam the scam this is Thandi bekenyana ke money smart week ka ho re lefa mekgwa e bobebe ya ho itshireletsa boqhekanyetseng ha re utleng ho naledi wa Soweto naledi ho etsa hetseng
10: dumela sis Thandi hai ke ile ka nea motshana phone ya ka liphini hore a nthekele motlakase ke ne ke motshepa sis Thandi muthenwa empa ha morao ka fumana tshelete e nyametse account nyaka ha ke ya bankeng atch ba re hona le motho ya sebedisitseng send cash ho ithomella tjhelete hle yaba ke nna o ha ke botsa mochana wa amohela hore ai ka nnete o yentse
9: aho na lady se o receives a friendly fraud ke mo batho ba ha o file wena ba o tswang ka tlase ho qala ka o tshepa motho ya ha o file wena ebe ho fella mo ho faposwang tjhelete seke wane ya motho o fika pa o file sedi la ho kena phone ya hao pini ka ba dintlatsa login le ha ba ile motho ya ha o file wena
10: kore se Thandi ke ne ke sana hane hore ntho e tje ka nketsa halla ha holo holo ke motho wa leloko
9: ha si wena fela na lady sena se etsa hala ka mehla batho ba tshepang ba bang ha holo mzantsi ho bula o sireletsa dintlatsa hao tsa banka e setsa le batho ba o baratang account ya hao ke boikarabelo ba hao boloka pin ya hao e le pinyane ka mehla Dula o botsi mahlo sireletsa ntlatsa hao o ne pe slam the scam
11: ba ke nsa mekgwa e mengatanyana ya ho itshireletsa boqhekanyetsing etela mswsa.co.za Capitec Bank KFSP 4669 emolao
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
12: ke motlotlo ka dilotho le dikomo pa le
3: Yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya Sesotho.
1: Momene bitse tsikele shebele metse bitlano pele ga fitla ga nya bona re kene jalo ho hashtag money manager ha re utlwe.
13: Ke go se dilibu dumela mana ba so. Ke Paul Makau de ba ndi sa bai. Ha le bua ka ntho market green e go le go leng ya hona.
14: Nke.
13: Ke nna yelo he. Ke ka mkhotsi aka he re lo shwa kolo yene ke ga tidi ke tshwere tshelete nna mo ha re fitla mo ye ga fumana ka kolo e tropu e ta ke di shocks di part ha le mga tengo ha wi ke le jena ha ke ga ikona sentho tsa ha pele tla tla ke go tla phone la tswa ntola ka asale he re go tle go tlhutsa magana ke na he ke sheba ke she
15: Yo le batho le bua engwe jwala nna ke di ka ho le gabe le la di diamond ke mathalesotho go palo ba re no ke le mothaka o mo ke la bana motho ga ba tlagetse accident tselo ke la bana ho hlakane le hlo hape o tsweng thosena ha o di etsa ke re le mbede mo katlong ha o mojwetse go ntsotsa maka mrao ntsong ka tshelete ntsoga ka di diamond ba o fa ditone tsa botlhono ene bile le batho ba bomme ba le hantle jwang ba pere di shweshwe he re gathetse batho sa South Africa he ne ne ba re gopa ha re gathetse go nokuwa ka nnete ba tla letla letshwe tshelete cash e sentho tsena tsa di account a ba fa ditone tsa di botlolo ha ona o tla e mane motho la bua ka diamond ka nna ke a le bua ke sharp ke re tshwetseng gadeng a ina ke sharp ka ntse mo shika shika no mo
1: di ka na hana di ntse di botlolo jetsa
0: a ke re ba di tshwatla tshwatla hantle ba dire e ka diamond ba tshwatla tshwatla hantle fela ba dire
5: ibe ka bo le jwana nyana le
1: oh
15: yo e ba tu le boye ngwe jwana nna ke di ka ho le gabe le la diamond ke mathalis tu kopalo ba re no kile le mthaka o mong ke la bana motho ba tla re accident tselo ke la bana ho hlakane le show hapo tsen tsena ha o di etsa ke re le mbede mo katlong ha o mojwetse go ntso tsa maka mrao ntso nka tshelete ntso ga ka di diamond ba o fa ditone tsa botlhono ene bile le batho ba bomme ba le hantle jwang ba pere di shweshwe he re gathetse batho ba South Africa he ne ne ba re gopa ha re gathetse go mo kwa ka nne ba tla le tla le tshwere tshelete cash se ntsena tsa di account a ba fa ditone tsa di botlhono ha bona o tshe diamond motho la bua ka diamond ke ga ina ke a le bua di shwa
1: ba motsa
15: ke re hloetse ga depe ai nna ke shapo ka ntse ka shika shika no more
5: ai re tletse ke tedi tele tsa tse
1: ndi bo le go ke o rene ba pere di shwe
5: ba le ba
14: yo le bo le tibos a se ka tsiba ha ke tla bona hore ha ke tla bona hore ntho voucher o khona ho romela motho voucher na ba loetsa chalete a ba lo ntsha e transfer a etsa chalete sama tlhane ke skemuwa ko re no no ze ke mametse mono bana ba Capitec mana ba re ke friendly scam ke skemuwa ke girlfriend ya ka a ke mo batle le ma hanti den kwa velko ka re ka bua ma bitse ya ka yo
1: ma ebo
14: ye siyo kwa bana ne ke motshepa ampontsitse snap
1: a e
5: he bana o bona se ka mase se watla lona mo
1: and tricky rata ngo Capitec ile ya bua ka yo
5: ha ke mo batle mo ati ya nka kwa bitola yo ai come on let's talk
16: a bit careful dimela simsa drive le gele kala mala faka go le pat aus level up di tab nna bana ba bala mantsa bole bankeng e belogi ba mfounela batho ba ano ba ntse ka airtime ba tla ntinyetsa time go di kgwedi mara se ya chalete ngata o gila bona how a nna be ke tseba gore ha ke na chalete bankeng and ha ke na income every month ke ba fa account number ya ka ba re ba batla account number ya ka ba fa ke seno ba fa account number yo yo ga ntse ke ipitsitse ka hamore hlohong ya re chalete e kena mo chalete ya ngwana e kena ke ba le ba tabola chalete eno ba enka tse ha ba enka pelwa ka la ba bohloko ya ya bankeng ya ba ha ke khone thusiwa ya ba ke kwala account yeno no ka ga ke sa batla next ka lo bula le page le letsha ka bula account yeng tsha banka eng ntsha ka tseba gore ha ke sana kopano le batho ba ano ho fihlela ka je kole
17: ke major league birthday ya Shoprite meriketeka ka ho subsidize ditlhoko tsa mantla ka disolo tse jwalo ka 2.5 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 29.99 le 10 kg ya speckle rice jwale ke 129.99 fela disolo di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026 ha Shoprite fela.

0: tsela ka sesotho se monate
1: ke mo tlotloka dilotho le ditshumo paletseng
0: go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya sesotho.
2: Ero bo mabedi metso tsepela ga fitla ring ya bone re ntse re le jalo ho hashtag money manager. Khata mo haleng wa tsebo no bana. O mo yeng khotsa.
3: Ah ba fetu.
2: Hi.
3: Yo fanyane.
4: E fanyane.
3: Yo. Ke le ke ka go a tsikile ga utlwa.
2: Eh eh.
3: Ke re mistedi mo.
2: Eh.
3: Two times go ka di phone two times.
2: Ba wa tla jwa.
3: Ya pele na motho la hlaya. Le le nako ya 2016. Mm. Ye ngira stock for the mare ba sha dire sha ga di tsamile.
2: Mm.
3: Ya drop man, ke me tsena ke ga man. Ha ke ya nyuwa ya renke o hla motho. E ke tsa go. All right.
2: Mm.
3: Ntho ra se phone ya. Ena ha e butsa itse. O tlo bona ntle ke phone.
2: Eh.
3: A nna yo na antsa sim card ene. Phone ke setsa ke ya contract.
2: Eh.
3: Ha nke la sim card a jo da ka ba e bula tsa e bula tsaka ka ka dikhone ke nna ra ke ya taxi straight
2: ba tlwela
3: ba tsiti ke dula fa se ke sa ke ke bula phone se fase se ka o di ntwela eng a mathete ntwela se phone e ke ntse ga bona tshetsa o putela bo di tv tse se sponsor jan ho ke ntse tsona ka mora o ka mo a thu he tsala mo di ngwa ka thoa ka taxi ka ba tlala le go bona jimi street ka ka
2: wa lo batlala le motho o
3: e tsa mo tsebe le mo tla ka lo mmona go ene go ga ka lo mmona e kopaneng le yena
4: yo e fanya
3: 2017 ke go ka ramatsa di phone nje o na ke ta mo belela ngwana mo shenyana ke tsoka tshola ke tsaka ka di phone ke ta tsoka mo ke ke shebe re nje ye ma ka e ka brown al mo ba plan tsore e kopitse ba mo tla le pele ke ya lona ntlo ya be go tlhola ga je mistake ka ni mi e go mpala ntle ga di ntlo ba thona
2: ni mi e
4: aski is fanya
3: o tane mala ke di se se fanya ne
4: ke le bila ho lofela mogotsi wa ka ke le bo
3: ba mo khotsi ya ka be tshalete man
4: ke le bo mtsola ka ke le bila ho lofela o bona are ke mathane so
2: bo me ba di fe jo ba gata
5: le kae ba ho
2: se ke le kae
5: em papelo em papelo
2: eh yeah
5: that ah ke le ka ho santa ho kala ho tsena ka 20 ka ho kala ho tsena di nna ka ho tsena ka bo 72
4: eh
5: santi ya ka bo 80 ka ho tsena ka ke le tsala ho le
2: eh
5: mosimane wa ka ka ho tsena ka ho tsena ka nne a tsara ka ho ka ya ka ke se tsiantse ka tsana ka tsela ka ntse tsiantse ka tsana
2: eh
5: ke ga go mo na wa sa pote ke tsama go kuriya wa sa pote la ka mora ka ga di tsika go mo tsere ka dilo tsere ka la ka ke di la ka hare ma na ke ke ne ke ke ne e go mara ka ntse e
4: he ba
5: ba re ba toa ka mo
4: au la la o sa hlola o reka batho o reka batho
5: e ya ntato a ka ke nna
4: o utswetse
5: dabe
4: ke re o tswetse o reka di ntho straight teng batho mo
5: ntato a ka ke batla ntshiki sa sopo
4: dadi
5: ke mafike ke mafike la ba mo ntse ke ntate ka
4: ntate aski dadi lebo dadi lebo
2: o mo engotsa
6: hey tap lebo
4: hala
2: ke kae
6: o sa po jang tibos
4: amnati
6: sa lebo le tabo le bua le mtsilisi ma go peka sana ka lene
2: ya si
6: ke le jetse e hle ntshara le tsho ke sibogo ya ne e hola ka fihla hola ka fihla ntho mona sana ka le monana e u sa chelete mo ha u se chelete mo tsala ya ha o e ba wa bona mm yo le bu share se ke la ka ya ne ha tla pele tene la ga ke ya ha tla pele then ya ya mpata ha a tsho le social video go hey man go be mafuganyana
2: wa bona
6: tawo Yes, la ga ke reke. Le le tlo ka batho ka tshopo. Ba re eh o tlile ntshwele ile ke re eng? Ba re ba ile. Tsona ka le se boko fela ka ise le se boko fela ka. Ka ise le se boko mara he ga ithuta ke re hey, ga ithuta.
4: Ga ithuta ga ithuta.
6: Ithuta ka diphoso. Mm.
4: Ka nnete, ka nnete. Askisa utswa.
6: Ah, tano ka tshibose.
4: ke me khwae feo seng we kentse tshebetso hore o tle o ske wa hlola o shatjwa jwa ka ile wa shatjwa wa tsamba bo mabenkele mo wa diphahlo bo se se go no batla dikitse ana go khona go dula ka surprise go re dula ka staff price out ya ka teng ka ka mwana e ma ka ntle ka mona fela mphe 5 ke molate ke mofe I don't know about that that 1000 o di nka ka 5 ke staff price
2: ka nna tswa so
4: a so sa tsho
2: mo o sa me senya ka na go Yeah, mhle nya kana go ho tse. Ba.
4: O sa lutse lo sa tloga.
2: Mm. O meng khatsa.
7: Yes.
2: Le ga ga desu.
7: Ah, na, ke ba tle ke fumana ene ya tshebo, se ke go reka teki mane. A di be dotse.
4: Hey.
7: Ha se ke re motho tsa ga ema fela mo ema fela mo ntse ke ntse ka dipaka, ke ntse ka dipaka, ka pelenya. A tle go tsela na go tote dipampiri ke se ke ntse ke mata. Ka ke re ke dipampiri.
4: O mo file bokae?
7: O mo file 8. Ha ke ba tle nete.
4: Wena wa bapala ka 800 wa ela hla fela jwale. Aga ke ba tle
2: 800.
4: What's that 8? Wins.
2: Ka nso bang ha sa hlotse a a mamela le tlhaba motho na motshwaretse ntwe e tshware ya eng
4: pelana. Ke le ya tlang a seng a tshepala ke sa batla letho.
2: Mm.
4: Sa batla letho. A ke ba ke rata.
2: Mm.
4: Dikongosi.
2: Mm.
4: Ke a tlatsa tsileleng a ke fitla ka 12 a ke fitla poche man ke re ke phomola nyane ke ikotloneng. Ai a fitla o tshene. Re bro re tshwere mabanta mona. Le pako rabana ai ke ba pako rabana ile ke nthotsaka ke etsa mo fetuwa ke mona ba tla buka ka pako ga ga god man wa itsa ke bukae a ga mfena yene nine munna a ga mfena yene god man a mona ke tshe mme putetswe a ntle le bo ga se bule eng ka pako ga bana ke a hae
2: ao
4: ke pako lu ya man a ke fitla ga e sonta ke a kereking ke re tsatsa ke utlwa e thotse
2: Baby, baby. Later, dude.

0: jalo fela ke ratela afternoon drive le TLB hore nge na bo di here ke na o tsa thuto etsa mona te ba re o se fetwe ke tso go tshwara tsetsone tebe ke bonka yona e bohloko ha holo e hlokolosi hape me ya o hloka jalo ka motswadi jalo ka mohloko medi ka teacher le mo ahi wa Africa borwa
1: bua ka ngatsira ka
0: re bua ka tabatsa tsa ngamana ka province nge ya Gauteng gaitsela motho le fapala thuto le la sebetsa ha mo le sepolisa ho lwantsha ditlolo tsa molao le ho hapa di thithifatse dikolong
1: jo se fetse mmamedi rahla

0: ma mo ntlaleng bana ke le bile a holofela le utlwa ke a reng a go nthata o feta lo
1: mmh
0: o itlile e wa ke mmh le bile mampheng le bile a holofela
1: all right
0: king ka go tlo phlo
1: ha ne ke re se gotlweleng sa thuto
0: king ka go tlo phlo
1: ah ke go tlo phlo ka re se gotlweleng sa thuto
2: mmh mo mamedi nao

0: Thakule ba holo tibla mohole mo medicine tsela fela jalo re kena se gotleng sa rona sa thuto ke se ikokotlelo. Jalo ka ha re ile ra aletsa pejana mo medire kere ka province ya Gauteng mo re shebang jalo sentsweng ke lefapha la thuto ha le la sebetsa ha mohole sepolesa ho lwantsha ditlolo tsa molao le ho hapa dithethefatsi dikolong. Hopola he hore lena nolena o litlisetswa ka mototlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa nle City FM botlhaiseng ba tshediso Ramatsie. Momedi lefapha la thuto profenseng ya Gauteng ka tsebedisano mmoho le maponesa a masepala Afrika Borwa ba kgonne ho ka fumana dibetsa dithethefatsi tse ka Mandrax, matekwane, mahlahlelo a dithunya le tse ding tse ngata. Dintho tsena tsohle ba di fumane ho barutwana ka hare ho jarete ya sekolo. Bamba barutwana ba letswe ke mahlahlelo ka mantswe a mamaletswe ke ditshepe. Letsholonga le bileng sekolong se phahameng East Bank, sekolo se phahameng sa Re Alogile, le se phahameng sa Alexandra ke moo ho fumanweng jalo dibetsa tse ngata ka palo e hodimo. Mme hwa tshwarwa barutwana ba supileng. Banga ba batswadi ba re ho hirwe ba lebedi ba kwetlisitsweng dikolong le hore le ona matitjhere a lokela hore a lekole kapa a lekole bana ka hare ho makoloi le mekotlana ya bona. Jwale ke mosebetsi o batlang o le thata haholo ona moamedi haholo jwang ka mora dibitsa tsena tse ntse re bua ka tsona ka ntseleng hore di fumane dithethefatsi baneng. Empa he ka jeno re fumane re na le moeti wa rona e leng a monghadi Kgwitsi Mandiseko yena ke motsamaisi a ntseng a tshwere mokobobo ka mane ebile e le e mong wa mohlanka wa lehokela ka lefapheng la thuto profenseng ena Gauteng. Monghadi Kgwitsi mang kgotso.
1: Dimela Hoslevo, dimela Atikilos, ke tabela ho bonne le kajeno.
0: Hei, tabe re buang ka yona ntate e tshosa ka tsela e makatsang. Fela ke e nngwe ya dintlha e leng hore re tshwanela gore re bue ka tsona re le setšhaba. Gagolo jwang re le sealemoya se segolo ga kana sa lesedi FM mo lefapha. Jale, letsholo le nang le letšha la barutwana dikolong le ntse le sebetsa jwang ga jwale gobane le bohatong ba boraro kgweding ena ya Phato?
1: O tle bolo tsone le tsebetsa ntle le hantle hantle ho le a re tso go tsaya ka ba bukela tsona di palo palo ka rona ka go di re bona na gore ka o fela fela ka re tso di go di nna o gasti e tla be re re tso di tsoga empa nna ntle le tsebetsa hantle maobane MC le papa ne ba le ka nna ka Winterfell le le re le tsholo le ne le le dikolong tse ka bang ke ka bang dikolong le bo baletseng junior ya bo Pielane Ngaka Matseko ho Ntshimithi le Fathers Mangaliso mo e leng gore o ile wa tswelela pele ra setha bana ra setha dibeke tsa bona ra checka ka gara dikolo gore na go etsagalang ka taba ya polokego nka re tswelela gantle dintho tse re di fumanang tsoa ka jalo ka o ntse bua o bolelela kamamedi ke ntsho tse e leng gore di a tshosa bana ba rona a ke itsisi nako tse dingwe gore o ka nka ntho o tshwanang le phanga thipa e jalo nke ba bang banka dikgalasebae tsa dibotlolo wa di bone tshwetse tse re di shebang toronkong di-TV banka ntho tse jalo ba bang ba tsamaya ka ke dibetsa tse tshosang gagolo ba bang o fumana gore

0: ra teng kapa mo e etsagalang fela setso sa rona le sesotho se re re tlamehile re thuse re kgalemele ngwana ka setšhaba kao fela um so ka yona yona kelelo e ke gantse re tswelela e le re re fumane meeti e mengata gantse re kopane le setšhaba re ba retse kabang kopane tse kabang 45 ha emiti yone a fitlha a na leka go fumana go batswadi fumana go community members the SGB ke jaalo gore gantle gantle ke nne e etsagalang dikolong tsa mathata a kae re ka thusa kae ntho e ne e dula e etsagangata ke polokego dikolong le ditho tsena tsa gore bana ba rona ga ba sa kene dikolo ga monate go na le ba tlileng dikolong go rekisa matekwane go rekisa dithetefatse go na le ba tlileng dikolong lwantsha ba bangwe taba tsa mabolelo tse di keneleletse ka gara dikolo go na le dijenya ena e lwantsha ele ke nyakanyaka e leng re emetse ore enana ke yone ntho e thibang bana ba rena gore ba tswele pele le gore Gauteng jalo ka porofense e leng gore wa tsira Gauteng e etelela tse dingwe e ka se kgone gore e sebetse gantle ga e le gore bana ba rena bantse ba tebane le mathata a teng.
1: Ke kopare ke re shebe taba e ne nngwe ntate jalo ka ga re go selelakela sa gona kane re bule gore o fumane dithethefatsi o fumane diphanga jalo ka o ntse o bolela le wena nna le fumane metlhodi mo barutwana ba fumanang dithethefatsi tsena teng
0: gangata o tla fumana gore wa bona batho ba leng re ba iteile ka ke ra ke fencing around school ba dira school ka bona gore ba bangata ba leng gore ba batla bana ba reke dithetefatse ke bana ga bantse bana ba gona ba reka bo mazimba mona trateng ba reka bo dijo ka nako tse dingwe ba reka go na le ba bangwe ba se ba tlile banka menyetla wa gore ee nna ke tla ba rekisetsa le tsena tse dile tse e le goreng so mme gona maobane ga emetsiwa le letafeto go fumane ngwanana wa sekolo a lengwe go tshwere santlha ya matekwane e leng gore re bolaela go o itsebedisa go botshweta ba bangwe le ena o mongwe a batla a bua nnete gore ee nna gantle ntle ke sebeletsa mammang mona setšhabeng go na le batho ba leng gore ba thaketsa bana ba rona gore ba kene ka gara dikolo ba rekitse ntsho tsena ka bona tse e leng gore ga di a dumelela le ntsho tse e leng gore di tsenyetsa bana ba rona bokamoso.
1: Nna go na le bana bao le tla lokela go ka ba isa ditsing tsa tlhabololo ya baikutlo le tsa tlhabololo ya batshwariwa e le katlego ya letsholo le ne la lona
0: yone e ntse ke ikabile re tebedisana mmogo le our sister department ya social development so ba e leng gore ba fumana gore ba na le mathata a jalo ke ntse re kabile ka bona gore re leke go ba fa thuso obane ga se re batla fela gore re fumane diphoso baneng ntho e botlhokwa gape ke gore re lekise mekgwa ya bana ba rona gore ga e le ngwana o etsa dintho tse fosaetseng re mo thusa jang jalo ka lefapha le mmuso empa jalo ka ga re ipheta jalo ka ntsha e pheta re ka se lekise fela batsadi ba sa ikene batsadi ba sa shebe ngwana gago ga a tswa a ya sekolong ga ona taba gore ngwana o fitlha ka 8 o'clock o fitlha ka nna eng tsotaba tsa ka kgalemelo di botlhokwa motswadi ga a tsele gore ngwana o fa ngwana 50 rand ga a tsele feleletse kae ngwana kole o sa rekile dintho tse ngwana tse e leng gore di tlo tsa gore le ka classeng a se ka kgona le go amamele ke ena a tlhophang ba bangwe ga o mongwe ago a botsa ke yona ka gara tsona ke bothata fela sekolong so re tlhoka gore batswadi ba ikatemetse go lefapha ba ikatemetse dikolong ba be active maphelong a bana ba bona especially bana ba bona sekolong ga o le motswadi tlamehile o botse o shebe o botse ngwana gago go etsaetseng o fitlhile sekolong go ne le jang jale ga ngwana a fitlha a sa fitlha kena fela go bala empa ga e sa nnetse letsatsi ka o fela sekolong wa ipotsa gore na gobane ngwane na a kgathetseng gobane ngwane na a etsatseng ga e be motswadi a e leng gore wa tseba ngwana gago le gore ngwana gago sebotlego sa gago se jang e le qetelela o bona gore gan ka gantle mogo na le se seng se e leng gore sa etsagala se di tlameileng gore ke fuputse peleng ya ga ngata ga re fuputse mona gore bana bana ba kopane le batho bao re tla re dikolo tse especially tsena tse ditoropong ga ke bolele fela tsa di-suburbs ke re tsetse ka gara jalo ka gara the city of Johannesburg ko re dikolo nahana bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo

0: Get a bit.
1: Hey, Tibos. Dumelanga studio ngamo le ntate ka mo. Yeah, no, bana ba rona a never sa gona hore ba control burua ka ba le ba fuwa ditokelo tsenga taholo and tse hlokang bikarabelo. Our law is very much lenient to burua ka. Bona ona jwa le taba ya mabollo government ya rona e hlolo ya hore e control ka rafa le ka mona burua ka. Rena le bo marontene rena le mihlolo ena ka ofela e bana ba rona ba yetsa. Bana ba rona ba tsamaya ka melamu, ba tsamaya ka diphanga, ba tsamaya ka di short strateng mona, ba tsamaya ka digane burua ka. And le maponisa a sabile a hlolo ya because now bana ba rona ba na le di right tsenga ata ofeta tsa rona batswa di tsa maponisa burua ka. A ne ba sa hlola re ba gona burua ka. A o lu muso o na wa ANC burua ka. Ke nana re ha o ka tla muso o mong o very much strict. At least to cover bit there. Obri the great Mopela Lakeside proper Everton Gauteng province South Africa.
2: Khotrotot habo lebu le bongani. Family ka. Ya. Na ke dumelana ka dumelana re ka nne tore neng. Bana ba sekolo. Le ba lebeledi ba sekolo. Ba tshwantse ba search. Mara guys, ke ko parisha beng hantlant. Ba lebeledi ba pili. Tiruna ma tiruna. Tiruna bana ba batswadi ba bana. Wana ke ena mo tsebang rena behavior ya ejwa so then u rate tletsa enda pile ka ntutse kwa nna sekolong one abatlile ka tsona ke rona ba lebeledi ba pile ke rona re tsantsa re research bana ene jwa le recover rate tse bana ba le mo ba fungwana e lore wa bonetse ntwana e gorletsa thuto ba le mo ba fungwana ka bo dikhatsa tsa bo di enyenye ba sinyele ke na kwa sekolo ba le le kuwe ba tla lokala kae kae mo ba le lokala ntiga ha ba le re batla a dilal school ka pa eng abet ba ye mo ba ibe le mo putso wa bona o le gore ba tla ba fumana gore ba ipone ba tlise ka matekwane bo dipa bo di in sekolo thank you batswadi baka ke tla tibela phala di ka mona ka face five blank fantine thank you
3: khale bo mo medi me re tswela pele he mo medi re ntse re le ka go se khutlona sa thuto e leng se ikokotlelo re bua le monghadi go itse manga diseko tswa le fapela thuto provinceng ya Gauteng monghadi diseko ntle le sepolesa ke mafapha afe a o le sebetsang le ona le tsholo lena le ho secha dibetsa ka pala ho secha dibetsa le dithithifatsi ba rutene mmoho le matitshere dikolong
4: I'm going to go to the hospital. Ba thusa go patrola ba thusa go searcha ebile re sebetsa gape le go na le di-partnera tse dingwe tsa rona tsa di-security company tse eleng gore maybe a di sebetsa dikolong di sebetsa le dikolo re sebetsa le di-forum tsa polokego le balebeledi ba tsa sephetephete so ke programme e leng gore e na le mafapha a mangata a leng gore sa rona ko gore re shebe gore polokego e atla dikolong tsa rona MEC e dile a bua gore go na gore ga go lekantse tsene tsa re tshumanenmo jalo re leka gore re phametse sectoral security gantle ka gara dikolo gore re kgone gore re tone tshono ya go jalo re tsale re sebeletse gore bana ba rona ba pasa jang sengwe se e leng gore ke ka gore mathata a e tsagalang setšhabeng a tla dula a ipontsha ka gara dikolo tsa gore jalo ka ga ke nagana ke ntate o mongwe a buileng gore balebeledi ba pele ba bana ke batswadi ga motswadi a sa sebedisane mmogo le sekolo le lefapha go thusa gore ngwana gae a tswele pele bothata bo tswala gona moo ke too long le e leng gore lefapha le eme ka yona gore re batla botlhe ba leng gore ba nang le information ba atumele ga e botseba mang a sebedisang bana gore a rekise dithetefatso sekolong mo report-e police station ka ba o le gona sekolong o dite di-principal le matitšhere ba ba bangata le bona ba na le ngongorego ka dintho tse mme keo matitšhere a mangata a le re a imetse and a imetse kogore bana ba tlisa dintho tse lengwe ga batla ka tsona ga batla mo go tla ka tsona sekolong ne ke leka gape le gore ke bere taba ya gore letsholo lena la e le goreum re sheba polokego sekolong or dikolong kao fela hantle-hantle gona ka nako ena ka sebakeng sengwe re shebile le shebane gagolo le baithuto le mekgwa le behavior ya baithuti tsa matitjhere kapa o mong le o mong a e leng gore o na le information e leng gore o sebetsa le ba bang gore a tlise dithetefatsi kapa a kene taba tsa mabendo dikeng go jano ya dikolong ke tsona ntse tse dingwe tse dingwe le tsona re concerned ga o lebeloge tsa fitlha bona go ikemelela empa focus ya rona ka nako e nana ke gore bana ba rona le megwa ya bona le gore galemelo bana ba rona ba soka go galemelela ba soka gore ba utlwe ba soka gore ga ba jetse gore sena se phoso ba mamele empa re tlhoka gore batswadi e be bone babeeredi ba pele ba tlala mosetšha jele ka ntata tšhono setšha ngwana gago bua le ngwana gago sometimes ga o tlhokile mosetšha go bua le ena fela ko o tlo sentsena gore go na le se sengwe se phoso se itsagalang.
3: Go taba botlhokwa ka nnete ntate ebe ke eng ke go na le taba tsaletse morago tse o ka lakatsang gore o di fe moamedi tse ke sa kang ka o botsa tsone.
4: Se re se kopang jalo ka kene ke tsile setšhaba ne re kopa go ikene marangrang setšhaba ga etse na le information re ikopela information gare ga re sebedisane mmogo sebedisana mmogo le lefapha marangrang a rona ba bangata ba tseba ke the Gauteng Department of Education re mo Facebook re mo X re mo Instagram gore jete ke naka radion ore bontate kapa bomme re bone go etsala tsena sekolong setseng re kopa le keng gobane emt onana jalo ka ga o mmone o maphatephata ga senye nako ga a bona phoso aya a le lokisa mmone ke ntho re batlang gore re sebedisane mmogo kane mare ga ke qetelela ke tsheha fela pele ga netse ke lemametse pele ke kena moyeng le bua ka taba tsa batho ba sa bueng kwana le nna ke o mongwe wa bago gale kwana ka dintho tseo tse ba kile batla ba re ga ta go kisetsa bogokgwe ka bokana meharo moo ba ngwana ba ere ya ka ntlena ai bampetsa bashimane ba bankeng ya Gauteng jalo a se re kene Gauteng a re sa dietsa tsenaaolo ka nako ya lona le gore le ne le tle go lefapha go kopa information ena e leng gore important gore re thuse bana ba rona re thuse setšhaba ka nnete ngwana ke wa setšhaba it takes a village to raise a child.
3: Re leboa golo ntate fela e ne e leng ne le perfume kapa e ne leng
4: e ne le diteki le droxitinaka kana smoka skepselantshite 2 cent ya adilasa ngwanaka ke a utlwa go a fokola ka mole ka kere hai kante ke tholele 2 for the price of 1 a aba katamoya ke le minus
3: mongadi disekagelaoe
4: moaka tankile yone letsatsile dinata
3: thank you dade
0: eno a ke skimi sa ka Tebza o qeta go ikalela kgwebo e nyane ka motseng mona go se o ena le ditsebi rakgadi wa haiseipati o se a re
5: o seka ba leka wa qhalela dithole ka ntle mokomong o tla qhalela le profit ya gago
0: thakalane thabo o se o tlhoka bo
6: hela tšhelatapelo e go batse ka dieteng
0: Tebza wa batho o ne a ipotlela fela dikarabo e seng dikeletso tsena tse e sa motsweleng molemo ka letlhonolo o ipuletse MyMobiz business account ya Standard Bank go tloa ka 15 rand fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya go eletswa ke dikwakwariri tsa gona banke mono tse mo thusang ka dikeletso tsa bokgetseke tsa kgwebo ikele fela go Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ga kgwebo ya gago e gola ntle le go tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditšhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngwadisitsweng go na le melao na dipegelo.
3: Mafelo a beke ya dipapadi tsa bolo a lokiseditswe wena go SABC. Labohlano ka 8:30 Bayern Munich e tla tobana le VfB Stuttgart ho Bundesliga ka ho tloha ho SABC Sport Channel ho DTT Open View mohojo le SABC Plus. Moqebelo ka hora bone Bournemouth e tla kopana jalo le Everton ho Premier League ho S3. Dipapadi tsa lotu la bobedi la se ka magaola gang la MTN 8 di tla haswa ka wotlolwa ho SABC 1. Sekhukhune United e tla tobana le Orlando Pirates, Mega Sonta ha Mamelodi Sundowns e tla kopana le Golden Arrows. Di papadi etsena tsene tse hulu mafelong ana a beke tsohle ho SABC Sport for the love of the game.
7: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumela 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molelwa.
3: mo bere le bo ha holo go be ka golo ya se gotlela sa gona sa thuto ka jentsa se ikokotlelo me hopola he hore ha o rata go ka fumana dinthlatsa gatiswa lena no lena le amanga fitile no ka letse jalo masira me mita mashao 0515033225 le Eric Mkhwanazi 0117147342 se gotlela sa bophelo Hosane sebongile sonop o tla bua ka sehloho sena se sosa sa lehlatso le fiteletseng na go nya bogatshane Mehele le nana lena o ne o litliseditswe ka mototlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives a kwa no le se dia FM tla isimba tsidiso ramatsie
8: Re a tell

0: ha ke o lebue lebzangwana mo mamedi ke o dumedisa matswalwa a mabedi a Congo a tshwerweng ka lebaka la o leka go kena sebokeng sa bomashome a manae le metso e tsheletseng sa SADC se neng se tshwaretswe Durban mathwasong a kgwedi ena a fue bodulo kantorong ya bonqosa ya DRC Pretoria go fitlhela a tlhaelela gape go tla ka lapele Mphalane. Balokolotswe ka beile diranta tse dikete tse lesome motho ka monga mme Chibindi Mokendi ya dilemo di mashome a mabedi le metso robedi ya kakasang ditshwantsho mmogo le Thombisa Nkangu ya hatisang di-video ba tlhaeletse ka pele lekgotla la dinyewe la magiseterata wa Durban ka dikoso tsa boqhekanyetsi go kena sebakeng ntle le tumelelo e ke sana lotlo la molao wa polokego ya diketsagalo tsa dipapadi le boithabiso. Le go tla lutlwile hore banna bana ba babedi ba ne ba etswa Kinshasa e le kagolo ya baemedi ba DRC sebokeng seo. Ba tlameha ho itlaleya seteisheneng sa sepolesa sa Brooklyn Pretoria ka labohlano le leng le le leng e ka sana le ho nehelana ka dipaseporoto tsa bona ho mmuso e le kagolo ya dipehelo tsa beili ya bona. Ba tla tswa ba ntse ba le kwano Afrika Borwa ho fitlhela nyewe ya bona e phethetswe. Hunkueleto la sehopotso sa mohlabani wa tokoloho Charlotte Makeke Bloemfontein province ya Free State. Leto lena ke karolo ya letsholo la mmuso le bitswa Milestones of Freedom. Le tshwayang dilemo tse 70 ka mora boipelaetso ba nalane ba basadi ka selemo sa 1956 kgatlhano le kgethollo ya morabe e amana le melao ya dipasa. Letsholo lena le gakotsweng ke moporesidente Cyril Ramaphosa ka kgwedi ya Phupjane le se le nametse diprofenseng tse fapaneng mme ka jeno le fitlhile Bloemfontein. Mohlanka wa lefapha la dipapadi bonono setso le boikgathollo dipolelo hou o kgothaleditse basadi go kgothatswa ke mohlala o motle o o seilweng ke Maxeke e ka sana le o tswela pele ka ntwa ya go fitlhelela tekatekano seriti le tokologo ya moruo.
1: So our walk today is to celebrate and to walk in solidarity hore mme Charlotte Maxeke mo o robetseng teng go ntse re tla lwanela tokologo re le batho ba bomme ntse re tla lwanela tokologo gore the economic power e gotlele bathong ba bomme gore batho ba bomme ba tsamaye ka motlotlo ba tsamaye ba sa tshabe ga a bona gore na le tlhekefetso ya bomme me le ya basadi le ya bong matsatsing a ka jeno ene me di brain o buile mantswe a mang a botlhokwa ha ne re le union building se ka tsatsi la o keteka tsatsi lena la bomme a re ho botlhoko gore e be rona re la.
0: Sepolesa sa Northern Cape se tshwere mosadi ya fumanweng a patile dithethefatsi ka hare o mokotla wa lesea la hae la maleiri. Sepolesa se re se lengwe tsebe ka mosadi ya rekileng dithethefatsi a pepile lesea mme a palama bese e lebanga o grabisa. Mosadi eo o tshwerwe mme o lebeletse gore a tlhaelele lekgotlela dinyewe la magiseterata wa o grabisa ka labohlano mme mmoeli wa sepolesa ke Molefe Shimane.
1: So our walk today is to celebrate.
0: Mamere go kopetswagelo ka tlaleo eno e fosaitseng fela re diphethela ka tsereng. Mogha wa MK o netefaditse gore ditho tsa ona tse pedi tsa parlamente e leng Dr. Khanyisile Litchfield Tshabalala le Phumlane Kubekedi di tibetswe mogeng ka go panya ga leitlho. Mogha o reketo ena ya go tebela ditho tsena e tla ka moga diketsalo tse mmalwa e le boitshwaro botlhephileng go senya seriti sa mmoga e ka sana le o se latele ditabatabelo tsa mmoga. O re ba nyatsitse leano la mmoga la o bopa ditho ngatana nngwe e ka sana le metšha ya le moya mogha. Mogha o bolela gore o ngweletse motsamaiso wa dipuisano palamenteng thoko di diesel ngolo gore a nke mehato e nepaetseng ka ditho tsena.

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: O ste wa dumela hore la o ka ba tlalengwa etsa hore tlala yetse hore o tlaletlale. Because how tala tala o tla qetella o ja le dintho tsono sa tlameha o di ja. O na le ditshukulo tse leng ha se sebe ke sekolo. Modimo o dumela go fete ka ga ntho engwe bakeng sa moya. Now dumela hore o bofutsane mara o yena. A ke tsebe go tlo thibosa.
2: Ja utlwa. Ha o mofutsane.
1: Mara o bofutsane. Ska ba dumela bofutsana bo leng ho bona bo etse go futsane he qetong. Because nako ngwe diqeto tse ding ha re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa. Nako ngwe diqeto tse ding ha re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa.

Di tabatsena tsa hora ya botselela re di feletsa ka o lekola bolipi ba kensa o sane re ka la province ya Gauteng. Leodi mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole empa ho futhumale ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka modu seng ka dihlabeng. Ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela. Northwest le tla hla ka bophirima ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole ho fitlala ho futhumala. Free State o tla thiba ka modu seng ka botshabela ntle le mo le hodimo le tla hla ka ho phole ho fitlala ho futhumala. Northwest o tla thiba ka modu seng dikarolong tse kgutlilele lebopo ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho futhumale. Western Cape ho tla thiba ka modu seng ka bophirima ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho phole ho fitlala ho futhumala empa o tla tshesa dikarolong tse kgutlilele lebopo. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape o tla thiba ka modu seng dikarolong tse kgutlileng le lebopo ntle le mo letla go ela ka o kgetha dibaka ho futhumala ho fitlala ho tshesa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le ka botshabela. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu seng dikarolong tse bohareng ntle le mo letla hla ka o phole ho fitlala ho futhumala. Di tabatsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng yana ya botshelela di fella mona. Ke gutla hape ka gaswa ditaba tsa hora ya bosupa le kenang ha jole kela ditaba matshotlo.

0: kentse tshebetso go ke mogawa EFF mo le bomphato ba bona ba mogato wa MK le ne le nna le mabaka a ukwagalang go bane ga o gopola ba ne ba sebedise molawana molawana karolo yane ya bo 52 sekgetšhane sa bone sa molaotheo wa ne Aforika Borwa mme ebile ba ipabitse le molao wa 28 wa tsamaiso ya ntlo ya palamente fela jalo ka se se e bontse gore ebile le leano la go tlhoka tshepo le amogetsweng ke motlatsa botsamaisi ba palamente e le mme Aniete Lotrete fela ra tlhalosa gore tabataba e kgolo e tlo bapala karolo mona ke taba ya dipalopalo mme ka tla ka bontsha gore nnete fela e bang mega ena ya dipolotiki eo bogolo ba yona e leng karolo ya puso ya kopanelo ka kukwano e kekeng ya tumelela go tsietsa mega ena EFF le wa MK ntlheng ena ke mo ba tlotlhiwa ke dipalopalo mme re e bone ebe e phetela ka tsela eo re ileng ra e bua ka yona mme jalo ka ke latlha ka spore mogatlho o e leng gore o lwantshana le taba ena ya gore kannete se buelele sa tsamaiso wa palamente mme thoko didi tse a tlose setulong tse tlo tlhoka divoutu tse ka bang tse ka godimo go 201,200 e leng 50% go lekangwa le ka e le nngwe mme re bone maobane e le gore ba fitlha mane divoutung tse ka bang legolo le bonngwe mme ga go lekangwa le ba neng ba ganana le leano la bona la go tlhoka tshepo mme bona ba fitlhetse dipalong tsane tsa 282 ke taba ena ya dipalopalo e bapetseng karolo mona mme se makaditseng ke sa gore le megati e tshwana le ya bo Action SA e la ganana le leano le la EFF la go kenya tshebetso go tlhokeng tshepo ga motsamaisi wa dipuisano wa palamente mme ke ganana mo o bona etseng go ba le maemo a batlang a ba boima teng mme ba tlhotswe ke taba fela dipalopalo fela gela ka supa bekeedipile go leano le la bona ne le sele le dumelelana go ya ka molaotheo wa ne Aforika Borwa fela ba tlhotswe ke molawana ona mme dikgetho tsena tseno ba tshwanetse ba dithotse tse fitlhang 20 ene di go ya ipatisa le molao le kalolane ya ba 54 sekgatšhaneng sa bone sa molaotheo wa ne Aforika Borwa.
1: Taba ya gore didisa ga ka aganyetsa kopo ya moporesidente Ramaphosa lekgotleng le phahameng la dinyewe e ama jwang tshepo eo ditho tsa palamente di lokelang go ba le yona go motsamaisi wa dipuisano?
0: Jalo ka re la ga isupa ga ikiraka e bonagala yona nnete fela a fositse mo kubetso mme a sa dumelana le molao gobane wa gopola gore o ne o tshwanetse ka nnetenete o dumelelane le karolane ya 80 e leng yane ya molawana o e leng gore o dumelela gore moporesidente a ka tloswa setulong mme gape-gape o gopole gore moporesidente o la ba nna kopa keletso gore o tlhoka go fiwa monyetla wa gore abe le ba lekgotla la gae batsa molao ba mo dumelele go phepetsana le qeto ena fela ka nako eo a ntse a thola monyetla ona a ne a dumela gore komiti yane ya tekodisiso ya o ka tloswa moporesidente e o ka sensemane go impeachment committee na batla gore e beelelwe ka thoko ga nakwana mme ke gana re boneng megate e kang ya EFF le bo MK ba sisinya ntlha ena ya gore o ipapisa le ona molaokarolo ena ya bo 52 sekgetšhaneng sa bone sa molaotheo mme ebile ba ipapisitse ka molao o 28 wa tsamaiso wa palamente ba dumela gore mme thoko didisa ga a latela molao o ne paetseng mme ga re sute ga itira ka gore mabaka a bona a na utlwagala mpa fela ba tlhokile botsietsi ga utlwa dipalopalong tse ka ba tsietsa gore leano lena la bona la go tlhoka tshepo le kene tshebetsong.
1: ANC yona e re go na le tlalego e bontshang gore didisa o ileng ka bogato ka potlako go phethatsa qeto ena ya lekgotla la molaotheo re lokela go utlwisisa jwang phapang ena ya ditlhaloso pakeng tsa ANC le EFF.
0: Seo bona ga re bona mogatlho wa EFF seo ba neng ba lela ka sona ba ne ba lela ka gore qeto e nkuweng ke motsamaisene wa dipuisano wa palamente ka gobane re tseba gore ke setho sa mogatlho wa ANC maikutlo a bona ne e le gore qeto tsa di entseng ne di sa ithetle ya gagolo ka molao wa naga ya Aforika Borwa empa ne se ipapitse gagolo taba ya maemo a sepolotiki mme o utlwile le maobane mongwe gadi malema nakong e go ne o kenwa tabeng ena ya go kgetswa letlhakore lela leano le ga go tlhoka tshepo o la salela ka tsela yeo kopane ne e tsamaisiwa ka yona obane ne e tsamaisiwa ka tsela ya marangrang mme a rona lebeletse go ditshone tshwanetse di beletswe ka go fela di be teng ka ara palamente mme a beleaela gore ga e tsamaisiwa ka boemo ba marangran ke mona moo ditho tse dingwe di ka qetelelang di ntse di sa dumelelana le leano lena empa e ntse e le tsa mogatlho wa bona wa EFF kapa wa mogatlho wa MK gobane le gore ba etsa ditho tsena ba le marangrang ba se ka aro palamente.
1: Nna tabena e ka baka dipotso tse tibileng mabapi le boipiso le go tlhoka leeme ga kantoro ya motsamaisi wa dipuisano mo palamenteng.
0: Yona nnete ga itse raka e setse e ntse dipelaetso ga o sega dikgatlho e e leng gore e ne e tuma e dumelelana le leano lena la go tlhoka tshepo la mogatlho wa EFF megato e kang ya bo ATM ACDP NCC jwalo-jwalo mmogo le mogatlho wane wa United Africans Transformation ke megato e be sentse bonala gore e utlwisisa gore ka nnete leano lena la go tlhoka tshepo le kentsweng ke mogatlho wa EFF ke leano le e le gona ba dumela bona gore ka nnetenete sentse le bontsha gore ga gona tshepo botsamaising ba motsamaisi ena wa dipuisano wa palamente mme ga a latela metšha e batlang e nepa mme fela bothata ebile yona ntlheng ena ya gore ka nnetenete go be ba

0: dumela ne di dipalo palo se ka batsietsa gore ba keneng tsenyela fela re bone mega e tshwana le mega ya bo DA e dumelana le gore ka nnete nnete motsamaisi wa dipuisana ska tlotswa mme bona re ya hopola gela ga bua lone le ke theory mabaka bona e tlo ba taba gore ke karolo ya sena se re tsitsang ka gore ke puso ya kopanelo ka kutlwane eo ka sense mane o fing government of national unity mme uno sena le lebaka le ka etsa gore ba tse ka ra tsena go ba nne tlo ama dikamano tsa bona ka ra tsena ya kopanelo ka kutlwane fela nnete ya sala o arabela ntlheng yao e se e tlisitse dipelelo tse ngata haholo go ntlheng yao ya o tlisa tshepo godima mmueli motsamaisi wa dipuisano wa palamente naheng ya Aforika Borwa.
1: Nna sephetho sena se ka ama tsela yeo komiti ya kgalemo e tswelang pele ka yona mabapi le taba ya moporesidente Ramaphosa.
0: Sentse se ka e ama ga ke supe fela gore se tlo tlisa go tlhoka tshepo ka ra ditho tse e leng gore ke karolo ya komiti ena tekodisiso ya manyokonyokwana a mana le nyeo ene a phala-phala gobane re okolo gore komiti ena e tsiwang ka sensemane ka gore ke impeachment committee e kentse ditho tse fapane tsa mega dipolotiki mme keto ena ya gona jwale e e tsaetseng maobane ya gore ba tlholege go ka tlea leanong la gore kannete go ka tloswa motsamaisi wa dipuisano ya palamente e sentse e tlisitse go ba bangwe ba bona ba ditho tsena tsa komiti ena ya impeachment committee e se tlisitse go tlhoka tshepo ara bona santse ba bona gona ebe ka nnetnete na le ano lena la bona le ka gara process ene kapa motšha ona wa impeachment covid na le tla atleya kapa sentse le bona le le lerotho ya ka mogodito sentse di tsamaya ka te di sa ipapisa le molawana wena o e leng gore o lebeletse gore o kenywe tshebetsong.
1: Nna go na le kotsi ya gore ditaba tsa molao le tsamaiso ya palamente di fetwe dibetsa tsa ntwa ya dipolotiki pakeng tsa mega.
0: E ba ntwa ya metlha le matsatsi kgaetsedi aka ke maemong a tena mo e leng gore bane ga ya gopole gore ke sebaya sa sepolotiki mme ka metlha le matsatsi le goja metšha ena ya go tlhoka tshepo e kenya tshebetsong mara a re gopole gore e ipapisitse le maano a sepolotiki le ga e le gore ke metšha e le gore e ka re ga e sedue bone gore ka nnetnete e a tholagala ka ra melaotheo ya naga ya Aforika Borwa fela ka sentse ke bontse gore e nngwe ya ditletlebo tsa bona tsa mogato wa EFF na ballagolo ba ipapisitse le molawane wa bo 85 sekgatšhaneng sane sa bobedi sa tsamaiso ya palamente mme e ne le metšha e le gore kannete ne ba ipapisitse le melawana ya naga ya Aforika Borwa fela ka kakaretso ntho e ne e sentse e bontsha gore ke karolo ya tsela yeo sepolotiki se sebediswa le o bapalwa ka teng ga golo jwang ga re ya dikgethong tsena tsa selegae selemong sena se otimo.
1: Ga re phethela EFF e ka etsa eng jwale nna go na le ditsela tse dingwe tsa molao kapa tsa palamente tseo e ka di sebedisang go phephetsa qeto ena kapa boemo ba didisa.
0: Monyetla o ntse ba na le ona re gopole gore moga wa EFF le moga wa MK le ditho tsa bona diteng ke karolo ya komiti ene tswang ka gore ke impeachment committee ya senyesemane mme nakong ena ba leng karolo ya komiti ena ba tshwanetse ba sebedise maano a bona a o leka go fata kalolo le o phenyokola nnepe e e leng teng le go latela metšha ene patsing go suputsa maatla a komiti ena eo e nang le ona gore motlhomong ba ka tlhea leanong la bona la gore ba qetelele ba fanne ka bopaki bo batlang botile bo lekaneng ba gore moporesidente le yena ka bo yena a ka tloswa setulong.
1: Ntate Motaung re leboetse nako ya gago gagolo
0: le nako e tlang ke boka dikgomo
1: mo mamedi eno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa dipolotiki maano le moruo yena ke Jacobo Motaung mme sena se re beya gantle metsotsong e 30 ka morago go hora ya botshelela gopola gore lenano le ntseng le kene ga jwale ke lenano la ditaba la matshotlho le sedi FM e re nako ya rona ga eme mona re fetele o mokete monyobo go re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.
2: Sama chaba, linaneo na matos.

IEC ere mogawa ANC ha o latela melao ya ditshehetso tsa ditshelete tsa mega ya dipolitiki tlaleo nya yona ya tshehetso ya diranta tse dimilione tse le shomelo metse mihlano felwane pedi supa. IEC ha ya kenyeletsa tshelete e filweng ANC ha e ne e bala menehelo e tlaleilweng ka nepo, mme IEC e laetse ANC hore e lokise dintlha tsena tse siyo ka ho e fa taelo ya tlhokomediso ya semmuso ya Section 15. Komisione e bolela hore ho phatlalatswa ha dintlha tsena ha o ya lokela ho nkwa e le qeto ya hore menehelo eo ha e molaong, empa ho amana le ho latela melao e laelang hore ditlaleo di phatlalatswe e ka sana le ho netefatsa dintlha. Mekga e meng e mene ya dipolitiki e phatladitse menehelo ya boleng ba diranta tse dimilione tse 116.8 kotareng ya pele ya selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 pele ho dikgetho tsa makgotla metse tse tlang ho ba ka Pudungwana. Mokgawadi A o tlalele diperesente tse 89 tsa tšhelete eo, mme o phatladitse tshehetso ya tšhelete e fetang diranta tse dimilione tse 104.

0: Mamele metso so e dula hantle ho ele shumele metso me raro ka morao ho rena ya busupa ge ke etse tsena he taba dimpatla ka mona ka mabenkele.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Papadinya rugby ho qotisana le hlokwa le ho iketsetsa fela le baka la ho itshwasetsa clipisi ho rona hona jole mamedi tseba hore ho duma moya wa bomampudi tshehetsa mabokoboko o tshwaye metsotso ya papadi engwe le engwe ka clip drift legendary taste legendary times
1: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Nahana fela o bitswa o ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hona le dipehelo.
0: Mamiri motle ele shumele metso mihlano metso tso kamara ho rena ya bo supa sense re tla le ba ho Lux September fela bidu mamiri e re ke o fetse dintsa dintla kholo tse hleletseng ka mahetla papadi nya bolo e re ke etse tsena he how we
1: tsadi papadi ho le sedia
0: fa mamiri ha re di thakgola ka tse hleletseng ka mahetla di papadi sense re sheba hetse mabapi le MTN 8 lotola bobedi la di semi final mo kwetlisi wa Golden Arrows mo kwetlisi dladla o hlalosa hore papadi ya bona e o teng he mamiri ba sebeditseng antle gahlano le Stellenbosch tsa tsena maobane o dumela hore ba thusitse haholo ba fe morolo wa hore ha ba kopana le mamelo Sundowns mafelong a beke ba tsebe hore ba qetelletse kae mme hore se ba ikemiseditseng o seetsa ke o lwana ya khumamela ha ba tiana le bo le mamelo Sundowns kutwele o di lechena hemo kwetlisi dladla
3: ya ngicaba ukuthi isikhathi esihle impela leso khuluma ngaye game Sundowns ubukhulu ukukhuluma ngaye game kusanenye game kodwa i planning kahle izoqala kusasa sibone mase senze i regen senze recovery and then siphinde siqale futhi sibukeke nale game yanamhlanje okukhuluma ngaye abadlali namazulu and nathi siphinde si review i game esidlalile futhi nabo leyo ugcina emva kwalokho ke bese siyahlela ukuthi sizodlala kanjani le game siya kuyona ngesonto.
1: Ipapadi ho le sedi FM.
0: Yano ke a dumela mamedi o re le joale e ba file mogolo ntlha tseo tse tharo tseo ba di fumaneng kgahlanong le sehlopha sa Stellenbosch FC. Ha re kgutla mamedi re sheba the principal. Ntate Victor Hlungwane e leng wa baletsa phala ba hlaeletseng ka mahetla re tseba mamela le tournament tse kgolo tseo a seng a ile a sebetsa ho tsona o hlalosa hore ka nnete botsamaisi ba bolo Afrika Borwa re shebile lehlakoreng la PSL ba tlameile ho sheba holwanyane taba ena ya dikotsi tse hlahelang dibapadi dikotsi tse tswang dibapadi nakong eo di ntseng di bapala hobane tse ding tsa dikotsi tsena hemo wa medi e hlile ha di jese di theohelang kile ba ka hopola sehloho sena o ile a nyolwa le sona ka nnete Thabiso a izo maba mona ga se ka se ka taba ena mo mamedi bekeng e fitileng le mekaubere ya rona jole ke yena etswela pele ba le se ba e bona le bona bo the principal o gatshe ka nnete ena yona ha se etlwaile le ne bile ke buisana le kgaitsedi ya ka fizimolo ya ntsa ga e kgaitsedi ya motho wa opola taba ena ne re tshwere jwale mohlomong o tla kobe le ho honyana ho etsalang gift ka moka tsikukuni kgaitsedi ya motho ka mona ka galantse man ka mona ka galantsa ga e kgaitsedi ya ka taba kitse che mamiri ke bone hlele mengwe le tsentse ke na jole tsena mabapi le taba yane ya so re boneng e le di gatiso jole motho ha o tsebo re nakong ena e o re seng re phela ho yona ya AI e be mona ke AI na ka pona e be ke ketsalo e jwalo etsetseng fela ba neng ba le stadium mamiri ba re taba ena se in artificial intelligence re bone mo teng he se seng sa dihlopha se seholo kwano Afrika Borwa re ileng ga bona ka nnete le hili leo ka gara mekwallo ya sehlopha se seng jale hey mamedi ke bone melaetsa gao ke ifumane ka lebaka leo ke itse kare re tla ke re bone ore re tsabang re latlhelele the principal wa opola ore kgweding tsa o feta re ile ga buisana le yena ka taba enana ya seo go bonagalang go shebala eka ke meriana e sebediswang ke tse ding tsa ditlhopha mabaleng re se re ile ga di bona diketsalo tsena mamedi o tsebele tse ding tsa dipapadi tsena re ya ditediamong jale re kgona le o ka tempele gore no ena yona re e bone ena e etsagala jale le yona eo re tla ke re buisana le yena golo le jang bane o ka opola o ile a ngolola lekgotlalane kapanka tlhaka re komiti e ka tlasa FIFA e ikarabelelang go tse ding tsa dintlhagolo tse ntsenempa ba mo supisa gore gutlela hape continenteng tate le lo e seka seka taba ena le bona gore na ebe le sebetsa ka tsela ifing le botsamaisi ba bolo le liki hore ho be le gatelo pele ka opola ibile ho ila ba le molaetsa week o kena ngwa mo media neng a re sibidi taba ene le tshwere le Victor Hlongwane bo hlokwa haholo ho sia mina re mpa jwale mohlomo ya e baleya ka hlakore le leng committee ena ya FIFA ena ba ba shebile hore re tla ipota ka ba nne le rona ba ba so ha re tsebele hore re qala ka methogo le setting sa ditotsana ba vedi ere ke le ba bengele hla ke gutla ke tloko bana le coach ana monate ya ntumelana kwa kae mamedi hore ke fete ka mone ke a gutla
4: mzansi mro o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o ke nya rama mro ha e sale mro ho fe o ba mro ho nai

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ke spina zonke price drops ya Hollywood Bets o ka hapa seabo sa 2.5 million rand

0: This is unacceptable.
1: King Jolomad.
0: Born and Bulge. Purunwani key. The returns are all. Chele take it to the station in Mona. Hike one in Jolamoli. Huh? Unjas a hibo atule, Mema. Tell me.
1: Please,
0: o batla gore weak link ya campaign yaka ke nna
1: ke mantswe ya gao ano se
0: ke nna ya hulelang letsholo le e laka fa
1: ke re ke mantswe ya gao ano ga se yae
0: gao imabele gao bua ausi o tlholwa ke mosebetsi
1: mogale o hlomphile empa o wele botate lona banna lena le kelang lonyana tsena tse ke sa di rateng tsa gore ga le qakegile letla le tlo ikimolela godima rona mona re le basadi ke le gore wa lebala mogale gore batho ba o thaba e wa e lebala ntho eo tšhelete e kekebe ya reka lerato mogale ke re ga ona taba gore na o tlo reka batho ba surprise bile mona ka o fela ga bona empa ga o sa gape tshepo ya bona o sebeletsaeae
0: eng gape se ke lokelang o seetsa gobane ke nna eno a ke fetileng
1: popowena o fetile
0: ebile ke beile bophelo ba ka marangrang gotlhe gore tšhaba se ntsebe sempone ke eng gape se ke lokelang o seetsa
1: e re ko tlhalosetse yona gantle ka boqetseke mogale ntho e o e beileng pepeleleng marangrang mo ke borui ba gao wa utlwa wena gao monna wa batho go gang you're not man of the people ke a o jwetsa monna wa batho mogale o tsebana le batho le ditlhoko tsa bona e seng batho e be bona ba mo tsebang mogale o batla goreng gore
0: keuelaamele
1: mo nako o swae motlareng tate tšhelete ke yona e ntseng tsotlhe seng wena wena o laetse fela mogale ya ba dintho di a iketsa ke re e mogale a ke o thole fela o nagane gore ga wena o kanka matsoo wa gago wa sebetsa ka bo wena gore na go ka etsagala eng e ga e sa le lebelo le na le thago wa mogale ke batho ba ba kae bao ba sebedisitse e se ka thole
0: no mpoloke ke yona tsela e botlhale eno ya go sebetsa
1: wa bone
0: gobaneng o batla gore nna ke thunye mofufutso ga ke mokatapei man
1: mofufutso ono wa gago o lokela gore o thunye mogale gobane ke yona tsela e gapang dipelo tsa batho wa utlwisisa ko o jwetse ntho e ga kae e mogale e ke re mena hempeng tate matsogo mogomeng mogoma temeng ga go lengwa o leme ga go gothwa le wena o gothwa e se ntho ena ya gago yare metlaena wena o tsamaya wa gela mathata ka tšhelete he mogale
0: ke sebeditse ka thata kana bophelong gore ke phamise boemo baka ngotlisetsa gapemagotheng
1: ga e le mona gore o sebeditse ka thata ke dumelana le wena o sebeditse ka thata ka gore o sebedise tšhelete ya gago gore o reke botshepegi ba batho wena o borekile wa ba patala ke re empa e re ko o jwetse he ga botshepegi ba batho le gore bo fumana ka gore wena o bolefeleletse go na le e monye a tla fitlhang a botlhaleng tate a tla lefang tšhelete e fetang yeo wena mogale
0: ke patala wena gore tšhaba se dikatamele ma ebile ga o tsebe pokoto tsaka gore o ka nna ka gore o na le a tla patalang go mfeta o nana gore go na le a betere go mfeta motseng mo ga o tsebe modipi ba dipokotho tsaka man wena e tsa se ko lefelelang sona
1: malo o go atamela teng atametse ke kopa o ko shebe dipalopalo ketsena tlhakoreng la gago empa o bale gore na batho bana ba surprise ke ba kgatlhiswa ke eng e be ga o qeta o theogele tlasenyana mane tokomaneng e o bone gore na ba itse ba tshepa mang sheba gore na wena ga ba botswa ka botshepegi ba itseng mogale ke o jwetsa kgetlo la go qetela batho ba o tshaba
0: jale nna ke etseng ka seo
1: o botsa nna
0: ke etseng ga bantshaba ba tlameile bantshabampolelele seka tsheya
1: ke tlareng o se tsheye mogale
0: mpolela ga ona tsela gore re ka fetola seo gore se nsebeletse seo sona seo yona ntho ya gore bantshaba
1: ka maswabi he mogale ke o jetse nna ke lekile tsotlhe empa nna ga ke mmopi ke tloetsa mmeka le metlholo ga se ntho tsaka teng wena o nlokela gore o fitlhelele batho moo ba fumanwang teng go go wena nkate nna ke sebetsa ka seo wena o neyang sona ke re e empa he ka maswabi wena o tumme ka ntho tse pedi tse tsa gore wena o reka batho ebile wa ba tshosa
0: ke
1: etse ngwe fetamokisa
0: lebitso lakake
1: lekwekisa
0: jaoleaosima gore nthwena e kare e gana go tsena ka tlhong ena o e golo ena ausi le senya ditšhelete tse ngata leloa meloo e fapaneng le rwala dilo bona o evie o e rwetseng fela ka tlhong ka mono e ka re ga gona next poloke ma o gabisitse fela tlhoma re ka gare ka mono e ka re ga ya tshela next ko lefelela gore o sebedise boko ba gago o tlhodise lebitso laka ke o ine di-election tse jale o batla go botsa nna dipotso gape
1: lebitso go tlhweka ga le no tlhwekisiwa ke mokolokeng fela wena diketso tsa gago di sa fetoeng tate go go wena gore na o nka business ya gago o isa elsewere kapa o etsa seo nna ke o jwetsang gore o se etse se molemong wa go tlhokisa lebitso la gago tate ga ke mogaung wa tšhelete ya gago
0: ke tla tloga ke bua ntho e nngwe ke sa tlo kgonang gore go sane ke le kgopisa
1: ka
0: ba lebala gore ke ao patala eno yona o seka ba e lebala ke ao patala
1: ka tšhelete ga o tswe le yona I don't care jeez
2: sister o seka re ke ao phaphela sister empa ke tshwenyeile gagolo ke tshwenyeile le ka nnete wa tseba my sister
1: o senywa ke eng e kana-kana kolwane
2: gotman lena man gotman lena le mogale lena mogale man sister
1: mogale o entseng kolwane nketse ke utlwisise ga o thuse o sa bue dintho di felele ke sa tsebe rona o bua ka eng bothata ke eng
2: o bona my sister a se taba gore ke le ka o laela rena o phele jan life ya gago wa bona sister empa taba ya gore o kgutlhelane le diamane sister ga e kgona enke ntse june july kore ga ke tsebe ke tseng kore elantle ke tshoile mo keteng mo
1: ga o kolwane ga o letho le tshosang ga ke kgethile go lokisa lenyalo laka ke kgethile go tlela lapeng laka go monne eo leng waka
2: empa sister ke riskile ka bophelo ba ka o thusa go fumane se o tshwanetseng
1: ke a tseba kolwane
2: akompelele mo jalo kgotmane le ga ka utlwa gore ke nna o neileng diding se jalo ke tlo kena ka kenkeng my sister kenkeng
1: kolwane o kopotle ela ngongore ya gakana-kana ga o letho le ngongoreisang mono dipampiri tseno ke inšorense ya bophelo baka mogale ake ke a dipanya kere le ganyane fela ga o tlhokagale gore o tshabe letho kolwane wena tswelela pele o kate mokokotlo waka
2: empa jale sestere jale ke tlo fumantshwa eng ka moga seo seo se o reng ke seetse seo go ke dilentse ke o katile e
1: kolwane bua fela ga o batla ko o tlhokomela matsoo a tlhatswa wena o beyang tafoleng
2: matso a tlhatswa
1: a tlhatswana kolwane
2: empa eshme sestere ga ke tsebe o bona empa nna le mogale ntle ke yo bona diamane me sister e kgona ke motshepe ka wena diamane me sister o bone ga golo jwang le ntho tsa ntsa di bua o mogau ka wena kada a dijese di theoelang gogang go tugo gang nix kore ke a tseba go lerato le nna le o etsa go batho ba ke ba foufale ba leka go le ba thetse le tseng empa me sister e kgona mona ga wa bolokeya mona ga wa bolokeya mona mo o nngwe ya temo aya wa bolokeyaolokile
1: kolwane ga re etse jena ga e ba ka nnete o tshwenyeile ka tsela yo o bolelang ka
2: yone
1: go tlela mosebetsing ga mogale go tla o tlo ba mogane wa ka gape kolwane kapa wa tumele go mogale bakeng saka gore sotlhe sa tla se nagana kapa tla se rera bakeng saka re tsebe ka pele-pele a etsa ntho e nngwe le ngwana ganneng kore re be ka pele go yena wa bone ee ka tsela eo matsewa a tlhatswana kolwane wena goreng ka taba
2: eore kere ke tla e nagana taba ya gore ke sebetse le mogale gape le yona
1: ee kolwane ke wa tseba gore ke matsewong a gago gona jale
3: Cynthia we ino ha u ka botsa ka bo mo ha u tsitse tsho jalo ha o manye o hantle botlhata ba ha u ke eng a itla be sa le o tlese ha kana kana e ka e ka go rekisa ka diana ka bo rekisa mo diana mao Cynthia o tsikela go ke tswa saluni ya o tsmane u siyo botlhata ba ha u ke eng
4: ke tsholwane
3: thata ba go ke tsholwane
4: eyamewa
3: ga ke utlwisise ke tsholwane ga
4: etsaolwane
3: o hospitala kapo o mantseng a o kwa teng a okelwa lefilae
4: ehe ke ka go he o sa mponeng mone sa lenog gomanene gana motho ya mo tlhokomela ke nna fela le ena mona
3: surprisetlameekemathekamoaeng o ithutetse moo o sone mooki ke wena mooki a moaka ga ke motho o matsong a dingaka o matsong a nepaetsea
4: seba mme mepakiso ke gola ko bao tsebe mme
3: ga ke tsebee
4: tsholwane o batlile a ipola ene ke nna motho wa pele a mmoneng ntho eno e sesentse bo go bona ba ka tsela e nngwe e kgetheileng jalo ke batla gantse ke ya fela sepatala mo nne ke ikgodise ka tsatsi le tšhabane dikelang gore motswala a ebebebebebebebe a phetha gape a etsa
3: ntogoba
4: le dingaka tse nono tsa teng mme di ntsetsa ka mokgwao maikutlwana gae a kelelelo e ka nnang ya ba ntho e
3: kgutlangkore
4: mofotlhogo
3: motelelentlatsa ditsebe o ntlwetsa ntho e telele ko utlwa o etsa lalo ya molelele ya yang lolololo ga omphe sebaka le sa gore ke utlwisise sentse ya jalo mpolele ga tsholwane a kula a na le bothata bo a nang le bona a batlile a ipola ee o sa sa a kere bothata ba gago keng ba gote lebe kwala business ya gago kapothe o na le tšhelete
4: go kwetse nome kapa o fumane batho wena o ne o ipatlela fela nna
3: ne ke batla wena
4: mme mapa ke so ke busy ga botlhoko ke okana le ngwane so e ke sa tsebeng gorena bothata bona kapa bolwetse bone bo nang le bona bo tlo felane le nna ebile ke tsamaya therapy mmee family therapy maobane
3: kare jele le lona bosentsi ya ka nnete
4: fane le sanke le mafu a kelelelo kapa le sanke le tlhonje
3: empa le tshwere tsholwane e seng wena
4: le nna le ntshwere mme helang I'm traumatized ke ntho tsholwane ya mponsitseng yona tsaba mme mapakiso batho ba gale ga le batlo utlwisisa goba lona e ne e re ga motho a tlhokaetse ne ne mo kwala matlho fela gale-gale kwane be nne le monka le molatlhela jalo kekare ke ntsanyana le mokatlelaemotho
3: a sa ile o ile sentsiya thuso e sa lefeng
4: helang mme mannyeo
3: go tshwanetse boe pele
4: mmea ke kopa o ye mono ya teng gobane ke tlwa ko araba ka tsela e senang ba monate
3: e seng jalo sentsi ya mpolelele bothata-thata-thata o tla mophekola kae a ke go itse kgaitsedi ya o na le bipolar disorder kapo jang
4: a ko go ise gona go specialist tseno sa o se o se tseba mme apakiso o bua jalo kae kare ga ke tsebe ko utlwa fela o bua monate jalo kae kare motswala o a gotlholo tsere ke sefou ga se sefou matlhoko a kelelelo mme waka
3: dula fatshe le motswalao o jetse motswala gore tse ileng di ile sheba lerato ngwana ka ga le kebe lerekwe a sale ke tswetse ga le go ise dibeng jalo ka metsi ga puleng a sa sa morati ebile e tswe e sale a sa morati beya motswala o fatshe a moele di mo tswile pakeng tsa menwana puleng ga morati ebile ga sa tla morati ga gona ntho e kodisang tsholwane tsholwane o kodiswa ke gorebe puleng o gutlhelane le mogala ke phetho ke tu wena o itlhabisa ma
4: sesosa sa gore ebe o na le bipolar 2 disorder depression empe se bitswa hypomonia e tshwara mang kapa mame mapakiso ga fela maikutlo gago a tetebetse
3: o re se le two e sena le bo two
4: ai mona molo o botsempe gai na gona batho ba kaka mme wa ka ga batho ba ne ntse ba sekolong gale kwa ka nako tsa lona lona kantseletsa
3: nna ke ne ke o fa lefa ke re kokobetsang tsholwane o tla fola ka moe
4: o ne o re gemetse jang
3: le bue le ena
4: a ba etsa jang a moele fela jalo
3: mphaamoele ka nnete o tla etsewa gamoele
4: fela ke nanne o nkemisae go na le ntho nngwe e bang
3: enna ke batla bona tlhoyaka e le gantle sheba nna ga ke nataba le ntho
4: tsotsotso
3: di bua ka ofela
4: ikute ga o sa kgone o nkemela go fitlhela motswala ba gantle kuta tlhoyo ya
3: gagoaakiso
4: o tla bona gore na o tlatsa gwala diboiki mme yaka ke re ke sa diboki sa lenong
3: gatelo ya maikutlo ga se bokulo bo batla fela motho a theole metsio
4: batlang spatala ga e be sentho wa seba o tshwana le bona batho ba bankang siki tsene tsa matlhoko a kelelelo e ka tsona sentho tse sera se tse tlameng dikeletlo mme mapakiso ee o dutse le dingaka mone di bua le ena mare ntho sa e entse empempempempe ya motho ya gore a ipolae wa tsa go betega go ka bolawa ke motho e mong kapa ke koloi e sengwe o batla o
3: ipolae
4: a ke reng ke matlhoko a kelelelo
3: seraemotlhang
4: tsholwane a fodileng o tlatla salonong ke tlatla ke tlo bona gore na ketse jwang katlho yago ga fela a ntse a kula mme wa ka o tlatlameya o thabele o thusa ke basebetsi bane be ke ba irileng mono ga e le nna e ka re ke tlhola le o ikgannela mme mapakiso
3: ke a utlwa sentse ditlama ka ntho tse ole le wena aa o sentse ya motho
5: e ne e sesetse a kalo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Basotho kopana.
8: Basotho kopana.
7: Pina e nngwe. Mme re tlwaelane dikopo.

0: Ke le ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwatle podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

Hamulete, motho mo di fana ko ena. E ya tsulangu ai behe mo kekeng fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metsunyana me e ke rialo e le ha ke bona ko amohela hle e nanong le nala a re mmoho ka labone bekeng mo re tlo iketla re hlabe kgobeka le mawo kore re be metswalle re kene leetong la dihora tsenne o fitlhela gorenyane ya lesobele metso e medi ke a tshabalana o dumelatlheng gore o tlose gantle la gao letsatsi la tsamaya gantle la thakgwa gantle o seng mme ebile re tlo o le kwala ka yona noto eno tlate lelekisa tsebe mme ke lebile gago letlhe sebedimo lefe o ne a tsamaya le motlhophisi Thabiso Motlobong nanong la tsa dipapadi mme ka utlwa ba kwala ka puisano e monate jang fela le e mongwe sari ba ipabolang ka makgabane sedikati ko eng sa dipapadi ke lerato tlale aba kwala ka mantswe a monnate ka nnete ya kgothatso go basadi kgweding ena ya basadi fela he nna le wena ena ke tane re tswela pele ka yona o fitlhela goreng ya o qetela e ranako ke ya gore re jaaka Peter a na maqhubu tumela.

0: hore ba tle ba tsebe hore ba nke karolo di sethong tse hore re di bile
1: re ya utlwa ntate Ntshetshe. Jwale ha re ke re shebe melemo ya ho sebedisa mokgwa wa inthanete bakeng sa ho kgetha bonkgetheng, ke efe melemo e mohlomong bakeng sa hore motjha le momamedi ba utlwisise ba tsebe ho sebedisa mokgwa o wa inthanete?
0: Ngwaneso, mokgwa ona wa inthanete molemo wa ona ke hore o bula pele ho nako eo e beetsweng jwalo ka se re bile hore ho kenywa ha dikopo tsa bonkgetheng go qadile ka letsatsi leo ntate Hladisana a bolela a phatlhalatsa letsatsi ka lona. Empa he ona o bula pele ho letsatsi leo ka ha re batla go fa megatso ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng nako ya hore ba tlwaele le hore batle ba tsebe go sebedisa motšha onana wa internet. Mme wa bobedi ke hore nakong eo o ntseng o kenya dintlha tsa gago inthanete ya rona kapa mokgona wa inthanete o tsebisa ka yona nako eo gore na ebe diphoso di kae gore o tlo tsebe gore o ka lokisa ka ga nako e santse e le teng. Mme ga o tlhokagale gore o ka ya dikantorong tsa rona tsa IEC gore o tlo neelana ka dikopo tsa gago kapa ka diforomo tsa gago. Tsena tsotlhe o di etsa o dutse gae kapa o dutse ofising ya gago ya mokgatlho wa dipolotiki. Mme e nngwe ya oketa kore o thusa le gore o hlaise ga e be le gore nkgetheng wa lona ke nkgetheng e be le gore o wela megatlhong e fapa-fapaneng kapa o thontswe ke megatlho e fapa-fapaneng. Mme he o kgona go tsedisa ka pele ebile ke mokgwa o be le gore kona o bobebe gagolo wa o kenya dikopo tsa go emela dikgetho jalo ka bonkgetheng.
1: Re a utlwa ntate Ntshetshe, kopa fela o re gopotse mongaka ebile o e gatelele tabeng ya gore o itse go sane ke nako ya o qetela, ke letsatsi la o qetela la formal nomination period. A ke re ntate?
0: E sile ngwanetso, go sane ka hora ya bohlano motšha ona wa o kenya dikopo e tlabe o kwala, mme go sane ke letsatsi la o qetela. Mme onana wa online candidate nomination ona o tla kwala gona o sane, mme ka morago go tsatsi la o sane o kekebe wa tlhola go ba le nako e nngwe gape bone gore megatlho ya dipolotiki kapa bonkgetheng ba ikemetse ba tla tlhola ba e fumana gore batle ba tsebe gore ba kenye dikopo tsa bona. Mme re go etsa kgoeletso go megatlho yotlhe ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetse ba bone gore ba santse ba na le tšheseo ya nka karolo dikgethong tsena gore ba tsebe gore letsatsi la o sane ke letsatsi la o ketela ebile go kekebe wa tlhola go ba le monyetla o mongwe gape ka ntle go ona.
1: Re a utlwa ntate Ntshetshe, ke na le potso mona bakeng sa mmamedi. Mamedi hle a ko nthumele potso metsotsonyane e mene fela e setseng 0797585066 0797585066. O etse taba tsa go di begotshwane fela o kene tabeng o botse potso re fe ntate sebaka sa gore a arabe. Ntate Ntshetshe, go na le potso mo ne tswang go mmamedi a re kene a ko botse ntate gore ga mogatlo e le ona o kgetha motho ko motho yona ga ke re motho yona o batlwa ke mogatlho ona empa gona ba a irisa mokgetha motho enwa re sa matle motho enwa gore be ena o sane bang mokhanselara wa rona re e tletle ba kae taba e.
0: Mme ke neilwe taba ya o tshwana le eo ba tla tlameha gore ba e tletlile ka yona mogatlhong oo o kgethileng nkgetheng yona ka ga bonkgetheng kapa nomination tse e tsiwang ke megatlho ya dipolotiki e le tshebetso ya dipolotiki ebile e tsamaisiwa go ya ka melao ya megatlho ya dipolotiki. Mme ga e beng gore he ba na le tletlebo ba tla tlameha ba lebise tletlebo ya bona mogatlhong oo wa bona wa dipolotiki. Go rona monana re sebetsana fela le dintlha tse beng gore he di ikamahanya le nkgetheng ga e beng gore nkgetheng ga a lokela kapa ga ikamahanye le metšha e beetsweng ya gore a ka emela dikgetho.
1: Ra leboa ntate Ntshetshe. Mamedi, ke kgodisiwa matheke ke potso mona jale kokwa ke ipotse ke ga ke tlo e botsa ka tsela ngotsweng ka yona o ntshwarele ka go tlholwa ke mathe. Ntate Ntshetshe, mamedi mona o botsitse potso jale ke fumana gore potsong ya gae o kentse mogatlho wa dipolotiki o kentse mabitso a batho le IEC le kene ka gare fela he taba ya gae e ke e shebileng ka setlhotlholong ke ya gore o shebile o tletleba ka taba ya bobodu bo etsagalang nakong ena. Jwale o batla o tseba gore na le etsa jwang tlhentlheng ya bo security jwalo jwalo gore o se ka ba lebolotsana bo bongatangata bo etsagalang gobane wa tlhalosa gore ka mona ka Welkom tlile ka re dintho ga di tsamaye gantle. Jwale ke utlwisisa le mmamedi ya tshwenyeileng empa tsela ngotseng ka yone mona ga e tlhoke kene tabatabeng ke batla fela o tseba gore na tlhakong la lona le IEC le tlo netefatsa jwang gore bobodu ga se ntho e etsagalang nakong e ya dikgetho.
0: Ngwaneso, ho etsa bonnete ba gore ga o be le bobodu nakong ya dikgetho re na le metšha e re e sebedisang mo beng gore megatlho ya

0: go ka etsalang ka bokamoso ba hae
1: ha ka utlwa putso mme ke dilo no gawile
0: e bang go ka etsa ntate ntshetsho mo thienwa o iphumana a le ka mosing ba la hlalosa ka mehlale ka mehla hore ke ni the gele re sebetsa le sponsor jwale ke mane mo ileng hore hona le batho ba gatang ho nka monyetla mothatlang ka di chance jwale ke batla fela hore o kuba utlwise fela kapa o batsebisa hore e bang motho a ka iphumana le bitso la hae le hlahella ditabentsa bobodu ditabentsetsa IEC tsa dikgetho e ka ba kotlo efeng a ka ifumanang
1: mme ke nedi ha re fumana hore motho ho na le se wa sentse go tlola molao commissioner dikgetho e ka kgona hore e bile nyewe mme he motho yo habe hore o tla fumana a le molato a ka fiwa kotlo ya hore a lefe kapa a ka ya tshankaneng nako ya dilemo tse sa feteng tse tlwang ho lemo tse hlano ho isa lemong tse leshome mme he hona ho ka senya bokamoso ba motho ka tsela e makatsa mme ke ka ho re etsang bonnete ba hore re kgothatse kapa le ho ruta setšhaba sa rona hore ba leke ka ho sokoba go tlola molao tsamaisong ya dikgetho ka ha sena tsotlhe se ka tlisa kotlo e beng ore he ke e tshabeileng bakeng sa maphelo a bone
0: ke a utlwa ntate ntate ntshetshe ke a dumela re tshwere ntho nngwe le nngwe gape a kere
1: ee ngwaneso ha jale re se re phethile tsotlhe ngwana mme re se re tla emela fela nako e tla
0: ke a leboa ke leboile go ntate ntshetshe ke thabetse go buisana le wena ka jeno ke a dumela taba tsotlhe tse re lokelang re di fe mamedi re mo file tsona
1: e file ngwaneso le nna e re ke tle ke leboe wena mme ke neile ke leboe le mamedi botlhe ba letse DFM
0: ke leboile gagolo ntate
1: gae phapatho
0: gae begotso mamedi ke ntate manka e ntshetshe yena ke Provincial Coordinator wa IEC Provinceng ena ya Free State re ne re buisana le yena re shebile jwalo taba ena ya dikgetho tsa bongkgetheng hore na eng tsa majwang o etse bonnete ba hore o ingodisetsa jwang dintho tsena ebile re batla go bona le hore na haeba mohlomong o batla go ba an independent candidate ke eng se o lokelang hore o setse jwale tsa bonnete ba hore mamedihle dintlha tsohle tseo re buileng tateng tshetshe ka tsone o di ngotse fatshe ho ba ke a dumela hore ha o sa hlola ba le nako nngwe hape ha o finyana e re tla ba le yona ya hore bue ka taba tsena pele ho dikgetho fela ke a dumela re tlo kgutla hape kgetlo letlang empa he etsa bonnete ba hore dintlha tsohle tseo re o fileng tsona o ya ka mona ka ho podcast ka ho SABC Plus e bo tobetsa audio on demand e be o ya mane ho radio ha o qeta o bothewela ho SABC Education podcast e bile hape o ka ya ka mona ka website ya SABC Education le ho Omni Studio ka di linki tse fumanehang maqhepeng a station a metjha ya dipuisano lena lenane o la civic education o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM ka kopanelo le IEC kwano ho le sedi FM tsoha iponahatse kgetha mohlophisi wa lona ke kananelo motlubi.

0: ZDFM ke molelo
1: a ke nnete mamedi le ZDFM ke molelo a metsotso ha mpile mona ke nka thapo tsena ke di gotlisetsa jwalo ho Lady Sauce ke ka le monate la re mo ho fela ho renya le shemele metsi mmedi re ke ka fela ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla ke o fa pina e ba o kopana le yena
2: yipe mo nyetleng wa u khabela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensi ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4 kapoka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
4: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 Ba ile ba nka qeto mme ba re, kholika, re utlwi, ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo, e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: tsebeletso ke ga tswenga le sedi baby I'm yours shame metse tsu ha ha mala ho ba ele shume pele re fitla ho ra ya le shume re bona ka onke la LL Cool J as a male boys to men ba re hey lover ke bula ho lo ke ne ile eng ka mane ka mo hoere ne re feheletsa ditaba tsa botlhokwa so a neng re tshwaretse tsona le mo hlophisi ka nanelo mo tloi le moedi e ho tswa ka ntonga ya IEC mo bana ba tshwereta ba ya ho thongwa ha bongkhetheng ha ho le jona go nyana e o re yang kgile ya re bile dikgetshongwa sa magotla metsi kgwedinyane ya ya pudungwana tswele he ka mo ba di bengleng ka teng
1: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Pumene 750ml ya 3 Ships Select Whiskey ka $179.99. Lidi 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe ufua ilongwe mahala. Difumane ufitlela ka di 6 tsa September. Aurekese sebaka tlase dilemo tse 18.
0: Smohe, tega mohe ba ile mbabe hadi taba sa bona ka teng tabenseno sa dituto tsa sele haye kwa no tsebeletsong e ratswanga ya lesedi. Aba di tshebe metso swe le shume pele re kana ho renga ya le shume. Nala ka lebitso ke dikeledi magesene e bangotsa tswa kena dumela weso.

0: tsena tsa o qetela tsa letsatsi o rengena ya le shome di fella hona mona tsela tla ntsena e tla batsa pula madiboho ho sa no senka ho ra ya bohlano ke tseo gaitsedi
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng.

0: எனக்கு பிரைன் மெக்னைட் அரே ஸ்டில் த ஒன் kuri enwa he motho ha o ka tshikino ka netiwe ke emongwa batho ba tla etela kwano Africa Borwa ho sa tsotelle hore na o Cape Town o Pretoria o Johannesburg hey ku tlo re ka netiki ke tla be ke tutse setulong se ka pele Brian McKnight are still ke tswa ke thutse ke setwe ka re ke ya khutla Aba ni shebe so sekele shebele betse tsiletseng re furaletse ho raya le shume tsebele song era tswanga le sedi ka labone bekeng aba di hopola hore re ntse re tsola pele ho ketika basadi ho tlotla basadi me re bone hore ho tlwa mathosong a khodi ena ha ile hantlebile e sale ho tshoga dipuisano zeka ha ho lekola tema e seng e kgathilwe ntleng ya tswebelelo pele ya basadi kwa Africa Borwa re sebile phitlhello katlego diphepetso o re sebile tsohle tse leng hore di ama basadi naheng ena ya rona jole he re bone mafapha mekgatlo e fapaneng e keteka basadi lona ba tlotla ka mekgwa e batlang e fapane me ke metse hore le banka ya resefe kwa no Africa Borwa e ga kotse chelete ya coin e le ho tlotla emong wa basadi ba neng ba eteletse pele mogwanto wa basadi selemong sa 1956 ke bua ka Charlotte Maxeke me e nngwe hape ya ntho ke ya hore nna o tseba hore Charlotte Maxeke ke mosadi wa pele wa motho e motsho wa ho ba le lengolo la Ila University. Ke yena mosadi wa pele wa motho e motsho kwa no Africa Borwa wa ho ba le lengolo la letswang university. Jwale banka re sefe ere e tlo gakola tshebediso ena ya di coin tse pedi tse tlabeng di tlotla mohanto wa basadi o bilense le monsa ne sa 1956 mme le monsa na sa 2026 se hloya dilemo se mashume a supileng mme ho tloba le khoene ya 200 e di ranta tse pedi e tla beng e hopola dilemo tse le kgolo le mashume a mabedi le metso mehlano ho tloa e sa le Charlotte Maxeke e ba mosadi wa pele motho e motsho wa ho ba le lengolo la university jale ena yo nngwe bobedi coin e hopola dilemo tse mashume a supileng ho tloa selemong sa 1956 mohantong wa basadi mo ho ile ha ba le basadi ba dikete di mashume a mabedi ba ileng ba hwantela ka mane ka Union Buildings e le ha ba ipelaetsa kgahlano le melao ya apartheid ya dipasa me le ka jeno lena re bone mehwanto e tlotlang e hopola ena mme Charlotte Maxeke province ya Free State perengetso sengangata Bloemfontein mme ha se mehwanto o tshwarweng fela province nge lengwe fela di province jwalo ka o fapafapana mme ke thabile ho le bile pejana ha ke di mametse se bidi la nongala tsa dipapadi pejana ka tsheno a buisana le emongwa basadi ba ipabotseng ka makgabane se dikadikweng sa dipapadi e leng yena Lerato Tladi ha botle bo bokalo botle bo bokalo mehe wa tseba jalo ka tlwaelo le ha go di ena e se phethela re supa ka direthe seno ha se felle mono hore e be re tla bentse re tsola pele go tlotla le go hlompha basadi le ona ba le dipuisano tse le kolang hore se re le go kae re tsa mohlala mohlomontleng a sa botekatikano jolo jwalo le diphepetso tse basadi ba tobaneng le tsona re lwantshana le tsona jwana tshebeletso ke ratong le sedi ha re ke se riatla
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pamatsitswa maholo ho wena. Ha wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: bula menyako me o boloke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mifuta ehlwa wing fela promotion iqala ka la 24 august ufihlela la 5 september hati paisa lete bona le dipehelo boss deals diqadile build it fela
3: FM. Ke mole.
4: Hey.
3: Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: A se mo he ba di tsabe metsotso ke e masube a mabedi le mosolemong le sekotso re furaletse ho raya le shume. Eh ya ntse dutse le ngwana ngwana ke dikeletse magesene o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing e le hona o tshaisa ngweso a o sebeletswa le sedi ke motswalle wa hao. Me pele re ya gafutsong ke ne ke sa swa hlalosa taba yang hore ho tla ba hele tshebediso ka pa ho sontso ga kotswe dikhoene tse pedi tse tlotlang. Dilemo tse mashume a supileng ka mora mohwanto wa 1956 ho be le engwe hape e hopolanga dilemo tse le kgolo mashume a mabedi le metse mehlano ho tloha esale Mesalud Maxeke e ba ena mosadi wa pele wa mothemotsho ba lengolo la university jela ha se ntwe ntsha se na se etsa halang hangata e bile tjhelete kang ena ke e sebedisetswa ho tlotla le hona ho hlompha di nalane e re bileng le yona le diketsahalo tsa teng le hona ho tlotla batho ba hlahelletseng ka mahetla ho shebile mosebetsi wa bona le ho tlotla nako tseo re fetileng ho tsona jwale o ska makala ha o so bona 2 rand o so ba o so tlwae tlwaelang ke shelter ntse re tlwae sebedisa tsatsi le letsatsi ha o reka ha o etsang jwale o ska makala I'm good ke hona ho tlotla Mesalud Maxeke jwale ka mosadi ya ileng a etella pele mohanto wa 1956 ya ba he ke mosadi wa pele ya nang le lengolo

le next lo ka mutsusi. Ba bona ka onke la next wifi. Sebele tsira tsonga a ya le sedi metso ke mashume ama bedi. Pele re kana go renga ya le shumele mo so o le monga. Ke la bone beking ena kgwedi ho dimo ya phato e hlala masatsi a mashume ama bedi a langa le mesisi pileng. E ba nke tsika la hala tsalo le tsatsi ka jeno happy birthday. Khapu khapu e mahlohono lo kieno weso. O hole o bone sedintseng a tsangata. O hole ha monate. Me e bile ke ya tshepo re o hlotse hantle. Lao le tsatsi lena le bohlokwa la tswalo ke a tshepa hore ka nnete e bile le monate le hlokang a tshitiso ya letho. Fela he wa hopola ke re hore re ya ka mane ka bali. Wa tseba hore tshebeletso ya lesedi le wena mo mamedi re le ba ka mane ka bali. Jwale e bang o le e mong wa batho ba tlang ka karolo heletong leno la bali. Hopola hore tefo ya hao ya qetela ya tshelete e saletse morao. E tshwanetse hore e be se lefuwe e feleletse ka la mashume a mararo le motso le mong kgweding yona ena ya phato. Jwale e tla re mafelong a kgwedi ena ya phato tebelelo ke gore tšhelete yotlhe be se ntse e feleletse. Ke bua ka wena e leng gore santse o ntshitse bonnyane bo o neng bo lebeleletse. Jwale o lokela gore o tlo o qetelelege tšhelete ga o e saleletse morago o tlo e lefehe ka la mashume a mararo le motso o le mong ke letsatsi la go qetela. Mme sena se thusa gore o netefatse gore sebaka sa gago se bolokegile ka wetsa tefo pele go letsatsi la go qetela. O bokobe gore o robege pelo ko wena eno heso o latlhegelwa ke monyetla ona e o ikgethang ebile wa leeto le sa lebalegeng. Jeletsa fa le mogotsi e bang o tseba hantle gore ae na ke e mongwe wa batho ba tla lebaka mane ka bali le tshebeletso ya lesedi ebile o solefile bonyane bo o neng bo lebeleletswe go na le e saleletse morago. O na le utlwa ka jeno he weso go fitlhela ka la mashome a mararo le motso o le mong kgweding yona ena ya phato. Bali ke mo re yante mokgotsi e tsa bonnetse bang gore o etsa se lebeletsweng gore o tlo o seka robeya pelo o be ko wena eno se o sisa pelo jwale o se o gadile fela. Mona ke bua le ba seng ba beeleditse dibaka sebaka sa bona ka o ntsha bonyane bo itseng. Ga ke buile ya tla qala fatshe gare ke gona ke qala ka gogang. Tshebeletso ke ratiwang ya lesedi shebebetsotse ke leshubele metsorobong pele re kena gorenyane ya leshume le motso o le mong. Amedi wa tseba gore ka la bobedi re la ra utlwa ditaba tse e seng monate ka nnete tsa go tlhokagala ga e mongwe wa basadi ba tlhomphuang ka o fetisisa. Sedikadikweng sa mmino, sedikadikweng sa boithabiso ke bua ka Dolly Parton. Ka la bobedi o ile a phatlhalatsa gore ka nnete o se a sile lefatshe le nang la ba utlwang mme o tlhokola jela le dilemo di masome a robedi. Tloka la bala a le dilemo di mashume a robedi mme ke mongwe basadi ba o rekete ka bophelo ba hae le seo a re sietseng sona le kabelo ya hae checka nete le tshusumetso ya hae ho dibitse ngata le ho batho ba fapaneng mme re ka kola batho ba tsona le bo Beyonce Knowles Carter ke mongwe batho ba leng hore ka nete le ha bua ho sedetse dipuisano tsa hae o a tsho a re ae nena u bapetse ka golo e bohlokwa gagolo bophelong ba ka jalo ka sedini gagolo jwang ebile ga ke ntse ke tla ke gola. Re shebile batho ba tshwanang le bo Whitney Houston eo le ena e seng e le mofu mme e nngwe ya dipina e ntseng e rato le gana jwale tjena yane ya I Will Always Love You ke pina e leng ya ngolwa ya ba ya hatiswa ke Dolly Parton selemong sane sa 1974. Mela dula bo mo mbapele ka magetlo ho tsena tsa di chati ho tloa ona selemo sa 1974 ya khutlela hape di chati selemo sa 1982 jole itse ha Whitney a itshwara notane wotlela ho dimokwana selemo sa 1992 ya qala fatshe hape ya palamana ya palama di chati gore ya kere e ntshetswa ka lebokso. Fela he ele ya kalo kwana utlwa le bontsane tsa bo 1974 jole he re sentse re tshwere re a Dolly Parton ha go bale ka khotse hle ba tshehetsi barati ba mmino wa hae ba keteka katlego ya hae ha holo jwang ebile tshise ho nya hae ya o sebetsa le dipini tseding ho ka dibopa le ho ditataisa.
engwe dipina tse ratwang ha holo tsa ile nga tuma ka sona ke yane ya Jolene le ya 9 to 5 ha mo holena ya I will always love you ne le sebini sa mmino wa country le bile hape ho betse le sebapadisa sa di filimi hona le engwe di filimi le nge tsa hore pidena e ratwa hape yane ya I will always love you e le nya sa 1982 e bitsaka hore ke the best little house in Texas ya ba happy nena e kala fatshe ya tuma he re se re saletse ha jole ko re re ketike le ho hopola dipina tse ngata tse fapaneng ha ke tsebe hore na wena o rata difeng efe ho tsedisa dipina tsa hae eish dingata ha ho lwa tse ne ke motho eleng hore o naratuwa ke bone melaetsa mengata batho ba ntse ba tshwa holo thaka tsena tsa rona ba ntse ba re joo mme wa ka o narata Dolly Parton jwang mme wa ka o narata Dolly Parton ka tsela e kgethehileng jwale ke itse ha re qeta ho fumana ditaba tsena tse se monate ba batho ba tshwa ka nnete ba ntsha ka moo ba o hopolang ka teng bonyaneng ba bona pina tse ngata tse fapaneng tsa Dolly Parton di lla ka tlung ka mono tla ha ke se fona wena o mo hopola ka dipina dife ka baka pina efe metse se ke le tshebele be se mihlano feela ka go renyane ya le tshebele mo so le mo ke le bula ho le hle ke se bile me license ke re tlo ka hanong se rona se fapaneng open chichi ke le bo ha weso hle ka mono ka vessel spoon

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Go tloa ka matheke.

tsebeletso ke re tswang a ya lesedi mabadisha ba metsotso ke mashume a mabede nang le metsotso leseng re furaletse hora ya leshumelo motso le mong o buhle bendalo chubby chicks pele mona ka onkela all for one down to the last drop ka onkela msaki fetch your life le di kuri ena na go tsheng hore go sidile ka mino ga go kwala letsa tsika no toe ho debu kuri e bang no sa le qhala hantle ho Yesu a re tlo sa bonete bang hore re le kwala hlathile le ke sa tsebe o siditse utlo a mahetle mona nne ke tle ka ditshutshu ke lotsa ka bona na o monyane wa loto

0: kali
1: mtulise anga kali mwana maliko tsama le ringo kera kaunke la langa mavuso are mvula Awe jebe metso sekele shimele metso mine pele re kana go rengyane ya le shimele metso emedi engwe dipina tse ke leng ka nkela tsona ke ya LSG Love Hits e bangwe leseleng gana hantle hleka ka ke le hloko ke hloko metse hle ho ka mane ka N1 northbound flying saucer interchange ho la ha ka ba le letsetiso ka le bakala musi o neng o kunkela ka mono o etsa pono e hle e be le rotho ka le bakala mollo o ileng wa ka watuka ka dihlatsana ntse ka thoko humela jwale tse monate tsa go setsa di amohela ditaba ke tsa hora tsela ena e hlakile ka nnete e bile o kgona o bona hantle le mokganni ka mane ka N12 is bound how fit Rondebelt road go na le lori e meng ka thoko ho tsela hlokomela hle jwale e meka le tlhakoreng le le tshehadi la ena tsela ya N12 is bound how fit fela Rondebelt road jwale he kana hantle we se ka kelo hloko ho hle mo tsamanteng me bile nyo hlo phatlalala le Afrika Borwa ke re bile ha ho le gaisedi ya kampana mbasa o ka mane ka Damas Mpumalanga nga a re ba mametse tsebeletswa le sedi ba le mosebetsing a le ba sebetse mmoho le yena ke ntate Tshali Monyamana o na le Morakabi Moi o na le CN Ntlebi a ga tsebeletswa le sedi ke mollelwa a re a dikeledi rona wa tsere hlotse ha monate jwang fela a re la rona letsatsi e bile le monate ho ba ne hlile re la hlaga tshaya le ka nako sa ntse le teng fela he ke re bula ho lo weso Mabedi a go re lebe mabenkeleng a go tla mona re tsola pele jalo ga ke tseba o tseba gore ka ditshulo ka gare ga go ngwa ke gore yana ya le shimele metso e medi jalo gore ngena le shimele metso e medi o teng tsholo loka o ke ke manga phofo ga ta qhoba busule ra o tla gore ngeno o tla gore nyane ya bobedi
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Pele ya pele basadi
4: Pato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go

0: Ke le ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mabedi ke motsotso o le monga kamara hora ya lesome le metsomedi. Dumela tlhe ya o dumedisanga ke tsholo le o kaoke wa nkutlwa Lady Soski.
2: Absalom ntho engwe le ngwe ditsimo na nengwa botshelela
1: ao re a leboa tlhe ngwane se o ka ikelela pe
2: tshebetso e ntle ntate
1: ke a leboga. RQB ke la botlhano ka jeno o na le monga phofo a tsholo le o kaoke nna le wena mo mamedi re ya goreng ya bopedi ha ke tla be ke o sia matsonga emotso maratiwa nna ke ngwana o fela tsholo le o kaoke re kutlwa na ebele ya sebetsa nthena banna tlepeleng ke bule ntho tsa teng mona kutlwe re kutlwe
3: tshebeletso e ratwa Lesedi FM.
1: E kopane emedi metsotso ka mora hora ya leshome le metso emedi mumamedi ke la bohlano la o qetela kgoding ena ya phato. Ah, la botlhano le tlang tlabe re bua taba tse ding tlabe re bua taba tse ding ka nnete kgwedi tlabe e le ya lwetse. Dumela tlebe o ntse o etsang tlhe ke lebile a golo tlhele di soski e tswile ka pine monate banna ya nati imimoya monate jwale le nna ke shebile kwana gore na ntho tsa ka di tsamaya jwang ke a bona ditlhe ba di foleletse bashana banna bompopos ntho di kopane go tlaba monate ya golo e ra olotsena ke theole ka sekgalaba teng ka bona e Lady Brani ke ena tlase fela mona gore the ka tsolele tona o theola ka mona ka Lesotho o ile o tempisa ke ena Lady Brani ka tlase ka mona ela ntse le jwa mo Lady Brani Lady Brand ke manyatseng ngwana bolona ke enwa tle ke motho yane wa thungthung motho wa baswabise ga jeno tshwere ntho e monate ore bampo star chalale

0: Star Chalale, Mumabedi or Mam Po Banning Yala Hawa Paradigeto, Metsu Suke Supileng, Kamara Hora, Yale Shume, Le Metsu Emedi Retla di Bona, Hemabedona, Retlase, Ridicopania Drunk Hair, Diamane Monaluena, Ridibatante, Horing Yabobedi, E Tanderza Melizona, Hamonachana, Hamonachana, Labosanulina, Ya Nikiva, it's a genuine high age, ihle yang kabola ke rata di etsa tsena ihle yang kabola di tsama ha monate bona ba ha sale dase ei michini na mamile yo ke kenye ditsenye e bo hlale ke don thotse bo hlale ka man ya ho fitlana go nye ditsenge sentse o tla ntho bona ba di bitsa ka re go di countdown e sentse o bontsha rela ngwana mogana ka ntho di tsama tsama tsena he re eme buye mombona e metso tsiki ela ho setse me kana thaba tsa mfuto jwa ya la isa itse jwa lo zo go thata bute ba ka opola pina khale kwa na bana re sa solo kwa na botata bute ba re sa solo kwa na botata bute e ipira tsena ke di bina tsena hena go ntsana ho thiso solo kwa na botata bute na le ngwe pina bana ne re bina ha holo bana o ka bana tshege pule bana ga makeleketla ga mtshere e ke nan data ile nga ngotlolla ngotlolla ka nete ho tla mane bo substandard A mane bo substandard B and tshara mane o standard 1 le standard 2 itsa ga tla me re ke standard 3 wa le ho qala mo fere fere place mane ga tla me re le he e ga tla re tlwe ga bo qwaqwa ka mo tshera pule e una le bana ba bararo e monke mo habi e monke mo kgethi e monke manna ke nthabiseng e ba shanyana ba babedi e ngwana na monge bile e mongwa ba shanyana ba ha mo ne a moholo mo kgethi ke nye medical doctor tsana ile nga bala phetla dibuka le ka tiana le mo habi ga e ka e mona bo welcome mo ntse a jwa menier u ya jwa mono le ma pule mono Todi ajwa ya tsepontsi ya ndi na rata pina bana tshega pule bana ba re ke kori nte kori koris yo na rata pina ntata re bintsha mana wa tla nthokwana gore ntho ke reef mine e ba re ke reef mine ntwena yo na rata pina bana ke ipotsa na ntsa le jwang hona jwale e selena go nyana ke samone tsebele tsoke le sedi yo ntsongwe mamaitse mo ba medical abhlano o bona tefela qadi le hema felo a beke o tla ba monate ke dipapa di hape o sane le mokgabelo ke tsana tsa MTN 8 lo tukela bobedi go tla nna be monate fela go tlwa gore ya bo boraro e Pirates se batla ipeile botleng le Golden Arrows ipeile botleng Pirates ntse ba pala le Skukuni Arrows ntse ba pala le tlhopha sa Mamelodi Sundowns me Pirates se ba petsa bedi le Skukuni e shapile Skukuni ga tla pele la bobedi ke la boraro go sane ke tla bona gore na dintho di tla hle di tsamatsama jwa Ralo chana hai riya kama shile shile.
1: Huawei Pura 90S Pro 5G Enchan Chalza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Re batla go gorna di reng ka mona ka Victoria.
2: Victoria Tswan. Listen fit to kelese di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app. Ke molle.
0: Itlo jwalo ke molle lo a hlokomela re etlarametse se dile hantle ho ye mashumi a mabedi a metse mhlano ka mora ho ra yena mo mamedi. Re tla be re batsosa, tla be re batsosa batho bana re dutse mona ho 086-0003-084. Kona mo re dutseng teng mona he. Eish, tse bala nomoro ya ne ko uetse he kgaitsedi yaka. Lady Soski o tla tla be ya hore. E fela ka kona ihle ke na le mathata nyana a ditsapotsapo ya mabedi mota ihle ke na le mathata a tsapotsapo. Re tla e otla ka mehala fela. E ya ka mokgwa o taba di leng ka teng ihle ke tla e otla ka mehala. Ntho tsa ka di ya ntatola ka nqane ne hle di ya ntatola ne ke le ka hore ke tle ke bona hore na ke tla kena na a di hala ka nete re tla fela ka mehala e tsara e dula hantle ho ya le shemele mse mhlano pele re fitla horeng ya pele re be re sheba rena history re bolella ditaba difeng ha ile mona ile la mashumi a mabedi a metso robedi kgwedi le ya borobedi selemong e tla ka re tshechanyana re sheba rena taba ke difeng ke la mhlano ka tseno re tlo ba le sehloho metsotsong ya leshome le metso mhlano ka mora hora ya pele le teng mono re tla o tlataba tse mona ditaba tse bono jwana ha ile la mhlano tjena hobane jwale hangata bola bone la mhlano sentse ya mafelong a beke jwale ha re tla mo re tle re bue taba tse ngata tle re bue taba tse thata taba tse boima re o kwa o kola fela ka hodimo ka mona ho tlohle ho be monnati ya holo

0: Eh Chazan say no mnikazi ba be di metso sidula hantle ho ya le shome le metso tsiletseng ka mara hora ya le shome le metso emedi twa gara go nge ka repina la e bua ka puo ye nngwe o ka utlwisisa ka ofela ha yona rena entse ri ya tswa ntso ma metsi mono ya mfundis brutiskate ya tswa ntso ba metsi ntate e binena ha ke se bika ne di gulehle ona no e wa palante hi se ona mo e te bute buganteng ha ke se mur nao bani e vietne hey ya bo pelo ya yo pelo ya eh ya no se no mnegasi ya monato makalo ei bana ke tle ka mona ka jozi mo mabedi a bana ai a bana ke tla ke hlae mona ho mo hlauwa mile mona mona no la hlala ke ntwe bo hloko mo mabedi bana ba hai ba babedi o ngwana le mo shebana ba ile ba hloka ba ke nyane aba boloka ba ke nyefutileng le mo ngwa metswalle ya bana ba hai ba hloka la ba le bararo wale setlolo sa hai sene se le teng le sona kotsinye ya koloi ya bahe o khona o phonywa ba mokenya ICU man fela ha re tlo re bekenya na kha feta lena lo tla bolokwa ka jeno wale ke tsenge ke hlaeka kwano ka mona ke hlaeka jozi ka bona banna nke ke lo tshesa ngwana bo rona banna ei tsa nthotse di mamedi ka net ai kona lo ka ibile o tsaba lo letsetsa motho ha u ka hore monna o hlaetswe ke bothata ka pa me o hlaetswe ke bothata ka pa mang o hlaetswe ke bothata u tshabelo letsa o kana ha u bua o tlore ai ntse ke qoqa qoqa le TNT ma ba bona tabena ei mamedi ya khona man ha o tsebile a motho a re o tsilise motho ka la kae o reng ho yena manna tia mohlowa tia ngwaneso monna tia tshanze ke bua lwana ke utlwa re hle o gothetse mana gothetse e tsa bo phela ngwana mme hey go tlela motswalla ka banna ene re bitsana stop ile yena banna eish ka ngwana ka matati ele ka bana ba nthumela melaetsa o sentse bo siuma o bane ba ro ile a feta ka di 21 ya gola ene le ka la bohlano be ke ngeftile ka matati ele ka ha o banna ba re ntate a e salagele ka go letsetsa re o batla o jetsa ka ntate ntse re sa o fumane go ha mehala ke re mehala ka ebile le mathata bana ba ntate bana ntate ebile le mathata mabe agolo ei modimo e karakaretsa ka mogaumane ei mamedi a e kgona re tla reng ka jeno re tla reng ka nnete re tla reng ka nnete ke tsa bophelo dijalo ha o boloka hle ngwaneso mafelong a na beke modimo a kgotso a be le wena hle a lefe matshediso a nnete a tswang go yena ya ka nnete re leboa re sheba o modimo go le gotle go le monate go le jwang go se jwang re tshepile yena fela ya yo a tsa itsa ke bona nthwena ke bone ka ga ke bone hantle ntsala ka bana stopi ai ke go botela ka
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Bohle ba hlaetseng ke tse bohloko. Seteng sidiba samadi. A le tarenya tefelo. Diba se weleng setlhare. Matla sona ke bophelo. Matla sona ke bophelo matla a sona ke bophelo. Bophelo o tla bo fumana matleng a sona. Sidiba sena matla a sona ke bophelo.
2: Hallelujah. Hallelujah. Ah.
3: Tibet of Otan Tulu Yanakache. Otan of Tulu Yanakache.

Ya ena ke Paul K tsebeletseng ya lesedi seteng sediba matla sona ke bophelo babedi rurile hantle metsotsong e mashumi a mabedi a metso e robedi e kamora hora ya lesheme le metso e mmedi kitse o tlontetsetse mona ho 086 000 3084 reke re batsose hle reke re batsose ba bararo fela ka mabitso a bona re batsosa ka mabitso a bona ba le bararo fela e bang hle hona le yake ya tswalang e leng tsatsi le la tswalo ka jeno le ena o ka mokenyeletsa ha ona bothata ba letho o mokenyeletsa ebile o se o ntse o motsosa re hela ga e bontse o thiba sela mo tsatsing le ga o la tswalo tsoa mona ho 086 000 3084 ke yona mo o kileng teng hemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi e tla bona gore na ntho tsa ka di tla ntumela kapa dikeke tsa ntumela na e tla o na letho e le o ke le bonang le ka re le a bontsha mona gore ntho tsa ka di tla hle di loke e hle ke bona e hle ka go ha ona letho ka kwano ka mona tla ona letho empa he re tla reng he mo mamedi o ena tshebeletso metsotso ke mashumi a mararo botsekeng ka mora hora ya le shume le metso e mmedi ke la bohlano ke la bohlano ke la bohlano mo mamedi e jola ka kile ka hlalosa pejana mafelo a beke a se a qadile ha re le mona yeah, yabo. Akadile ka nnete. Hofela ho le jwalo, hofela ho le jwalo, la tlhaga bona maobane o seng. Province tse ka bantse nne tsa naha ena ya Afrika Borwa e hle hona na moya o phodi phodi.

0: mo hlabang re bone ba Free State manuno le jwalo ba khaute mabone mona go le jwalo e ihle o hlaba hlaba o hlaba hlaba o hlaba hlaba e baba ba bua bo mamang ha ke bolo ga e ke Mariana e tsa funani ga re fela funani serile ke re tla go so bone marole ha so bone le role go di nyena le role e o ba nwele ga September engwana jwalo ho lwetse kwa na ba ra jwalo tla kgwedi be ke apele tla tla utla he e o tla utla he le ka mona tla sentse ge tsa kubai ge kubai sa phato ke ba le ntengwe le ngwe tla me ho etsa la kgwedi ya teba ga tswa bo phela bo jwalo ka ra kwengwe o phela bo jwalo hore e na no ra ga state tla ba dusty na high sale ngwana bo dusty ke bua ka bo stofo le ngwana bo lo role ga boli unzo thotse fela o sna letho mathata a hlaemane September ha o jwa lo tlabetsa ka stomach out wa lo ho hlaha le ro le letso sa mono ipuso ba ha e ka phato se re tswile jwa le ge ho lwetse ge ho lwetse ba le re batlang hele ro le mo ba ga e tsa kubai ya kubaisa e ke ga mo ho le nka teng e mabedi kana go ngo ntho di tlwaetse tsela empa he kana go ngwe di fetwa fela di fetwa di tshebela kwa no bono ipuso ba le hutle jwa nga te ke fatse mola ke bo pelo mona ntwa di jwa hle ke na le bothata ka kwa no ema mbi ka Jozi e mehalaka e hana untimela mona fela nna ha ke letsa ha ena mathata le tho mathata ke ha wena o ntetsetsa green next dikant a green next dikant e vetni wat gaan aan hierso waar is die fout? Ek sien nie die waar is die fout ek kry nie. Ek wou na na hy gee santosa ga tsena. Ke go thata boteng. Fela he o tla no ntike mono re bona rena ntho dia loka na ho 086 000 3084. Ke ona mo ke lenteng tsap tsap yo no hlwetlwele mwana mmehle o itlwele hlena la bothata bona ba isale. E le nala ke re ke a letsa mona ke utlwa gona ntho di tsama jwa nga e khona di ana o kisa mane mo o kidi batlante di ana o kisa mane mo o kidi batlante ha o khangile ha o nyewe tsebeletso ntse yona na ya le sedi yo ntse ngwe ma metsi
1: tsebeletso e ratwa le sedi FM
0: ba tla nthotsa ka mona ba tla nthotsa ka ke mona ke bona rena di ya ntumela ka pa di ntumele na ka pantse ke rena
2: lesedi FM ke molelwa lesedi le o khantsetsa ntila ka sesotho se monate
3: ke mo tsotso ka dilotho le disumo pa le tse mogodi
2: yo ho fa maikutlo a o beha mmotseng o ne pa etseng wa puo ya sesotho
0: wa puo ya sesotho puo ya ne monate puo ena e buang hohle mona ke ile ka hlalosa maobanyana mona mmamele go puo ena e se ebile e le yona e tshwereng ditaba kwana legodimong kwana go bua sesotho fela ka mokgwa o sesotho sena se le monate kate se monate ka nnete monate ka nnete re tla reng ke bua mona a tiena ke bua marena ke bua marena mabedi ha e bui fela ha e bui fela e ra lo tsena he ke go la tele hlopa se matla holo sa the mighty spinners I found love.

Ena pina ikile ya binwa ke Luda Van Ross hole seri FM. Kajene sura ke Celine Dion, Dance with my father again. Yo, mnato makalo mabedi. Kame tsosuke le shemele mtumine kamra hora ya apele mabedi. Direta mebe re tlo ba se tloho mona mo re linting hemba ma thata me hala ke ho ya mabedi. Re ke ke ra gona hore re tle re o bulele mehala o tla o letse fela tlo sa rona ne re senkile ga se qotsitse mantsweng a ileng a bua ke Dr. Martin Luther King Jr. mo a ileng a re I have a dream ne re tle tlo sa rona re se matahantse le mantswe yana a Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Le re batla ho utlwa mo mamelo rona na le wena bophelo mona o ile wa ka wa ba le toro mme wa ba wa e finyella toro eo. Le re batla ho tla utlwa rona o kgonne jwang ho bile jwang hore o tla o fihle ho yona toro ya hao e o sebeletse. Taba tsa rona ne di le mono le hore na ka mora hore e o hulehule nako e telele toro ena ya hao momamedi. Nakong eo e neng e phethahala o ile wa ikutlwa jwang o ile wa etsa eng ne re tlo bua ka toro nna le wena ka jeno empa ntho di a hana ka nnete ga o na le thole re tshwere wave rider mo mamedi wa nkutlwa naa

0: wa mamela morena ha re kopa di thapelo wa di utla wa ifreda wa nkutswana tsebile segele se di metsotso ke mashumi a mabedi butsekeng ka mora hora ya pele RQB
1: bula menyako me o buluke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mifuta ehlwa wing fela promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September hatifaisa lete bona le dipehelo boss deals diqadile build it fela
2: Bolo nyaka ke sa le moshanyana ka rongwe o ya ga se tlamana heng se phekola cancer mme se tlama sena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa bullet herbal remedies bullet e phekola cancer le mofetse APC e leng lebanta majwana ka nyoko le dipiong e leng kidney stone di fibrates e leng dihlaga mosese o chesang bullet e fihla e bula re tshoro e be ho ba ha monate mosese o tswa ha monate jwalo bullet o ka e fumana Bloemfontein Setopo sa majakata ta ho metumi le Emperor Motor Shop le ho outstart mo hokare botsabelo didi Lady Brand Tofo Trading Pelabang le Golden Supermarket bona Lady Brand le Welcome Menis Lucky Boy Motor Shop le Tropo nya Welcome Lucky Boy Motor Shop le House Lily Soweto Dobsonville se trata ke le twaba pela police station
3: Mema le babo Julius Lau Soweto Dobsonville Mkodi Street 1043
2: ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
4: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083244046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arrears dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083244046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
0: Mabedi shaba metso se dula hantle ho ye mashumi a mabedi a metso medi ka mora hora ya pele ho ntso mametse tshebeletso ena Igaywa.
5: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FSM.
0: Ke o taba mo mamedi ke ona tshebeletso ntso ngwe mametse. Ne tse ke mametse hle maikutlo a pinena ya Wave Rider mo reng wa nkutlwa na. Hle ke mametse ka hloko go utlwa rena hantle ntle. E tsamatsama jwang habile eng? E re eng? Ya, o utlwile. Na wa nkutlwa na Ramasedi. Wa nkutlwa na batho ba batla ho utlwa ha ona le dintho tse ba di etsa le ha eba ona le ntho eo e kopang ba batla ho utlwa na le nkutlwa na ha ona le ntho ne ke ke sheba ditaba ka hinna kam bona empa ha ona letho mashume a mabedi A mesimeraro ke metsotso ka mora hora ya pele lenanao ke la re qhoba bosiu re ya horeng ya bobedi ke la bohlano ha re kgone gore re tle re fumane mehala ka kwana mo mabedise ke ile ka kopa tshwarelo ka nnete WhatsApp ya iyo mehala ha iyo o tla re tshwarele ka nnete ka sena se etsaetseng re tla se lokisa nakong e tla se ke be ra etsa phoso ena ka nnete Mabedi ba tla o letsa mona. Ke yena monga feme o batla ho bua. Feme ena ke a hae ena. E rona ke mpa re be u fela. Feme ena ke a mo mamedi ena. Ke a mo mamedi. O mamela tshebeletso na bosiu le motsheare. Bana jwa le bane. Bo di krache mana ba ntse ba mamedi ba go ntse di otla mane mgale o ka uki. Ona le mo wa security mana ntse ba ile tsebe ntate o sheba mane nese le yona ntse ga hanyane ka mona le ngaka dipetlele mane e baba ba ntse ba khuba dikolo i kana kwena busiu bona bona bo bo kana kana ba ntse ba khuba ntate ba lo phetha babaka wa ne nete ya sala motho yena ya ga le baka motho ga la ntse ba phetha babaka e baba ba ya hai baba ba ya mesebetsi ba re tlo baba ba ya dikopano baba ba ya meketing e fa paning ha mo ba ntse ba memetsele sedi kana go ina kana go ena ina bona batho ba go mamelang ke ha holo bana ba ganna bosiu ba sebetsa di filling station manese di ngaka jwalo bana ba ke sireletsang hantse re thewetse maponesa ke le batho ba bohlokwa mpelo na he Che o ska re le bona he ba botlhoka batho ba ha ona motho a seng botlhoka bophelo mona mo mamedi ba ntse ba tshwere he maponisa no le bone ma bona bolo ukiana ntse re tai tai mono e ba ba masaba le hona le mo gwathatsa.

A pinena mo mabedi e biswa fela ka gore ke Harvest Prayer. Yona e bula ke Shooter Coombs ona le Marcus Harvey. Ke ka ho pina reng Harvest Prayer. Metsotso yona mabedi ke mashome a mabedi a metso robedi re ya horeng ya bobedi. Ntse ke shebile ditaba mona mme Dlamini Nkosasana Dlamini Zuma. Ona le ntho ileng a e bua ke gola ya bekeng ya bobedi jwa lemawa mona ha na botsa dipotso ke sa re bala ba News Africa a hlalosa gore o bone bontate Mbalula kae kae ba ntsha tšhelete ha utlwa tabeng ya dikgetho tšhelete ke yone e neng e bapala bana jwale ona le ntho engwe gape ileng a e bua ka ntate Lamola jale ntate Lamola o le ena o le a tla bua le mme Dlamini Zuma aba hula mantswe ana hae moane nga ngotse teng yena ya hore a hule a hae ka hore mohlomphei a fikile Mbalula wa ameha ho sebedisa ditjhelete teng ha holo jwang ha o shebuwe ho vovutelwa batho jwale ha mono ihle ha so hule mantswe hae jwale ha re tsebe re tla bona a bekentse ya hore na o tla qeteletse a hutsi kapa keke a hula na a tlela le jwa lo ke a buile mme nete ke nete se re tla bona rona re cheile khokho ge le shebeletse hantse le tsa ditaba re tla utlwa qetelong ya qetello re tla be re di nka ha re di fa mmamele re taba yani e feletse mona kiena e o le neng le ntse le utlwa mona mang a ntse a reng ka mang kae jwang hwa tshaba re tla ofa yona mohlang fela re fitlhileng a pheletsong ya yona. Mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso e tsheletseng a pele re fihla horeng ya bobedi. Sekshebile ditaba tse amanang mona le kakapena ya Afrika Borwa bana Black Coffee. Wa iphelela motho ena, wa iphelela Black Coffee mabedi. O na le dintho tsa di tsholang bo mosekwana. O tshwere ka thata Black Coffee ke ma Afrika Borwa mona. Mo Afrika Borwa tshwere ka thata monena ke bone mawa mona o ne a bua le mamana DJ mamang a tlile a mo eletsa a mo tlhokomedisa gore na bophelo mona motho o tlameha gore a phele jwang Black Coffee a bua le sebini seno o gotle ga o ntse na le batho ba ntseng ba bua ditaba tse tlhabosang ditsebeng tsa gago e seng batho bana ba bua ntseng mpe fela tseo ntlatlhena tse o di etsang ga bana taba le tsona go gang o bone o ipotso ga bana a the nna bophelo mo ke etsa tse mpe fela bana tsentle tsona a ke di etse o ntsha tswela pele he Kat Matlala go tsanetsa Matlanga Commission fela maobane o na le seo ee o na le seo mobamedi ke a tshepa le ka jeno gana o ba teng ge tla o ne re utlwe ditaba go na le mabitso a ntse a tlaetlhelela mona a tlaetlhelela mono ee ga re tsebe gore na go e tsala jwang mashome a mabedi a metse metlhano ke metsotso re ya goreng ya bobedi.

Kena pina mabedi kia kene la tima holo sedi FM. If I could see you through my eyes, kuri la hantu mabedi metsosung e mashumi ama bedi pele rufisha horing ya bubedi horing ya bubedi tava mzake kachela kala na neola diteuha dikala ning. Kopana le na mabedi moti tava usharuzi tava tumo nati. Molaola mogatlo o laolang papadi ka mona ka Europa o bitswang ka gore ke UEFA o ntse o lokisa ditloso ba batla go kosa moporesidente wa FIFA ntate Gianni Infantino. Jwale ge re tla bona gore na ntho tsa bona di tla tswela pele natlhe go na le seo ba sa se kgotsofalelang bana ba UEFA ba se kgotsofalelang mokwetlisi. E se mo kwetlisi tsolo mo presidente wa FIFA, mo presidente wa FIFA ke yena ntate Gianni Infantino ya le UEFA ke yona e ntseng e lokisa ditaba. Ba batla go kosa mo presidente wa FIFA e leng ntate Gianni Infantino. Ya le tla bona le yona mabedi ke a rona e sentse le ka kotle. Ha gona e tloela ho hang molemong wa ha ro vye tsorna taba ditamaile ba. Ala gongo di tawa di fitla ho yena mane le pele di fitla rona mo no ene ho etsa hale ke bophelo bo jwalo tsona tseo ke neng ke go fetsa na he mabedi wa tshebeletso ya lesedi bona di tsa majwang a tsa ntate mo pretsa mo president wa FIFA ya qoswang ke UEFA ya ye le mashu a etsolo le shebele metso robedi jwale shebele metso e robedi pele re fitla ho reng ya bobedi. Horinye na bwedi hema bwedi mwete jwale nage taweke swaya noka heke swala mwona. Isale ngape. Jwala kakile katala usa mwambedi hona ledi profensi tse amede hapo kloko kemaya e batanga rakabuwa ka Western Cape, rakabuwa ka Northern Cape, KZN. Ishle ho podi podi ile, ishle ho podi podi ile kadiba kentene hema mwambedi. Empa ba tla lo tsara kamara matsatsi a mabedi a mraro a o tla uka mofutho naha ka bophara o tla uka mofutho naha ka bophara. Pina kias naso ho le sedi FM di katare bona mo

varobona tika tika tare ndamona ke snazo orufumane motho ana munhu tika tare mo woro murata hona hona hona mufumane tika tare a jwale ke tshwere motho aka lwana motsalo aka lwana o tshwere motho a hao tika tare mo mamidi re dilame metso se ngela shomela metso mine pele re fihla horeng ya bobedi ya ye ke tsho ka mehlala matsatsi ke rena ho tswa fela hore na wena la motho o ile la kopanela kae e sin mo o ile la kopanela teng ho jwa lo fela ya kamara hore di papadi tsa mohopelo fatshe di tle di fele mabedi ke qeta ho bua ona jwale ka mopresident wa FIFA. Ho na le moo dibapadi tsa sehlopha sa Argentina di ileng tsa etsa taba tse thata haholo, taba tse tlontlollang tse se molaong. Jwale FIFA ya momamedi e batla ho tlia diqoso ho batho bohle ba ileng ba etsa mathata haholo dibapadi tsa sehlopha seo sa Argentina. E, ba le bona ba ntse ba hlophisa hore na ba ba qosa jwang ka seo ba ileng ba se etsa dipapading tsa mohope wa lefatshe. Haholo papadi ya bona ho qetela ya mohope wa lefatshe. Moo teng ba neng ba bapala le naha ya Spain bana ba Argentina ya ba Spain e ya ba hlola e banka mohope ka ntlha e le nngwe ho noto. Jwale re tla bona rena FIFA e tla thola dipapadi tseo tsa Argentina di le molato na, mme ha ba ba fa kotlo e tla ba kotlo ya mofuta ofeng. Rona re tla utswetsa bona hore na ba ba pshatla ka taba difeng. E ka nako nngwe o tla nahana gore taba di fedile ate ha o so fele. Bona ntho ena World Cup re batla re e lebala ntho o kgona dinyolwang jwale. Go na le sebini sa naga ya ana o thewa kae motho ka Malawi ka mona Salif Keita o na tlameha gore a tlo bina mona Aforika Borwa empa o sa itse ga a tle ka nnete o shebile taba tsena tse ntseng di etsagala tsena ka melata gore a di tsamatsama jwang gore tlepeleng ke game ganyane e tla ga ntho se di lokile ge ke tlatla ke tlotla ke bina naheng eo ya Aforika Borwa ke bua ka Salif Keita a sa tla mamedi o hlakotse leeto la gore atle a itlo bina mona Aforika Borwa. Salif Keita jembare pepere la papera pepapapapa ke ana motho wa ke motho wa merci beaucoup Salif Keita kile ka mona ka Jazz by the River ka mona ne ke tsamaya le motho e mong bana ke tshaba le motho ka lebitso o thewa ka qoqo ka mona ge lo shebala Salif Keita ka mona ka Jazz by the River e ke tsamaya le lehlonolo letswa lehlonolo nete tsulo no na lehlonolo nete le ka mona ka Jazz by the River ka mona ka le mosesing e hle ke batle bona Salif Keita aiye jaifi mona jaifi ha itso yo Salif Keita mana ai wahana ai Salif Keita wahana mamili hana jaifi hana ho tu baga a le jwe man ka elungwe bile o tla ka kalfut eta tsena u dilahlela kwa na mmula ka kalfut u bona na u jwale he kona re tlo bona mekale mehlola le tho ntshetswa ka hanong ka bona ntshetswelang ka hanong ka bona ke yona e bo sebeletsang ka nnete ke yona e mo sebeletsang ya Salif Keita wa teng di binitse jwalo e ba bang ba ba bega jaefe ba ba bele ka o bina bana e ba bo makhatsi e makhatsi mamelo tla perform wa performa motho ya staging a mo bi ambi na tsara hantle le Brenda Fassie e le bra yuma sigela na ha o mitsa a tlo maema go motloele nna ke tla ile nna ke to bina life ke be ke tla le bente ya se ao sa khono di sa bente go ke tla mo go tlo maema go tla ka backtrack nna ya hana bra yuma sigela ha ke tlo yetsa ntweno le le dika kapa bo bona bo Oliver Mtukudzi bana hona le mo album nye ngwe Oliver Mtukudzi na ke tika se dile mo selemo sa ha sa tswalo tseding tsa dile mo sa ha sa tswalo ya ba bitsa Abrahima sekela be teng patinye ha imona ba ke kenya pine nye ngwe tsena ei le monate ka nete ba be me soso a ke re bong a pele nna le wena re fitla horeng ya bobedi o ntsoma metse a tshebeletso ya le sedi nna na o kela RQB o tlo re tshwarelele ha ona mo nna le wena ri leng ra karara hom hanyane re shebile taba tseo re qoqang ka tsona ka lebaka fela mo mamedi ka lebaka leo jwale ga re tsebe gore na go etsaetse jang fela ntho di tswile gore ntho tlabe di lokile jwale ga re tsebe
ha re sheba sa fa mamedi motle re bone ma ba bona ntate Katen McKenzie ile mo letona la dipapadi Afrika Borwa alla ga taba VAR re na ke ntse chalate ke la hletse ka safa ka mara re VAR e beteng yo le safa e sa tswa phatlalatswa e ho jwalo chalate yona ke ile ga ifumana ga e romela ka mona ka mosong ka mona gore ba re kenyetse VAR dipapadi tsa PSL papadi eo chalate eo e ntse e le teng empa e soka ba etsa mosebetsi wa yona ha ba e bua bana ba kulutse ba dida mara ha e tsamaye e ilo etsa mosebetsi wa yona ya ka mokgwa o leng ka teng he mamedi le dibapadi di tlo kgola haholo tsa Sundowns le Pirates mamedi ka taba tsa FIFA ba sheba fela gona setlhopha seng honkuwe dibapadi tse kae ho sona ai ba lo thola dimilione banna dimilione ke yona tabane ya talente eno e ke tlo bua ka yena ka tjeno hemo mamedi empa he mehala ke wa ha e sebetse motlhomo ke reng ke re bebele bebe ke tse tlang kwana re tla qoqa ka yona le gona e se ka tla re bapalla ya bapalla boko mona ha e qeta e be re tsetsang pipetsi Kat Matlala tse di tswela pele le tsa hae hemo mamedi Kat Matlala banna shebile ditaba mane nga bua ka ntate Fane Nkosi le yona eo le yona ka e bua ka yona pejana mane e ntse e le teng he mabedi ntse e le teng re tla ikua e tsaba jwang taba Kat Matlala Tito Maswanganyi o ile shopping se seng o tlile shopping sa Orlando Pirates sa bapala o sala ka mona ka bageina re tla bona gona ntho tsa ditlahle di tsamaye jwang ka mona he Tito pina ke monate ya Jonathan Butler, Holy City FM, River of Life.